0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Lilita Gantalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics! Makabulig sa pag-

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
4: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taso dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa,
3: K3 Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
3: Nanormal lang akong blood pressure.
2: K3 Bio.
5: Ang K3 nga may Vizio.
2: Ang Vizio.
5: Yung may
2: K3.
5: Papalit sa mga butika.
2: K3 Bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa amo lugar, sikat-sikat kutuya. Ako ang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-dumagiti.
3: Opo, ang akong mga TL o mga kasakit. Kapagaduhan na ko sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Galiinin nga kape, hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnubo ang akon sugar, kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
12: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
4: Wow!
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
4: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Napod kini diskubrehan, Dok. Di ba kada hapon mo inom jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
5: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Physio.
1: Ang Physio
2: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
4: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Mujuday na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes,
4: kung
5: Sir JP.
4: Wala na sa plain D3, Dok.
5: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio o wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung gaditri bayo ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bayo over plane D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw ug abusuhon.
7: D3 bayo.
8: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bayo. D3 bayo. Health news. D3 bayo.
9: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 bayo. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 bayo.
7: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Oras sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7, alas 9:03 na sa buntag. Maing buntag Pilipinas, maing buntag Negros, maing buntag San Carlos, ani ang top of the hour news. At daw karong Domingo, pitsa 12 ng bulan sa Hulyo tuig 2026. Karon na sideline sa atong balita sa balitang regional.
1: Balitang regional.
0: 5.0 magnitude galino gamitay og sa saranggan. Samtang sa balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Nagpaluyo sa mga bomb threat at posibleng mapriso og 5 katuig og multa nga 400,000 pesos. Samtang LPE na purma gawa sa
1: Balitang National.
0: Sa Balitang International.
1: Balitang International.
0: Israel padayon sa pag-atake sa Lebanon na taliwala sa ceasefire agreement. Kakify, magkato ang ato ang headline nga dalit ka nato sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, o Death 3 Bio. Para kanunay ligon ang ato ang kalawasan na. Pero na sa detalye sa tong balita. Hitay og sa magnitude 5.0 nga linog ang kadagatan sa Bagatan, Sidlakan, sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. At na alas 5:51 sa gabi ini atong Sabado, Hulyo 11, 2026, sumala sa FIBO. May gilalumon kini nga 22 kilometro o giisip nga aftershock gikan sa 7.8 o 6.5 nga linog pagbiliko sa Sarangani o Davao Occidental ni atong Hunyo 8. Nakala ang instrumental intensity 2 sa Kiamba o Malungon, Sarangani. Gani. Sa Tag-Intensity 1 naman sa Maitom, Malapatan, South Cotabato, General Santos City, Santa Maria, Davao Occidental, o Digo City, Davao del Sur. Batin sa FIBOX, wala na may gilaumang kadaot o dugang aftershock sa maong pagtayo. Samtang sa Balitang Nasyonal, dayong gipakusgan sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kung PNPECG ang ilang kampanya batok sa mga individual na gamit og internet para magpakailap og mga bomb threats sa mga tunghaan og komunidad. Siguro sa PNPECG ang anasa likod sa mga pagpanghulga sa pagpamumba na ilhanan nila og isang ata na og tukmang kaso. Ikan pa ni Adong Enaro 2026, lalo na kaso sa mga online bomb threat, ang ilang nasang-atan og kaso sa korte. Sa karon, subling nagpasidaan ang PNP-ECG sa publiko. Lalo na itulubagon sa balaod ang pagpanghulga og bomb jokes of threats. Isang paman o ipaagi kini sa social media, imposibleng mapriso ang anaa sa likod sa bomb threat at 5 katuig o multa sa 400,000 pesos. Ano ba balita ang national nga dalit nga nato sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol mga tatay nga dili na makalahutay? Nadiskubri sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR ang isang ka low pressure area kon LPA. Ibang gawa sa PAR ang Bagyong Inday. Sumara sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA Domingo, Hulyo 12, 2026. Base sa monitoring sa PAGASA, ang LPA nakitaan sa gilay-on na 2,230 kilometers sa Sidlakan sa Eastern Visayas. Muli kon kini og mahimong usa ka bagyo og musulod sa PAR og kini og bagyong husto. Sa balita sa gawas sa Nasord,
1: Balita International.
0: Parayong gihapon ang pagpangatake sa Israel batok sa Lebanon. Bisan pa man nga adunay gipatuman nga kasabutan sa hunong buto o kon ceasefire. Ang pinakabagong pag-atake sa Israel Defense Forces kon IDF tapos sa lungsod sa Al-Mansouri sa habagatang bahin sa Lebanon. Bisan pa sa naabot nga kasabutan sa ceasefire, taliwala sa Israel o Hezbollah. Gihapon mihunong ang mga mga operasyon militar sa Israel. Gauman unta nga hingpit nang mubiya ang mga puwersa sa Israel ugkan sa duha ka lugar sa bagatang Lebanon isip kabahin sa maong kasabutan. Base sa datos sa Public Health Ministry sa Lebanon, nagisugdan sa Israel ang mga pag-atake ni adtong Marso 2, tapat sa 4,321 ang namatay, 2,270 ang nasamdan, usap nagpadayong panagbagi. Ang nakakipaib mao gato ang ato ang top of the hour news. Dalit na to sa CX500 ITC ug death revival Monday TX coffee. At kinyo ang musunod yung top of the hour news ng alas 12 sa Udo Yapon sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang Greenable Media ning Dakbayan San Carlos K5 Pamela Parater. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong pang
3: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di punta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi.
4: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
3: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
4: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
3: Correct,
4: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Hosto, Doc.
1: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, tigkaug utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula, Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok,
3: brain,
4: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
3: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itong kamahal, Ang importante lang, inom na lang yung gasa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Mm-hmm. Kuyaw kayo, Sir GP?
3: Mm-hmm.
4: Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta o prutas o utan niya, inom o DTX 500 o Mighty C.
3: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Mm-hmm. Ya, imo na nailabay imong tab. wala mga gasigarilyo, di ba?
3: Oh, wala. Wala.
4: Ilabay na namin tab kay puno mo na sa radyasyon. So, importante, Dresor GP, kinahanglan yun mag-DTX 500.
3: Uh-huh.
4: Inom po kag-Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o Mighty C.
1: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulupot kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Jubilin. Sobra ka taas akong blood sugar 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
1: DTX 500 mapalis sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga Amlan. Nakahyper ko sa taas kay akong acid magsigi ko og suka-suka ipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day. Tulo lang ka adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo
1: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag. Tulog pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom niyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Mm-hmm.
4: Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay
3: sus kog na ara.
4: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
3: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
4: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
3: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir GP, mugamay pod ang telomeres.
3: Correct.
4: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
3: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
4: Problema sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir GP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag sigurado sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
3: Munay kuyaw.
4: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
3: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
4: Tagana.
3: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
4: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
3: Wow!
4: Nga naman.
3: Oh, nga naman.
4: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
3: Kalami.
4: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug Mighty C.
1: DTX 500.
5: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga pagkakit ilis. Sa pagkaduom na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Pumalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Pumalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
3: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
4: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
3: Mao jud na.
4: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
3: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
4: Samot
3: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
4: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
3: Muna'y delikado.
4: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
3: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang garlic acid, another is the ferulic acid.
4: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
3: Hosto Doc.
4: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
3: Mm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
4: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
3: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
4: Ang imuang good cholesterol.
12: Ditribayo!
13: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
12: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3Bio.
3: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
4: Maunay nakamaayo ni D3Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid.
3: Mm-hmm.
4: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Mm. Pero kung D3Bio
3: naadri
4: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
3: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
4: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
3: Correct.
4: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
3: Muragwardyahan niya, no?
4: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
3: Wow!
4: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
3: Dakong bahay.
4: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
3: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
4: Mo ni rason nga nung gi-promote jud namo ang ditribayo over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
12: D3Bio.
14: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang ditribayo 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
12: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
12: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
3: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
3: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Alam me, Judy, Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
4: Hmm. Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot

0: Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
0: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
0: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
1: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day kunimo.
0: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
1: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usaraman jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
0: So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
0: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
1: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
0: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves.
1: Dugang pa, unsa ang pag-control sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
1: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidilipod niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Kini pa jud dok, kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
1: Mao na'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins.

0: Ganaris yun niya ang imuang nerves niya. Kung sige kag ditribayo, ganaris imuang nerves, dili na siya daling pat yun sa glucose kung nakaditribayo ka. Mm. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magguba imuang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang ditribayo.
1: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Mm. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Mm. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri.
3: Apalit sa mga butika.
1: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh.
12: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
3: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
2: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
3: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
2: Oo.
3: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor ni ini.
2: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
3: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP,
2: kini,
3: kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon,
2: unya
3: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
2: Correct.
3: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
2: Mauna.
3: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
2: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
3: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika. Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
3: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources. Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
2: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
3: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede rin di ay utan, ano?
3: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex, DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
2: Wa na dyan tayong igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Extend Food Supplement
13: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
15: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
14: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
15: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
14: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
15: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
14: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
16: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX 500.
5: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamalis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga mga butika.
7: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
16: Nasa iyo na ang pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
17: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na sir GP, makaya na ni Dietre alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila.
4: Dako
5: jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sir GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kani ini age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive.
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3Bio kay naa ni siya'y unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga maka-diet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani sir GP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3Bio.
4: So man,
5: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya sir GP ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3Bio or mo inom yung gag D3Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintahan rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3Bio.
1: D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay, kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil, ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala pod sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: ka.
5: Na. Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka, mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod susunod na po nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod nga mag-inom sang GTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM, San Carlos.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-mighty siya. Ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
13: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
14: Mm. In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
13: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
14: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imo nga telomeres.
13: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gi-publish sa The Lancet. kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
14: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
13: Mm.
14: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
13: Mm.
14: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
13: oh,
14: ga-exercise sila. So kung
13: wow,
14: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
13: Mm.
14: Pero kung sige kag kaon og tamis,
13: gababa.
14: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
13: Sobra na.
14: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP.
13: Oh.
14: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
8: DTX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
13: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
14: Mm.
13: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
14: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
13: Oh.
14: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
13: Mauna.
14: Mo'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mo'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 og Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
13: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
13: Dili abusuhan.
7: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
13: Uh-huh.
14: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
13: Mm.
14: Kung moingon ka ketones, Sir JP, ketones nga naa sa D3 Bio.
13: Yes.
14: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain.
13: Mm.
14: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's. Gawa sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
13: Nga mao'y hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio. Gikuha ang tanang mga basura sa imong brain, padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain. Pinagi sa ketones.
14: Mojo nakanindot anang o nakamayo anang D3 Bio, Sir JP, kumpara mo sa plain D3.
13: Gawas pa nga, gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pod ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pag-regulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes.
14: Mm.
13: Healthy ang liver, healthy pod ang kidney.
14: Kidney.
13: Unsa pa man jud ang D3 Bio, first and foremost, kini nagama tungod sa ihang antiviral.
14: Okay.
13: Antibacterial specialty.
14: Wow.
13: kung ikaw gisubawan, giubo,
14: may trangkaso,
13: may plima, walay unta nga paghilanat, on and off,
14: yes,
13: trangkaso na na.
14: Inom nagditribayo.
13: Husto, kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
14: Nya, nakahipabi, napukahipasi,
13: oh.
14: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
13: Uh-huh.
14: Kung nakahibayro sa imong lawas, inom ka og ditribayo.
13: Mm.
14: Kung matag-adlaw, adunay virus.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Oh, daghan kayong mga kwan, mga abogado, abogada ron sa kwan sa social media. Ang kanibang mga mingon niya, objection, your honor. Mingon pa rin ang kwan ang it's either kwan niya ang overruled or sana sustain. Ay, naku, ha. Sadya ron ang impeachment, mga higala, no? Anyway, welcome sa itong pagpangalagad sa Fabulous Tubuzo Radio and Red Cat Radio. Randy K, Randy K 5 Live na naman po tayo, mga kaibigan, ha. Mabati sa 92.3 and mabati sa inyo ang tisatag sa mga Red Cat Radio apps. And mabati tayo sa lungsod sa Tubuzo sa siyam ka mga kabaranggayan ni atong pinalanggang lungsod, mga higala. Yeah! Ang lungsod nga padayon sa pag-asenso. Askang ninduta. Pizza 12 naman nero na marag mid-month of July. Dali aron sa panahon nun. No? Saan nito ang panahon nun? Murag perting pagdali mas to ang panahon karon mga higala. Murabag ni ang dali takay patilgulangon. Ha? Murag kulbaan ako nga kung unsa kay tsura na ako kung magtigulang na. Mag-unsa naman lang kain taon ta. But anyway, edad man lang kuno ang kwanahin, edad man lang kuno ang mugulang. As long as naapadeng extend the food supplement, okay pa, ha? Ang Power Trio, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Ayos na ayos pa na, may gana. And of course, ang healthy living yun. Daka nabang kwanahin ang good healthy living, kaunta sa mga maayong pagkaon, sama sa mga utan, isda o ginagmayang karne lang. Dili kay permanenteng tambok, mga igala. Kastilan. Dalita kay maluya, ana. Paing buntag sa mga taga-Escalante, mga taga-Calatrava, and of course, sa Manamina, Karos 95.7. Ang K5 News FM, San Carlos, nakaantabay na ba? Andiyan na ba sila? Atong i-check si Moon Jay. Marag wala pa, ha? Wala pa nakakuan, wala pa naka... Atan, nag-indicate ang atuang San Carlos connection. Atong abi-abihon ng mga taga si Paway. For the meantime, mga kala, kinyo alagad Randy K. Kining anlong Domingo ang may abi-abi yun ninyo. Kaniya, since kuan na ni ang mid of July na, muna pasalamat sa mahal nga Dios nga sa kanuna makanunayon niyang mga grasya paghatag niya protection kanatong tanan labi na sa mga taga Pilipinas kay ang bagyong Inday medyo kusog-kusog to igala medyo may nikuala ning sulo sa piid lang nagsulo sa piid lang sto ang nasod. Salamat kayo day wala ginimo gi tandog ang amuang mga nahikatulog ng mga pagbati. Lamat-lamat, Lord. Thank you so much. Huwag sa mga grasya nga, iato na dawat pag adlaw ha. Kumingon mo unsang grasya ha. Ang grasya sa kusog, grasya sa kinabuhi. Nga iyang gihatag na tumagal, dako na pasalamatan. Dilingon niya, mangita pag unsang grasya habang daghang kwarta o uban pa ha. Ang kusog nga gihatag niya nato, dako na ng pasalamatan na tumagal nga. Makabangon ta sa iskubuntagon, makaginhawa ta o unsa pa diha. Importante nga buhi, unsa man kuno nang kwan, unsa man kuno nang unsa tawag ana ni ang daghang kang kwarta unya daghan sab kang sakit na dapat na maing panglawas ang itong pangayuan sa tumahan nga Diyos, mga higala. Alas 11:12 na. This is your Tubosos Pride, mga higala. Connected na ko na ta sa kwan sa tuang 95.7 K5 News FM San Carlos, mga higala. Good morning, Moon Jay Jiner, morning huwag sa mo ang station manager diha, Sir Brian Morin Bunny Inday Barbie ni Inday Palm ni Jong huwag uban pang mga kaubanan na ito diha sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Ato nang giabi-abi mga taga-merkado, mga taga San Carlos City Terminal, mga kabaranggayan sa tibok siyudad sa San Carlos, labinig diha sa Isla sa Sipaway, lusot na diha sa mga taga Valley Hermoso, Gihulngan, mga higala, Canlaon area, o diha sa atbang sa mga kadagatan sa Toledo, mga taga Pinamungahan, na baatras diri sa may Balanban, Tuburan, o Asturias, Cebu. Atong pag-abi-abi ning adlaw Domingo kaninyong tanan, maayong bundag, welcome mga igala, Randy K5 Live. Ato siya gyapong paningwaan mga igala nga makapangalagad ta until 1 o'clock this Sunday. Sorry, good morning. Atong last Sunday, may wala, no? Wala ko kapangalagad last Sunday. Matungod to sa importanteng lakaw mga igala, muna nga gihangyo na ko sa DJ Jong. Niya marag, kaminaw na ko, marag kuan man ni ang, wala po ka programa sa DJ Jong, no? Tungkol sa kasako po guro. Sige mga gala, sa mga taga Toboso, mga Tobosenios, gatos lang yung lugar. Ha? K5 News FM, inyong kipaminawan o Fabulous Toboso Radio. Via mga apps sa K5 o sa Red Kite Radio, mga gala. Si Tata Rotante, may paminaw ninyo mga orasa. Wala giyawa ko nun, mag-sign off ko nun. Ang pagpaminaw ni Tata Norman Rotante. Lungad nga Tubosenios, mga gala. Nga kanunay nagsunod, gusto magpagalagad rin sa Fabulous Toboso Radio. Kung sa may mga aktibidades pag paabuto na ito, managwa na. Concentrate tata sa klase, ha? Okay, nanata sa instructional block, mga gala. Ang makapaggang nini. Kaya ang instructional block, ha? Pila ka naman 100 days ba diba? Nga pagtutok toon, ha? Tudlo sa mga kabataan. Ang atong tutukan karon makapaggang ini mga kwala mga kalamidan. Hindi na sila pwede tandugon mga gala. Bisan pa mga meeting-meeting. Ang kwan na lang ang paggang ini ang mga pipila ka mga calamities yung maabot sa ito ang palibot mga gala. O mga incidents. Mga kabataan o mga ginikanan, ganaminaw ka ron. Ito na ang matamaton pag bago ato ang mga gawi. Ha? Kaya usahin ko ang makahatag po doon hindrance, bambag sa ito ang mga manunudlo. Magkaming sobra na yun kayo ka mga kwan, ka mga malditohon sa mga kabataan ron. Tungod kay mga pasaway, ha? Mga bully. Ha? Kanya sa itabanan pa rin sa ginikanan. Muna yung usahay makakuan, makahatag na tuog hindrance, mga ikala. Morning, Lizel Resurrection, Peromingan, na may buntag. Ha? Shout out ko nun diha sa mga taga-Bandila. Ha? Great job ko nun. Dali na dyan ang bulan, sir. Gikan ni Lizel Resurrection, Peromingan. Sige, sa mga pagpaminaw diha, mga Lizel. Ha? May paglantaw, i-share nga ito ang live broadcast ka nun, Lizel. Ha? Sa mga nag-sip-ing na ito ang live, mga higala, makita ta sa Facebook Live, eh? Sa Randy J. Kanke, o sa mga natag na ito ng mga friends. I-share na rin ito ang live broadcast para magdaghan na ito ang nagtanaw. Ha? Kaya kung dili na ito i-share, dili na ito na ma-spread out nga ang ating galing ito ang live mga higana. Boy na, alas 11, this is Ice na. Deporta na po na yun since Domingo manon ato yung kuwan, ato yung kantahon ang mga saan ini, ang sa tawag ini, mga prayer songs ha, para at least kuwantani ang may gabay ta ha, sa atong pagpangalagad sa atong ka mga katawhan nga naminaw karon o nagtanaw. Atong tagaan yun siya o pagtagad una mga igala ng atong mahal nga Diyos. Pinagi sa usa ka matahom nga awit mga igala. Naalang kaniya. O pagpadayag kini sa tuang mga pagbati. Nga siya lamang ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Nga maoy naggaba, naggama na to. Nagbuhat sa kalibutan, naghatag ka sa iyang mga grasya kanatong tanan, naghatag sa atong maayong kinabuhi mga igala. Muna nga, di tamalimot sa pagpasalamat kaniya o pagpadayag kaniya. Nga siya ang atong Diyos, ang atong manluluwas, ang atong Ginoo mga higala. Siya ang maghatag ka natong kahupayan sa mga gumunhap sa atong kinabuhi. Sa kung unsa man nga mga problema, mga kasakit, mga kabalaka o uban pa, ang Ginoo lamang uwa nilain pa.

ang Ginoo mao ay gahatag kana tanan mga higala, siya ay nagprotektar nato. Siya lamang ang ato ang masangpit wa nay lain pa. Siya ang maghatag kana to og kusog kun kita maluya. Kun unsay wala nato mga higala, siya naghatag kana to og katagbawan sa atong kakulangan, sa kauhaw sa atong mga pagbati, wa nay lain pang gahum nga atong kadangpan mga higala ang atong mahal nga Dios. You are our hiding place, Lord. You always fill our heart with songs of deliverance whenever we are afraid. We trust you, Lord God. Atong iampo sa mga higala ang mga kaigsuon natong adunay kasuko nato. Mga igsuon nato nga medyo naglagot ah. Tungod sa mga gibuhat niya nato. Mga diliangay nga mga buhat nga gipadayag o gihimok nga rin nato. Ato silang iampo sa Ginoo mga higala. Una ay ang atong pag-ampo nga maingon ta nga Ginoo ikaw ang among nga Dios. Pasayloa kami sa among mga kalapasan nga nabuhat nimo sama sa among pagpasaylo ngadto sa uban. Unya kun may masipyat nimo dili day ka magpasaylo ha. Muna nga usahay dakong balikwaot ta may gala nga magampo ta kanunay ni anang maong pag-ampo nga gitudlo niya nato ha. Ani anang linyaha may gala muna usa ka sumbalik ha. Nga usahay atong hinuklugan ha? Atong paminsaron ha? Ang kanang maong alinada sa pag-ampo nga gitudlo ni Kristo nga rin nato. Amahan, pasayloa kami kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Huwag amo sab silang gipasaylo. Munang ingon anak, pero di ay, kusog kaya tamo dumot. Dili din magpasaylo mga igala. Alright, God bless you all. Alas 11:22 na mga igala. So this is our show. My show and your show. Ha? Romel Monte Alto may bundag. Yan, ingon si Romel pa-request DJ og Kenny Rogers yung lady. Uy, ha? Di ay ba? Bantayan na ni mo, Romel, ha? Bali karon og remind na ko kay kana nga mga songs. Dito na nato ibutang sa second portion sa ito papangalagad. No? Ang 12-1 nga portion. Ha? Kay mga love songs, uguban pa niya nga mga ma-latest man, basta mga pop love songs, pop music, uguban pa nga mga inspirational songs. Diha na ito nag-ibutang sa 12-1, no? Sa second set na ito mga igala. No? Ang first set na ito, classic music ta. Ha? Muna nga, pwede mo ka-request og mga songs nga kwani ang mga kinaraan ng mga classic music. Ha? Ah, oh, manata atuang unsan ini pag himo sa tuang genre every Randy K 5 live, ha? Muna nga pwede mo ka request sa mga songs nga paborito ni nanig tatay ninyo ini maurasa, ha? Alas 11:23 na mga higala, padayon ta sa babagalagit sa Randy K 5 live since a beautiful Sunday morning. Ato ning kantahon ang opening song. It's a Sunday morning.

It's a beautiful Sunday, 11th, July 12th, 2026. Hello, and may pagbiyahe, Madam Rhoda Angeles Knight and Madam Carmel. Going all the way from Bacolod to DSB. Sige, may pagbiyahe, Ma'am Carmel and Ma'am Rhoda. Listening via Red Cat Radio Ops, mga igala. Hamping-hamping sa biyahe, ha? Alas 11:26 na, mga igala. Mamaya yan na Romel Montialto, imuang request nga kuan nga lady, ha? Ato na ibutan karon sa 12 to 1 ang imuang song nga gipangayo. Don Itan Kangke, ha? Don, ha? May pagpaminaw na Don, ha? Adias Bacolod, ha? Kining song we again next song ano siya ni ang favorite song ni former senator Benigno Ninoy Aquino Senior kuno siya ni ang paborito ning song niya may gitawag nga Yellow sa una Yellowhan ang mga Yellowhan nga grupo this song iyan ang gikwan iyan ang ipatuhoy sa mga Filipino people. Labi na gud ni Ma'am Cory Aquino nga sa katubang niyon siya saan siya nga kwan nga mabalik siya sa Pilipinas niya. I want you to tie a yellow ribbon sa diin mang suok sa Pilipinas if you still need me or if you still want me. Sige, padayon tamang higala. Morning Maring Vilma Aton Mercado. Pordili ni siya taga-merkado, mga kuan taga-Avon ni siya, ha? Si Maring Vilma Aton Mercado, ha? All the way from San Carlos City. Ha? Try paminaw, monitor sa 95.7 sa FM Maria para in full beautiful sounds, crisp sound. Ang kuan po nga kung basiga laayan kamugtan o sa atong live, kuala ni ang tune in sa 95.7 diya sa San Carlos, ha? Sa K5 News FM San Carlos City. Kay live na live tadi, ha?

Sai, a yellow ribbon round the old oak tree. Alas 11.31 na yung magkala. May pagpaminaw sa mga taga-Salamanca. Labay na kayo ni Cap Romeo Nunoy Sultan. O di Kagawad Panyot Kasipong. Morning, mga taga sa Barangay Salamanca. Namatod pa ni Maring Vilma siya. Good morning, Sir Randy, and regards, Ma'am Vicky. Ha? Okay, sige. Ha? Sa mga namalitay din sa mga Amerikano, karoon na ng untuha. Upan siguro nagprepara na sila ang mga kwan, mga lutuonon, mga higala, ang ato ang uban nga mga kwan, mga igsuon nga kwan ni ang in charge kusina. Sama na ako nga before ko mapungko diri, ha, nagkaluto naman ko ganing pamahaw, rikta na pa ni Udto, no? Muna nga kining yung alagad, dili lang kwan, dili lang nga broadcaster kundi ko pa kusiniro pag ni siya, no? Man ay mo kumpiyansa nga kun mo imbitar mo nako nya basig lain yung linutuan, ha? Dapat maayo do mas imbitahon ko ninyo, ha? Kusiniro ra ba ko, ha?

Siyempre sayang na kung bro di ayaw nga otro po niya in charge kusina. Si Brad Rolando Sisikan sa Barangay Kiyot, Cebu City. Brad Rolando Sisikan, happy Sunday. Matupad niya, naglata na po siya TLS Baboy, pastila na miya. Usa sa mga paborito.

Ito na ko nga kwan nga ni ang part sa baboy kaning ENTL yun. Eh. Malatan mo na siya o kung siya tawag ka na ni ang humbaon. Pasti lang lami ah. Kana bang ilang lutuon nga marag humba nga na ay black beans. So? Muna yung paborito na ko nga ang parts baboy nga latan na siya. Na lami po na siya himuong KBL. Aka nang ingon lang KBL mga higala ha. Ang KBL, ningos lang kadyos, baboy ug langka. Pasti lang, ha? Haya-haya, yun, simuhang kahimtang mga higala kung samtang naghigop kas maong sabaw. Ha? So, muna siya part sa baboy nga pati lamia. Ay, munangkaan lang na siya. Simple lang nga pagnangka, latan. Pasti lang muna. kanabang butangan ni Musig ni ang hugahugawan o ni ang kwani ang pinias baba pag daing haon niya. Kanang luto na siya nga pag baboy siya usahay na pag nabutangan black beans ayos kayo sige may pagpaniod to sa mga kaigsuna na itong naminaw ron ni Warasa samtang naniod to mo on the background lang si Randy K sa inyuhang pagpaniod to karon alas 11:36 na.

0: Okay, last words. Alas 11:39, samtang panlagang biyahe, gali sila si Ma'am Rhoda kag si Ma'am Carmel. With them is Erica. Kay gasing alonggin ko no si Erica. Hi, Erica! May nga pagpamati na Erica ha, sa inyo na hamtangan karon. Ha? Okay, more songs coming up. Classic music. Ato ang first, kung mga kailan, first session. Ha? First ang set mga gala gihatod kaninyo sa maayong kabubuton sa gihapon sa Clinica di Alternativo Medicina ang tigama sa Power Trio. Usa na sa mga sekreto mga gala nga bisan pa nga ulan init dili mausab ato ang kusog tungod nining Power Trio. Unsa nang Power Trio? Ang D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Magaling nga, makaingon lang kung sana all ang mga taga K5 siging paibog sa ilahang mid-year bonus.
1: Wow!
0: Ako gaulat-hulat ko nga basig ma-extinan ni anang maong kwan, maong bonus. Sige, akong kusog ay kumamaligya ni Stubuso sa Productos Clinica di Alternativo Medicina. Ipaabot niya in town nga gahulat usab sa maong bonus. Ha? Engineer Munje, ha? O, sige mo pa ibog-ibog sa inyong mga bonus. Diyan galing na amay mo yung sana all. Ha? O, mentang taga Picas Network na yung sana all. Ha? Ang taga Fabulous Tuboso Radio, may ingon na lang taon niya, sana all. Ha? Mauna siya nga kwa niyang, sani ha? Sani, damo kami, reklamang iban, wala nag-greet. Oh. Iamat-amat sulat, ha? Para mag-greet na to ang upod ninyo ni Ma'am Carmel, ha? With Ma'am Rhoda. Ha? And of course, may kalaki na ito pa pangalagad gaton sa kanyang samayang kabubuton sa Kurasa Travels and Tours. Ha? Masi may mga early booking mo ba sa inyo ang mga antuan? Ha? Kung ikaw, DJ Buds, nga plano nga muapas ni Inday Jusilin sa Manila, pabook na kadaan para makabarato kag ticket. No? Pinaagi sa Kurasa di Familia Travels and Tours. Siya na bahala mo, book, then wapakihasol kung mo sakay kay siya na nay mo patigayon sa pag, saan ni ang check anymore, ha? Wala na kay patalay-patalay, rikta-rikta na ka nga musulod nga to sa waiting station sa kwan sa airport mga higala. Basta Kurasa di Familia Travels and Tours ang imuhang i-partner sa imong booking, ha? Pangita lang si Arlen de la Calzada sa Facebook, ha? Mo na yung Facebook account, Arlen de la Calzada. Na napatay ginalawag na ng mga numbers nga pwede ka maka rikta og tawag niya through cellphone numbers na di ka na kung kaya ka sa masag ulo na. Pwede sa mga din ako magpatabang mo, ha? Ipasa rin nato ni Inday Arlene, ha? Sa 0917-748-405 pangitala sa Randy K para sa maong booking mga higala, na. Alas 11:43 na parain sa pagpangalagad, ha? Dito sa medyo ko na ni ang slower version sa mga classic music, ha? Ba naman tayo mga upbeat ng mga classic music, ha? Dali na punta sa medyo ko na ni ang medyo slower version, ha? Mara pang patandog na punta sa kasing-kasing ni lulag, ni lulo, ni nanay, ni tatay, ni tiyo, ni tiya, ni atong nangaging mga panahon nga kanhiay, ha? Sila pa ang nagpadayagay, ha? Sa ilang tasa-tagsa ka mga pagbati, ha? Para ninyo ni mga lulog-lula, mga senior citizens na minaw karon, ha? Nabinigid si bro na ako, Clemente Tardagila. Si Maninoy Edwin Sun, naminaw ni mga oras, ha? May pagpaminaw. Ugnoy Poldo Son, ha? May pagpaminaw nyo diha. Ma'am Igling, ha? May pagpaminaw.

Okay, that's a portrait of my love, mga higala. No? Alas 11:47 na sa ato papadayon sa Gapon. Diris na papangalagad sa ato ang tulumanon ng Randy K5 Live. May papamina sa mga taga-barangay Rizal, San Carlos City. Good morning kanyang tanan. And diha usab sa barangay Bandila. Atong pag-timbaya kanyang tanan sa mga kaisunan na ito. Mag-imbitar ganin mo, naagay mo mga birthdays diha, mga special occasions sama sa birthday, mga anniversary, o kasal ba, anda mo taga na si Randy King magkig-uban ninyo. No? Call me and inform. Pabalaan lang ko niyo for that occasion kay atong tagaan o panahon. Nga mas schedule na to ang mga pipila ka mga masako sa mga schedule, no? Mas paay maganda nga magkinantahay ta live diha sa inyong tugkaran yun mismo samtang nag-celebrate mo sa inyong mga pipila ka mga special nga mga occasions, ha? With Randy K na siya, na kuan lang sabot-sabot na siya, ha? Pabalunan lang kunyog humba pagpauli, okay na, ha? Sa mga taga-barangay Kiyot, unya, mapahon na, sing along niya tada sa mga taga-barangay Kiyot with Bro Lando Sisikan.

0: that the joke was on me. I started a joke. Alas 11:51 na may gala. Sige, tumigit at last kwani ang last part sa tuang kon last song sa tuang first set na sa ato papangalagad sa Randy K5 Live. Na? Again, sa gihapon, this is your friend Randy K sa Fabulous Tuboso Radio and the K5 News FM. Nga wala di kadawat og mid-year. Bro Alexios Tulosa, matod pa niya bro, shout out sa mga taga kwan, mga taga Morsha and DSB And sa iya kuno nga Nanay Adelfa Tulosa, sa iyang baby si Alexander Kate, og iyang niece si Angelique May Tulosa. Salamat bro, bro, thank you so much sir. See you soon bro. Magandugan nga mga makita na yung mga sports event lang sa DepEd. Cap Romeo Nunoy Sultan, ako ang cap partner. Shoutout sa mga taga-barangay, salamat ka kung nagigas inyong pinalanggang kapitan, Nunoy Sultan. Baili sa tanan, sa may mga ribong pula, sa Ningles Blue. Eh?
1: Lonely table, just for one.

Hello, Pamela Mayordo, Inday Pam. Sige, aming barang alang-alang na ko. Ang barang kwaniang mahingagaw pa nga song nga gipangayo ni Cap Sultan at ang atong kantao ni Let Me Try Again ko na yung singa para kuno sa iyang mga friends nga para kuno sa iyang mga parinte sa Cebu o barangay sa mga taga-barangay sa Lamangka. Okay, kwaniang Let Me Try Again ang iyang paborito nga song, ha? Para sa mga kaparyantihan dyan sa barangay sa Lamangka o sa Cebu. Sige, para nyo atong ang hingagawon kay may inapatay 3 minutos ha? Before tamo break, mga gala. Let Me Try Again. A special request sa mga taga barangay sa Lamangka, gikan sa inyong kapitan, Nunoy Sultan.

0: Okay, that's end sa tuang first set, mga galas, na papagalagad sa Randy K5 Live. And then, nakasingit si Kwan. Maing unto ko na si Randy. Happy Sunday, Timo, sir. Nimo, sir. Greet na ko ako, mga kids, kasi sila Justin Estrada, o Ella Estrada, o sa pamilya Estrada, o Carbanguil. Diha kanyang tanang nga naglantan nining maong live broadcast diha sa Matagasit, Tutoril, Barangay Bandila. No? Greet din niya si Janice Laguna, Abirina, nga naa siya sa proper Bandila. Salamat, sir. From Ashley de la Serna, Carbanguel Estrada. No? Okay, I'll be right back. Ay muglakaw kay nga no, naapatay another 1 hour at sa itong second set, another pure love songs and mga inspirational songs. Nga sa gihapon si Randy K. Maong kapoy mo kanta ni Anak Magigala from 12 until 1. No? Break sa ko kadali. Ah, relax lang mo diha kay break lang ko gamay about 5 or 6 minutes lang ni nga break. Then balik ta sa dugang pa nga mga kinantahay sa kahanginan, no? With your friend Randy K. Stand by, mga higala. Alas 12:01 na ato sa paminawon ang maayong balita o importanteng mga pahibalo gikan ni Doc Ramel Oy and Sir Jean Paul Hene Russo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasa ng butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Asa magagikan, bay?
8: Gigan ko bukit, bay.
7: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
8: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
7: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
8: Maya dito?
7: Ayos kayo.
8: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
7: Sige, sige.
9: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 San Carlos Digital 95.7, alas 12:05 na sa udto. Maayong udto, Negros. Maayong udto, San Carlos. Anyan ang top of our news. Pero na sideline sa atong balita sa Balitang Nasyonal. Sunod nga testigo, magpalig-on sa ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte sumala ni Dilima. Samtang impeachment trial ni VP Sara pagsupak usab sa kultura sa kapintasan na sumala ni Dilima og ni Jokna. Samtang DBM gi-finalize na ang gisugyot nga 2027 national budget. Sa balitang international, 1.7 milyon katao sa China gipabakwet tungod sa bagyong Bavi. Mga kakifay, magadto ang atuang headline nga dalit ka na to sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol o mga tatay nga dili na makalahutay o wala na ipuwarsa para sa romansa. Magkaroon na sa detalye sa itong balita. Ibutsyag ni Mamaya nga Liberal Party List Representative Laila Dilima na mas mapaligon pa sa musunod nga testigo sa prosecution na ang mga ebidensya kalabot sa giingong grave threats ni Vice President Sara Duterte. Mati ni di Lima, si FBI Regional Director Jeremy Lutok ang sunod nga muatumang isip testigo. Subana niya, gipasabot ni Lutok kung giunsa pagsusi sa FBI ang mga video o ebidensya nga may makapaligon sa pahayag sa naunang testigo nga si FBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pasiog daw sa ni dilema ang unang simana sa impeachment trial mao ang nagsilbing pundasyon sa kaso ina mga pasangil giubanan na og mga ebidensya ug gipailalom sa cross examination samtang miingon usab si Representative Chel Joke nga hinay nang naumol ang kaso samtang nagkadaghan na mga testigong ipresentar sa prosecution. Sister usab ni dilema walay nabuka awal sa ipon wala nakabuka ang pensa sa testimony ika ni Kalilong. Sa dugang pang balitang nasyonal, subay sa mga balita, gipaugda ni Akbayan Party List Representative Chel Joke o mamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima kumbang mga House Prosecutor ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dili lamang may kalabutan sa mga aligasyon sa paglapas kung dili apil usab sa pagsupak sa gingong kultura sa kapintasan o kawalay sinod. Batod pa ni Dilima ang gingong grave threat sa Duterte batok ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, o kani House Speaker Martin Romualdez, bayan sa masalapad nga mga pahayag nga mapintas, dili angay dawaton sa katilingban. Samtang sumala usab ni Representative Joke, nahimo nang formal sa panghuna-huna sa publiko ang kapintasan panahon sa kampanya batok sa illegal nga drug sa administrasyon ni kani Pangulong Rodrigo Duterte. Bato niya, angay usab susihon kung adunay kalambigitan ang pagkaanad sa mapintas ng mga pahayag ikan sa mga opisyal sa gobyerno sa pagtaas sa mga insidente sa kapintasan ubang bahin sa katilingban lakip na ang mga eskwelahan. Samtang padayon namang gidungog sa Senate Impeachment Court ang Article 4 sa Articles of Impeachment din gipresentar sa prosecution ang ilang mga ebidensya at mga saksi may kalabutan sa aligasyon sa grave threats sa trial of public trust batok sa vice presidente. Sa katapusang balita sa kauluhan, finalized na sa Department of Budget and Management kung DBM ang mga dokumento alang sa gisugyot nga national budget sa nasod para sa tuig 2027. Ipan nga giaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aton sa cabinet meeting ang fiscal year 2027 national expenditure program pagkita sa pasalig sa administrasyong Marcos sa pagpadayon sa pagpaligon sa ekonomiya at paghatag og mas dagang oportunidad alang sa katawhang Pilipino. Ubos sa gisugyot nga 2027 national budget, siguruhon sa gobyerno nga ang tanang pundo igahin sa mga programa o proyekto na adunay dakong kapuslanan o makatubag sa panginahanglan sa kadaghanang Pilipino. Ang eksaktong kantidad sa giaprobahan nga gisugyot nga nasudong budget mahibalo mismo ni Pangulong Marcos na gilauman nga iyang ipresentara tungkol sa iyong State of the Nation Address o Konsona. Samtang sa balita sa gawas sa nasod nga dalit ka nato sa Klinika Deo Fresh ang pagpabiling humot ang ato ang mga ilok sulod sa 24 ka oras. Dangat sa kapin 1.7 milyon katawo ang ipabakwit paglandfall sa bagyong Bavi sa Xinjiang, China. Una pa man miabot ang bagyo gitaas na sa China ang alerto sa Eastern China. Dado na gikusgun sa hangin nga moabot hantod 144 kilometro matag oras. Bayo-bayo usab sa mga flight ang nakansela. Kun man mga biyahe sa tren gawas sa China. Wala usab ang bagyo og kusog nga hangin mga pag-ulan sa isla sa Japan kun man sa Taiwan. Mga kakifay, magwato ang ato ang top of the hour news. Kaya ito sa Power 3, it's 500 Mighty Sea o Death Rebite. Ang produkto nga makatabang nga makapaligon sa tuwang immune system. ang tulukan abisan unsang klaseng sakit. Atin nyo ang musunod nga top of the hour news karong alas 3 sa hapon. Nagyapon sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7. Ako ang alagad sa kanginan sa renewable media ning Dakbayan San Carlos. K5 Pamela Perate. Sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Comment section, niang i-share po ninyo, ha? Atong live para kwa niang daghang makakita ng mga friends po ninyo nga dili na ko friends, ha? Okay, sige. So, first song sa tuang second set sa tuang pagkalagad. Okay, atong first set is about kwa niang mga songs, mga classic music, ng mga paborito gini na lulog ni lula, ni nanay ni tatay, o niya ni tiyo o ni tiya karon na papasaka-saka tagamay, ha? Para kun ang ako ning kantahon kun ning song nga original gikan ni Willie Cruz biga kun ani ga compose niya yan ang gihatag ngadto ni kun ni Sharon Cuneta, ha? Then may version sab si June Pulistico, ha? Atong kantahon ning usa ka famous Pinoy music, ha? Nga song ni June Pulistico unya gipasikat usab ni Sharon Cuneta, ha? Hello Lalin, ang shout out ta hayangon AS teachers, ha? Sige, may pagpaminaw ninyo diha, may pagwatch ninyo samtang na ni udto mo. Sige, wala ni ang share sa to ang live broadcast na 12:15. Sa gyapon makita ta live sa to ang FB, and then mabati ta sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Og mabati usab kita sa Fabulous Tuboso Radio and Red Kite Radio via Red Kite Radio apps and 92.3. Sa mga taga kuan, mga taga Valle Hermoso og sa mga taga Gihulgan, good afternoon, yeah? Sa mga taga Sipaway Island, yeah? Sa mga kuan, mga taga Barangay Rizal and part of DSB, maayong pagpaminaw niyo tanan diha, ha? Diha sa mga taga San Carlos City Terminal and diha sa may San Carlos Public Market, maayong udto kaninyong tanan. Isa na ko kalimtan pa di kay di magpapiri ang mataga magtikol elementary school kay watching po kuno live karon na si Paring Laffy Baskar. Paring Laffy, ha? Wagi ka napakita gahapon na si Jazzer ginapakita, ha? Diha sa Arias Bugang, ha? After may nagpulupintura niya, naulanan man, ha? Humag-ulan, nagpasilong, ha? Kuan-kuan lang, ang tagay-tagay ginagmay na lang po, ha? Thank you so much, Sir Jovin. Sir Jovin, dalagit, ha? Sa iyang gihanda nga paborito na ako nga sumsuman ang tibuok ng manok, ha? As kalamia sa sabaw, gito, sa tibuok. Wala, hindi na bisa yung manok, no? As kalamia, gito, ha? Salamat kay Jovin, dalagit, and business, dalagit, ha? Sa rin nga tamyon ay si Mayor Richard Hauhoc and Mayor Maduna Marañon Hauhoc and the rest of ito ang mga councilors. Nagipangunahan usab ni Vice Mayor Maling de la Cruz. Huwag ang tibok mga puwersa sa Tuboso local government unit. Hi Rashid Garrido. Garrido Rashid, sir. Musta, sir? Watching live kuno si Sir Garrido Rashid. Thank you so much, sir.

Okay, medyo simple kay nga song nga pag-ariglo pero lisod kang taho, no? Alas 12:22 sa song nga gi alright ni Willy Cruz. Then kwan yang version ni June Polistico and also gipasikat ni Sharon Cuneta, no? Hello sir, watching si murag gibali mo ni Agnet guro ni Agnet Akliberlin, eh? Murag ko ni basan ni Erlin Rebelica Tinga. Ah, moogin ni siya eh. Si Lynn Rebelica Tinga. Ah, okay. Pa-shout out lang ko diya, sir. Lodi from akong partner, bro. Ah, sir. Eliakim Henun. Eliakim Henun. One akong partner sa Hayangon Elementary School. Diyan siya sa Hayangon Extension. Sa Andres Gumban Memorial Farm School. Okay, ah. Ulahin na kung nakabalo si paring kuan di ay no. Ulahin nakakabalo di pre. Ingon si pare Jasa gipaybalo dayon kanya ni adto. Sige, next time ah. Next time. Okay. Sige, more song ya. Yeah? No, si more. Ay may requested song ta kuan niya lady to gani pero ako hulato na. Ang request ganing lady si kuan to gani ha. Si I think si dala kung ikuan na. Romel Monte Alto, ha? Romel, if you're there, na kung naapakadya po ni Romel, lihog lang, balik lang ukwani ang manifest sa imuhang request. Ha? Kay ato ng kantahon ko na mo-request ka. So, Randy K. by request na siya. Kung naamoy mga request ng mga songs, kindly ko lang comments sa ato ang comment section para atong matagaan ng pagtagad mga galang atong makanta ba, ha? Sige. For the meantime, atong kataon ang song ni Ariel ani si Eric Santos. So, oh, kining kanta murag lami sab di siya, no? Kang Eric Santos. Murag ganahan sab si Bro Eliakim ang kanta ha. Alas 12:24 may papamino sa kuang PTA president diya sa kuang sa Yagon Elementary School si Tabing, Bing Cervantes. So, diha sa kwani ang nanawagan naman ako ang klase sa MA and S009 with Doc Edilin Dayot. Unya lang na ito, ako sa tiwaso na ako ang dyan ini ang tulumanon na. Sige, dalita. A song from Eric Santos, mga gano'n. Sa mga mapaka-share sa iyo, atong live karon na share-share, ha? Sir Eliakim, i-share, ha? Para makitaan sa uban. Ha?

Salamat Sir Eliakim sa imuang pag-share. Mato pa niyo Dan sharing Sir Renz. Alas 12:29 na mga higala sa itong papadayon, sa itong papangalagad sa tuang tulumanon sa Gihapon. Ang Randy K5 Live Kantahan sa Kaudtuhon. Ha? Sige. Alright. Ang next song atong kantahon is a song from Kwani. Ang isa itong kanta, requested song, no? Ni, a song from Kenny Rogers. Kenny Rogers, Lady. Lady ko na itong song. Sige. Ito nang kantahon kay napaminaw na sila kuno karon sa kwan sa radyo na. Ang style sa ito, ang live broadcast, good, sulod guwa lang sila. Ha? Musulod sa itong live, then minaw sa itong Red Kite Radio apps. Then, uban sa mga radyo sila na minaw karon. Ha? Sige. Okay, naka-connect di ay sa sound system ako ang tingog, pastila no, kusugal lanog-lanog di daron pre. Ha, matud pa ni pare sa believe kay si Mari sa imong sa imong nimo pre, murag original ko no, minaw siya samtang gapamlansa. Hello Mad Sam, thank you so much Mad Sam. Si Mari na mong Sam, ha. Naka-connect

kog atong lawas. Kana bang nawatay gibati nga sakit? Ha? Mas golden kayo na siya. Hmm? Kung watay sakit mga igala. That's good, no? Pero sa kami ni Stuboso, maka-feel me nga ngayon nga, way bawal ang sakit diri, ha? Kaya nga, no? Ha? In full force yun, ha? Ang support nga gihimo sa among pinalanggang mayor Richard Hauhoko sa mga kaigsuunan nato sa Tuboso, mga Tubosenyos sa lungsod sa Tuboso mga igala, murag makaingutan dili bawal ang magkasakit. pero ayaw mo ha. Kinalan para likod ang lawas sa Gapon na tumargyud ta sa ato ang gi pahibalo nyo pirming power tree dito sa available there is a red gate zone sa Punta Cruz magigala ang DTX 500 Mighty CN D3 Bio ha. Nasa mga kumpare na ko nga minaw karon nga medyo loy-loy na dili na kay kasarang ha? Para mabalik ang inyong puwersa tumar kita sa extend the food supplement no. Nanaginigya ng testimony mga gala na ako personally ha, nga grabe yun ay kung katinuod yun kayo ha, ang extend food supplement kung unsang pwersa ni ini ha. Si Louie gani amot na katilaw na ba ang food supplement nga kwan nga extend ha? Kay matod pa ni sa uban ko no nga si Louie ko no way pagluya ha, baskog kayo ha, basta maka-extend ha? Basta maka-extend food supplement ha? Muna kung dalo ni sa kwan sa hayangon si Dong Loe ha? Para ang iyang kabaskog ma-share niya sa mga taga-hayangon ha? Alas 12:33.

Right, You're My Lady. 12:36 maingala sa gapon sa Fabulous Tubuzo Radio og sa 95.7 K5 News FM San Carlos City, ha? Ah, sige. Okay, more kwani ang pop songs and mga love songs maingala atong ipaabot kani mga sa to ang matagpaminawan. And I hope nga sa gapon enjoy lang ang tanan sa gapon sa pagpaminaw. Enjoy sa to ang mga songs nga ato ang kanunayon nga gipaabot dinha kaniyo. Oy, may papamina sa mga taga Bularan di ay ha. Askang lami as buwad ito na ngaging simana. Og diha ni Maring Rusa sa mga tindahan sa merkado nga nagabaligya og mga utanon. Maayong ang pag paminaw niyo diha, kanunayon ang paghalin, paghalin sa tuang mga produkto gikan diha sa merkado mga higala, no? Bueno, unsa may imong favorite song gani Sir Eliakim? Sir Eliakim ga naagyapon ga sunod gyapon sa tuang pagpangalagad, ha. Dito sa kwan sa dugang song para ninyo tanan, ha. This is from Larry Graham, ang One in a Million You. Para tawahin sa akong tingog, hindi sa akong kayo mabirit yung maayo. Relax tingog. Maring Laffy and Mad Sam, Maring Sam, enjoy listening. Diya sa Bugang.

you. Okay. 12:42. Ay, salamat nga. Gamay na lang oras. Ha? Gamay na lang oras nga para mahumanda. Okay. Sige. Okay, samtang may klase po kalauna din, no? Basta lang yung kapuya, umbraha, no? Ah, pre, parilapi, pati kapuya, pre. Ha? Namin na sa paring lapi da, sa kontumod tungod kay mo kwanta to mo tubos ba o tubos to ang ubang kanta diri ha? Ang mga plain concert pangigala nga mo kwanta ko sa kauras lang ha unsay na pa na sila yung mga guest eh ha? May kanang mga konte may mga concert may guest pa na sila kita solo ra gini siya nga live ha? Nga mong gikanta mga kalaan yung mga paborito ng mga songs. Dito lang sa Randy K5 Live. Gihatod kanyo sa mga kabubuton sa Clinica de Alternativo Medicina. Auga Curasa di Familia Travels and Tours.

tawag is paring Luffy da. Ah, mo saktong Luffy kay mo laugh good ba ha? Ah, mo laugh good da sa to ang sa iyang comment. 12:47 mga igala. Okay, again sa mga taga Salamanca may pagpaminaw with the Kapitan Nonoy Sultan diya sa Salamanca mga igala, no? Si Ariel Rivera na ay siya gi-prepare diri na ako nga kwan ni ang midlay niya pre ha. Tulo ka song niya nga gi-midlay. Ambot kun kwan man ni. Ma rikta-rikta man kanta, murag ambot pila ka minutes ni nga kanta. No? Kay 12:47 naman. Ten kwan duga taas-taas ni nato na kantahon kita taas kay ni pre ha. Kwan lang ni ang song magana birthday karon adlaw happy birthday ha. July 12, 2026. Happy birthday. Sa mga nag-birthday gahapon, o karon o gang ugma, advance happy birthday po, no? Unya ni ang, gipaybola na ito ang pag-usap at mga katauhan din sa Toboso, sa parish, sa parokya ni San Antonio sa Padua, nga bago ato ang akura paruko, nga bag-usap ato ang, kwan, ato ang mga patakaran diya sa simbahan, no? So muna nga dapat kung kinsay kura paroko atong sundon ha kinsay mga patakaran sa mga bagong tagdumalahan no 12:48 na sa gapon na pampa-relax ang kanta tong kantahon para ninyo tanan na kini mo maayos kasi parang nga lapit ang aning kantaha o na pre pila ka adlaw pre ba sa bisita niya sa kuang live pre ha? Para maka-guest ka.

Right, it's Hanggang with Wense Cornejo. Anya ito'y panawagan na si Basin Naminaw. Kamang Naminaw rin ni Punta Cruz, basin makakita mo nindo. Alihog ko kaya kuhit niya na papa-arion sa this Red Kite Radio. Si Dindo, gipangita kay Nanas Lowe. Ralph, kita kan Dindo, Ralph. Kaning agit si Ralph Lian niya. Kani ang Ralph, ilihog ko Dindo, Ralph. Pari asa Ralph kay nangita si Lowe niya. Kasi makita niyo niya. Si Ralph Ilyanya, bago na nang labay ito ang studio niya. Kuan ni Anya, sa mga naadya sa mga tubaan ba? Kibalo ko man ang urasa, mga na, tubaan, mga ilimnan, na, maragnaan na di arpita, guro ron. Kuan ni siya, ni Anya, mag-join na ng tuba-tuba, no? Nas Luwin na anak, ganiyan na si Luwin nagtuyok ron, no? Niya, wapas dindo, ha? Sige. Park Dindo, kuan ni ang ari sa diri sa Red Cage Zone. Maring Vicky Gantalao, maing hapon sa tanan, nagikan sa Gantalao family with the partner Babes Gantalao all the way from Bacolod City sa Banago, Bacolod City. Nagtamyaw kanyang maing pagpaminaw ko na maing hapon na kanatong tanan with Maring Vicky Victoria Gantalao. No? So I have this last song na lang mga gala. Para natong tanan mga gala, ato ang kantahon ng song ni Ding Dong Abansado, version sa To Love Again. No? Ato ning akwa ni ang kantahon na para ninyong tanan. This is gonna be my last song. Ulahin na nga may kanakahingaga pa si Maring Victoria. No? With the Paring Babes, Gantalao, ang inilang radio anchorman sa KFM News FM sa balitang balita sa umaga. With the Babes, Gantalao, 12:55.

It's hard to love again. Thank you so much. Manang akong ma-in love gani mo, diha gina siya, focus lang yun, ha? Kasi it's hard to love again. Thank you so much sa inyong pagpaminaw, pagtanaw, and I hope to see you again next time, ha? Naot pang magwanubang yapunda every Sunday, kana kun may timpo, may ihatag itugot lang sa mahal ng Dios, nga makauban ko ninyo kun wala tay mga importante kay mga trabaho, importante kay nga mga hilikoton, ha? Ni adyo ko makikuban niyo. Salamat kay San Carlos, Engineer Moon J, Barbie, and Sir Brian, Jong, and Pam, and the rest of the group. Diya sa 95.7 K5 News FM San Carlos. San Carlos City, bye-bye! Thank you so much! Kanyang tanan diya sa inyuhang pagpaminaw kanunay sa K5 News FM San Carlos. Dari sa Fabulous to Boss Radio, thank you so much po da. Sa mga naminaw ka nato, Andrea. Not pa nga ginomagawban ka nato kanunay sa mga bantay ka nato. Siya mag-tuy-tuy sa dalan nga sa kayuhan. Ang gracias Ginoo mag-uban ka nato kanunay sa siya mag-puteher ka nato sa atong panglihok patag-adlaw nga tanan, ha? So hinaot pa nga ang tanan na enjoy nining adlaw Domingo.

0: Bye bye. Thank you.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Muna yung rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Palagi.
4: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
4: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
3: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
4: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
3: Correct,
4: ang DTX 500 nga dunay sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
3: Hosto, Doc.
1: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkaduwam na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
3: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dili makaanak.
4: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon, daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
3: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako usab si Doc Ramil Oy, magaingon, mayong lawas ampingan,
3: dili abusuhan.
1: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulong kakapsos sa buntag, tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB pneumonia, ugupan pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lane. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalhan ng mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
1: ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang imobla sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
3: Mapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
6: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mamakas sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Asa magagikan, bay?
4: Gikan ko bukit, bay!
3: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
4: Bitaw, mabakarwas gani ko?
3: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
4: May dito?
3: Ayos kayo.
4: Sige, diya na ba? Bakarwas ako.
3: Sige, sige.
5: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag niya MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
6: Uy, nindot na.
5: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
6: Mm-hmm.
5: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
6: Mm-hmm.
5: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
6: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
5: Unya makuha ra maguna sa init ang D3. Mm.
6: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
5: Correct.
6: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
5: Mm.
6: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
5: Oh,
6: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Mm-hmm.
6: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
5: Wow!
6: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
5: Mura di ay nag-topical cream.
6: Murag yun.
5: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
5: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
6: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
5: Ay, kanindo.
6: Patas-on niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
5: Of course, wala.
6: Naara jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
5: Correct, Dr. Ramil.
6: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
5: Na jud ta yon, paspas kay na.
6: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
5: Taway kay ang immune system ani, Doc.
6: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
5: Of course.
6: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
5: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
6: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
5: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama
4: mo og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na yun ayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny.
2: Isa ako ka beauty consultant.
1: Kinarecommend ko gin
2: ang DTX Beauty Soap
1: para sa mga bugason
2: kag may mga skin diseases.
1: Ang DTX Beauty Soap
2: hindi mo sa daon sa bayabas,
1: madre de cacao,
2: kag papaya fruit extra
1: para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pamakas sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-tree ball. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men.
9: May maka kag lavo waska.
8: Nga nagapataas ang enerhiya
9: kag stamina sa lawas.
8: Para sa mas astig
9: nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: T3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: T3 Bio.
5: D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyapos un sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang
3: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
4: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
3: Correct.
4: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
3: Lagi
4: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
3: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
4: Correct.
3: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal biya ang prutas ron.
4: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
3: Hosto.
4: DTX 500 og MyTC na lang. Kaya kung lang taon mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
3: So dako, kayo mo masay. Mahal na ba ng orange ron?
4: Tag-benchingko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC region. Ang
3: correct,
4: DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
3: Husto, Doc.
0: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o makapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
4: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
3: Ah.
4: Number one, cancer. E, siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
3: Ayay.
4: Oh, mataya ang imong utok.
3: Brain.
4: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
3: Unya magka fatty liver ganin ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
4: Mao na nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas og gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung kasa DTX 500 og kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
3: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
4: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
3: Oh, wala.
4: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MyTC.
3: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usap si Jean Paul Hineroso.
4: Ako usap si Dr. Ramil Uy, magayon, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pus on sakit. Ipatay ko sa akong missis o DTX 500, tulog ka-capsules sa buntag, tulog po ka-capsules sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Hi! I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM San Carlos Digital 95.7, alas 3:03 na sa hapon. Maying hapon Negros, maying hapon San Carlos, anyan ang top of our news. Nagkaroon na sideline sa atong balita sa Balitang Regional.
0: Balitang Regional.
12: DC Otso na patay, 14 na wala, gumikan sa Bagyong Inday. Samtang manog uling gidakop sa DNR, humanyagi uling ang iyang tinanom nga kahoy. Sa Balitang Nasyonal, Senador Rodante Marcolita may minsahi sa iyang taga-suporta. Mga kakifay, maugadto ang atuang headline nga dalit ka nato sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol, mga tatay nga dili na makalahutay sa kalipay. Pagkaroon na sa detalye sa itong balita. Bisa ka na nga ito sa 18 ang ihap sa mga namatay, human miigo sa Pilipinas ang Bagyong Indaya. Una nga miigo ang maong bagyo sa Mindanao, isip po sa ka-super typhoon, na resulta sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa pipilak kalugar. Kaya ang mga lugar sa Mindanao nga may nakalas. Malapatan sa Rangani Province, Anunay Siam ang namatay. Kalanugas, Lanao del Sura, 7. Bukidnon Province, 2. Aray usab ang pagpangita sa mga rescuer sa 14 ka mga individual ang gikatahong missing sa Mindanao. Ngayon duman nga ni atong Biyernes Ulyas, bigo ang bagyong Inday sa Mindanao. Lagi sundan sa kusog nga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Samtang karong Domingo, Hulyo 12, nagpadayon gihapon ang search and rescue operation sa para sa uban pang mga biktima sa maong bagyo. Samtang sa dugang pang balitang regional, gipadayag sa usa ka mag-uuling ang iyang dakong kasubo. Man siya nasakpan sa operasyon nga gihimo sa Department of Environment and Natural Resources o CORNA, DENR, sa kabarangay sa Ormoc Light. Matod sa suspect nga gitago sa ngalan nga alias Sergio, isod sa kinabuhi o kakulang sa laing panginabuhian, ang nakapugos kaniya sa paghimo o uling, gikan sa mga giputol nga kahoy, aron adunay ikasuporta sa iyang pamilya. Ipasabot usab niya na sila mismo ang nagtanom sa mga kahoy. Minungdan nga iyang gikwestiyon ang kahugot sa pulisiya sa gobyerno kabahin sa pagpalalipod sa kalasangan. Kay gayon sa DENR ang operasyon, human sila makadawat o Greg Lamo, may kalabutan sa giingong ilegal nga kalihukan sa mga lugar. Di pa hinumduban usab sa mga otoridad ang publiko. Nahugot nga gidili ang pagpamutol o kahoy o paghimo o uling nga walay hustong permeso. Kinasikad sa balaod sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Padayon pa ang investigasyon sa mga hingtundan aron matino ang tanang detalye sa insidente o ang posibleng kaso nga ipasaka batok sa maong dinakpan. Samtang sa balitang nasyonal, nagpaabot og mensahe si Senador Rodante Marcolita ngadto sa iyang mga taga-suporta taliwala siyang pagka-aresto tungod sa kasong plunder ni atong Hulyo 6 ug sa pagka-diskubre usab sa pipilan niya ka mga sakit human sa gipagayong medical examination. Sa pinakabagong post sa iyang social media o kung Facebook account ni atong Sabado Hulyo 11, ingon sa senador nga magpadayon siya sa pagpakiguban sa panawag gan sa katawhan alang sa transparency, accountability, justisya o demokrasya. Matod pa sa senador, importante ang maong mga prinsipyo aron makabot ang kaliguan, kalinaw, kahapsay, kauswagan nga gitinguha sa nasod o sa katawhang Pilipino. Unong duman, nagpabilin si Senador Marcolita sa Philippine National Police General Hospital na Umani-rekomenda sa mga doktor nga ipadayon una ang pag-obserbar sa iyang kahimtang base sa resulta sa iyang laboratory examination sa na-discovery nga aduna siya'y dyslipidemia o sa kakondisyon di intaas ang level sa bad cholesterol sa lawas nga mahimong makahatag og peligro sa panglawas. Itumaw ang mga kondisyon naman siya nadakpan sa mga otoridad di atong Hulyo 6 tungod sa kasong plunder may kalabutan sa giingong 75 million pesos na campaign donation nga iyang nadawat sa 2025 election. Mga kakifarib, magkato ang ato ang top of our news. Nadalit ka na ito sa DTX 500 Mighty Sea o Death Ray Bayo. Kayang tulukan ang bisan unsang balatian sa kalawasan o paligiunon ang ato ang immune system. Akin niyo ang musunod nga top of our news. Sa musunod nga Domingo, dinilagya po na sa Day 5 News FM San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang alagad sa kanginay na The Queen of All Media ning Dakbayan San Carlos. Day 5 Pamela Perater. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Day 5 News FM.
13: Day 5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
15: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
17: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
18: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
17: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
18: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
17: Gusto.
18: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
17: Correct.
18: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
17: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
18: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
17: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
18: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
17: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
18: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali mo daghan ang imong blood sugar.
17: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
18: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
17: Kalami.
18: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
14: D3 Bio.
19: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
16: Ang Visio
14: gamay D3.
16: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
18: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
17: Unsa man, Dok?
18: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
17: Oh.
18: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
17: Ah, paita.
18: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
17: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
18: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
17: Correct.
18: Kanang D3 Bio, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
17: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
18: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
17: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
18: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
17: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
17: Ayawg abusohon.
14: D3 Bio.
20: Ako si Inara.
21: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
20: Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
14: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mamasaga sa mga butika.
7: Gasakit ang tiyan.
8: Transform Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
8: Transform Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan.
7: Pag-klinika.
8: Transform Biotics.
0: Extend. Food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend. Food supplement for men.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
11: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pabaka sa mga butik.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid

0: Nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Hi, I am Rena Himarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Internet sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mabaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C. Sina?
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Excel food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
10: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio.

0: Ang alkaline nga vitamin C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Extend the food superman for men.
5: O si Rosanne, baw, akong ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
4: Extend food superman for men.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
3: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
5: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
6: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
5: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
6: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
5: Daghan
6: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
5: Correct.
6: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
5: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
6: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
5: Correct.
6: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na na?
5: Wala.
6: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
5: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
6: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
5: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
6: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
5: Gusto.
2: D3 Bio!
7: Ako si Inara.
8: Tadyod kayong akong blood sugar.
7: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio!
6: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
5: Oy, wow!
6: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
5: Correct.
6: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
5: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio!
6: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
5: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
5: Sunog.
6: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
5: Ikis na pun.
6: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
5: Wala.
6: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
5: Correct.
6: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
5: Ay wala.
6: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
5: Monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
6: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
5: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
2: D3 Bio.
5: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pud nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. months at duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
11: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
10: D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: Uy, swildo na po ugma. Saman, one battle ta?
13: Paso sa kubay. Kay kapamembro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
12: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
13: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
12: Nausob naman ni siya, oy. Sige, sige, sige, kuyog ko ana.
13: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan ikaw.
12: Sige, sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob, ako walay kuyog.
14: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Tier 3 Bio.
1: Ako si Ninita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalikon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay pala mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakaros, ganyan ko?
10: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Three Bio.
1: Oh, si Richard.
2: Siging galabad akong ulo.
1: Taas na dahil kong blood pressure.
2: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
1: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
2: Ano mo lang akong blood pressure?
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. GTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka na ayo na ako.
0: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: Una,
1: mag-agid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadyan nag-agid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag,
2: nag-hamis ka nag-putip-agid ako ng panit.
1: Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Sforbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan. Gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
4: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
4: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation. DTX 500 o Mighty C kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan na ito unsaon.
3: Ang appendix, parte sa large intestine, nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics. Apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero, usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame, o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
4: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir JP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung hubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa ni mo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
3: Ay.
4: Ang acute appendicitis mo ay pinakakumon nga abdominal emergency o kinahanglan jud o surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Kodays Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
6: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
5: After 3 weeks lang,
6: 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Unya maabot ang opportunistic nga bacteria nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory properties sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
4: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
4: Mao nay rason nganong giparista ang Mighty C sa DTX 500.
3: Maudyo?
4: Ilabi na kung naa ka history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalor na ba jog 60,000 plus?
4: Sobra pa na, Sir GP.
3: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
4: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
3: Ayay.
4: Nya, kung mag-DTX 500 o Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
3: Gusto.
4: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
4: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efisyente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa Mighty C.
3: Correct, Jodok. Sa matag-adlo pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
4: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta.
3: Kada?
4: Dili pagyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang Mighty C.
3: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan!
0: DTX 500!
7: Ako si Janice. Dukay kayo mo man ako menstruation din gaspats pa. dapat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detox 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detox 500.
8: Detox 500. Pumalis sa mga butika. Detox.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ano po ang akong mga TL o mga kasakit?
2: Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500,
3: akong gi-double dose o nakapsule sa buntag,
2: sa gabi,
3: wala pa'y bulan,
2: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
0: mabaka mga butika.
1: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
6: Sa akong kanunay adlaw nga schedule,
5: kanunay busy
6: apan
5: kanunay nga kondisyon
6: tungod sa Mighty C.
5: Mighty C
6: ang kondisyon git kini
1: Mighty C
0: mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant, kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
0: mabaka sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, kana. Mag-isa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man.
10: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, oh, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad mo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Petri Bio. Ang Petri ng may Visio. Ang Visio ng may Petri.
4: Petri
2: Bio.

0: 100.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mopalis sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Gasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
9: Food supplement for men.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ko bukid, bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Gitaw, mabakarwas ganyan ko?
11: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diya na ka. Bakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukas Car Wash.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
5: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
6: Mm.
5: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
6: Mm.
5: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
6: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
5: Correct.
6: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
5: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
6: Mm.
5: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
6: Mm.
5: Ginapagawas kini sa atong atay.
6: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
5: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
6: Mm.
5: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
6: Mm.
5: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
6: Correct.
5: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
6: Mm.
5: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
6: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
5: Oh.
6: Duha na iyang trabaho.
5: Mm.
6: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
5: Oh.
6: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
5: Oh.
6: Gadaghan na siya ng gadaghan.
5: Mm.
6: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
5: Mm.
6: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
6: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
5: Wala!
6: Wala gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 Bio.
5: Mm.
6: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
5: Correct gyud, Dr. Ramil.
6: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
5: Mm-hmm.
6: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP.
5: Oho.
6: O man-neutralize niya.
5: Mm-hmm. So dapat mukhaon dyan kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
6: Siyempre, D3 Bio yun. Lindot na, Sir JP.
5: D3 Bio yun, dapat ang gamiton. Nga naman, kay walay MCT ang avocado.
6: Mm.
5: Ang olive oil, wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
6: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
5: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
6: dako ang chance mahimong gallstone.
5: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
6: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
5: Pusto.
6: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
5: Wala.
6: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
5: LDL.
6: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
5: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio
4: nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
2: nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: TX500!
2: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TX500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Mapali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayu Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Extend Food Superman
11: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na!
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayos sa bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
3: DTX 500.
4: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wine of Filipino.
7: The time now is 7:23 na sa kagabi ang mga kalalabs. And you're still listening to K5 News FM. This is your Lady Anne. And today is Sunday. So kinahanglan yun nga mag-program. Pinuhod nga atong Sunday kay tinigod sa K5 mga kalalabs. Maging siya starting sa ang work din he Sunday. Ngayon Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, dili na, wala na day Fridays. And Sabado, balik na po mi Sunday. Pero, naaya, upaan niya ka ng skeletal ang ilang work. Pero ang amo ang permanente na mo din ikay, ang amo ang mga tech na mo always ginasin. Sumayong gabi isang Carlos Senyos. Welcome sa programang Love Notes. And anyway, may gabi isang mga lugar na naabot na niya itong si Biana sa mga nakapaminaw ko sa itong programa. At the same time, sa naglantaw sa itong live, naka-live na ron sa ito ang Facebook page na ito, guys. K5 San Carlos Digital 95.7. Okay, so maurag na siya. Buta na, Sir Monji. Buta na, Sir Monji, the idea. ang camera, di ay, oo. Maragi focus di ko ni Sir Monji ba? Alright, so anyways, nataroya ka ng isisgutan nga balita. But nanahang pagitang ako ang cellphone, guys ba? Naglibog na ko ani. Kadugay, good sa series, gaina. Ang ganyan yung kayo ilupad ba? So anyways ha, mga kalalabs, nataroy paghisgutan. Ang ato ang hisgutan ron kaya kanabitang how long ko no maka-move on ang usa ka tawo, how long maka-move on ang usa ka tawo sa maong relationship o sa maong relasyon nga recently lang malipayon pa kaayo sila, karon na siya sa stage nga mag-move on na. Ana bitaw mga kalalabs nga kanang wala gid ba damha, siguro ang relasyon man gud sa managuya sa managakopon or sa managuya ba before sila kaslo, nakadepende siguro na sa katas-on sa ilahang panag-uba napay uban nga marriage na dayon, ikasal dayon sila kung pila pa sila kasimana or kabulan nga nagauyam, na uban ingon ana, kumbaga madalian nga pagkinuyugay. Gusto na gidayon nga mag-settle down, gusto na dayon nga mag-minyo, kay tungod makakita na dayon sa liwat. Pero napoy uban nga ano, it takes sa 10 years, 11 years. Kunabi ko kaila guys ay nga ano, isa hugtan sa ako ni akong headset kay murag a headphone. Pero atra isa ko nga isa ko ang dagway. So na ko friend gani before nga ano sila eh. Ang ilaha bitaw nga panag-uyaw. Kumbaga, kung imo silang kung imo silang irate, kasal na lang gikulang nila bas-bas na lang sa Ginoo. Or sa ano sa to ang pare ko pag kuan na lang pag I do na lang sa simbahan. Imagine ka 11 years sila nga nag-uyab, nag-boyfriend and girlfriend. Pero never sila nagpuyo ha. Kaya may uban nga nagdugay, pero wala pa'y anak, pero nagminyo sila, kanang nag-usa na silag balay. Nay mga ingon ana. Nga, ingon dayon nga, dili pa ko ready kaslon. Pero ang di pa ko ready nga magpakasal aning ako ang bana, pero ang anak lima nakabuo. Nay mga ingon ana, dili po nato na sila ma-blame kay tungod ang ilang mapun ng decision. Pero nakoy kaila guys nga 11 years na sila, pero never sila ga ano ha, never sila ga live in. Okay? Ano lang kuyog-kuyog ana date mag-uyab ragid ang ilahang treatment sa usag-usa. So I don't know po sila mga plano, kung baga nakaplan na ba ang ilahang mga ang ilahang wedding or kasal nila. Syempre kung managuyab, once ganing maghisgot na gani na ang managuyab o kasal, so gaga ano na may plano na nga magpakasal nila. Sige ka naman siguro babae ka unya ang imuhang partner may ingon nga kanang may pasiguro na ato na lang hisgutan samtang layo pa hisgutan na to ang kasal. Eh syempre ikaw babae kalami sa paminang basta pa mandi ay ko ani uy naunsa kanang syempre kanang nami kay paminawon sa dalunggan nga kanang anay naghisgot naman siya og kasal, so it means desidido siya sa imuha. Once gani ang lalaki maghisgot na gani na kasal, pero ang lalaki gani di ganya maghisgot og kasal, unya lain ra hisgutan ayaw gyud. Ayaw sige nag surrender ni imuha diha nga kuan imuha diha nga bulkan diha. Una nga sa karon pa lang daan imong kay katumagod sila 11 years sila. I'm sure ga kay murag na dungka na mato nako sa una nga murag plano sila, nangita na ganito sila wedding planner nga maoy mag ano maoy mag kuan sa ilahang kasal ba. So kami po ato nga time excited. Eh, syempre amiga. Although dili mi amiga sa babae, sa lalaki mi amiga. A friend and mi amigo di mi sa lalaki, pero sa babae dili. Ang nahitabo 11 years sila nga managuyab. Pero sa 11 ka tuig ha, imagine nimo sa 11 years nila nga panaguyab. Nagbulag pagyud sila, guys. Unay pinakasakit siguro nga di kadayon diha ka move on. Nakadepende yan mga kalalab sa to nang hisgutan ro no how long it's been nga kanang maka move on or unsa ka dugayon o dali ra ba ato nang hisgutan ro ang maong move on kay ako lang dugay ra kung naka move on maka move in na mo joke itaw. Pero ang ato alang gid mga kalalabs no nga ang ato alang gid mga kalalabs nga kinahanglan sa maning lunis na umaga ay lunis na ugma ingon ang ato ang K5 San Carlos Digital 95.7. So added to the IC la. Okay na guys, nakita ni nako ang post. Alright, so mga kalalabs, indugbalik lang nato guys, okay? Atong balita mga kalalabs kay atong ihanda sa tuang mga listeners. Gimatod pa din nga 8 anyos nga estudyante patay human sa deworming activity sa eskwelahan. Uy, ano man eh? Actually, kami nga mga naasa daycare, gakandak gid mig deworming. Oo. Kinatagaan jud na o kanang murag murag kanang tambal nga para purga ang mga bata sa amo ang PHW or sa amo ang kanang naabito sa barangay center. Okay, so gapas gud mi og mga list of children or sa mga bata na mo na sila niyang mga bata nga kandidata for deworming. So kung na-deworm na dili, amo na po ng chikan nga okay na na-deworm na sila. Pero I don't know what's the other reason nga nung namatay ang maong bata. Basig wa po takabalo kung unsay basig na ay mga kumbaga nag-trigger, wa takabalo no. So ato na rung sa tio ng maong balita. Para at least kabalo po ta ba dito mag-judge dayon kaya wa pa nato nabasa ang maong balita. Alright guys, so the time now is 7:31 and hello and good evening no sa mga naglantaw in naka live di ay taron ha sa K5 San Carlos Digital 95.7 please do like and share ma-share naman ito Ma'am Juliet Chu may gabi ni mo diyan Mama Delina Yamazaki Mami Delina Yamazaki diyan sa may Japan. Hi, may gabi niyo mo, madam. And of course, good evening to Ma'am Janet Dakda Kabugwas and Sir Junimar Rodriguez. I'm sure naminaw ni sila ron ba nato ba? Okay, absent si Ma'am Juliet. And also to Ma'am Roda Angelis Knight. Thank you so much. Okay. And anyways, mubalik ng sila diyan for my second gap sa kong program. So stay tuned for more. And at this time, please ako song from Jerry Lee. Play niya nga kanta ni Jerry Lee. And mubalik lang ko mga kalalabs para sa tong balita ug sa to ang gihisgutan nga ginaingon nga unsa pila kuno unsa kuno kataas nga para maka-move on ang usa ka tawo. Alright, so stay tuned lang mo din ha. Dili lang sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
2: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
3: Naapay monolaurin.
2: Mga medium chain triglycerides.
3: Check. Plain D3 ikis.
2: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
3: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
2: Kung kainom kag D3 Bio.
3: Check. Ordinary D3, walay MCT.
2: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
3: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
2: Ah, wala.
3: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
2: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
3: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia, tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3, walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
2: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2-3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito ba?
3: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
2: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
0: D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
2: Gusto.
3: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
2: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
3: Nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
2: Oo, naa si Visio. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
3: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan.

0: nimo ang BCO nga naas ditribayo. Ditribayo, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang ditribayo. Ang ordinary nga ditri,
1: wala
0: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayang ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyog kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyog usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
0: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imong tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imong mood.
0: So ingon na kanindot ang ditribayo, Sir JP. Kung gainom ka og ditribayo, relax ang imong immune system.
1: Correct.
0: Pero complain ditri ra, hyper siya og stress ang imong immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa ditribayo, guardiya og pulis.
1: Hosto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tayo oras, Dok. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom dyan ko o D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO, gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
6: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
5: Kanunay busy.
6: Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Food supplement for men.
2: Extend Food Superman for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

time now is 7:51 sa kagabi ang makalala. So you're still listening K5 News FM San Carlos. Hello, may gabi sa mga naglanta sa itong live. At least pa share naman. And good evening na sa mga naminaw po silang mga tagsa-tagsa ka mga radio set. Yan na pag-agin ako sa Urban Gaina kay Kusog Kaayo ang K5 nato diha. So thank you kay sa mga nagpalanok sa ito ang mga programa din sa K5 News FM. Gabi na din nanay sa maya Urban and ni Dong Ramel pirmi ginamamin ana si Ramel nga bisag wala ko yung gitaga ag radio ni Ma'am Lady Ann mamina ra ko kay naman ko yung radio gamay. Anyways, mga kalala, sa kasi nati, yung kugainan, no, nga ka na bito. Siyempre, gikan mi gainan, na mert di mong good me. Oto nga, kaya na late lang tagamay, pero okay lang kay may music pa man gihapon. Ang ako alang gaina, kaya, sige kog si Biaani, kaso lang, mentag na ako dala gaina nga, na ako dala gaina nga, ihatag lang unta na ako ba. Sa kay mong good me, og, usaka transportation. Hindi lang ako i-mention ang transport kay basig inyong pangitaon ang lalaki. Kaya pagsakay na ako gaina, kami ni Deshanin, akong anak, kaya naman di lagi mi atong punod. Mga around 11, go wrong. Okay. Siyempre, excited kay ka. Sa mga paglipay sa mga lantawunon nga ang lalaki gadupa-dupa gid sa imong likod niya perting baho ag ilok. Sakit kay akong mura ko kasukaon nga di ko ka agwanta nga unsa akong himuon. Ya dayon may gani kay abot ang unahan sa may katiklan babaw. Nainanaog nga pasahero, mauto ni polisiya. Wa na gyud mo kana jukog malipong. Ya na gani ko gaina sus ko na alang jud koy ikahatag nga klinika Dio Fresh. Kana gani mo unta ka nang nakabalon ko or kapalit ko or na ako'y gigunitan nga ka nang nakapundo ko ba? Nga ako apong klinika Dio Fresh kay di po to na ako ihatag po. Ya, naanta kay imuha, pwede ra gigid mong mahatag, oo. Ang pangutanag, usaong pwede mo paghangyo nga, do? Asa yung wadyo kong malipong mga kalalabs, as in yun mo ra kong kasukaon, hindi ko ka, ambot na lang na, nakaanag yun ko nga ka ng, halaoy, naka-experience yun ko, ako mismo, nakasulay mo ko anak before, na ako yung mga, makatimo, pero itong iahagain na, hala, grabe yun, ang hangin na, mo pa hangin-hangin pa, kay gaulan-ulan. Sumautong nga ning anak Diyo kusus na alam ko'y Klinika Dio Fresh nga dala. Kikabalo ba mo mga kalalabs ang Klinika Dio Fresh 24/7 ka nga protektado ang imuha nga kilikil or ilok. Dili lang na siya ingon nga normal nga deodorant nga ka na ginapalit nato sa mga tindahan, sa mga butika or drugstore or bisag asa pa nga mapalit. Pero kaning ato ang Klinika Dio Fresh tambal manggudi siya. May sagol nga tambal na kung naakaya na kay mga itom-itom sa imong ilok diha iyahagin ng papution mga kalalabs. Ang kuno siya bulong or tambal nga ginasagol diha nga para once nga magamit sa usa ka tawo makahatag yung kadanag sa imong ilok. Ikaw ba kuno kay sa magdili ganahan nga mo danag ang ilok. Oh, di ba? Kaya nag-isa na to, gagalom. Gagalom ang palibot. Sumo na siya guys nga sa mga naminaw roon, kung ganahan mo diha nga muputi ang inyong ilok. Pero di po ta mo ingon nga inugpahid mo puti dayon ha, di po ingon ana oy, di ba? So kanang antos-antos lang sa mga pila ka day siguro nga sige ka diag pahid sa imong ilok aside nga healthy ang imuhang nga pag rub sa imong ilok, healthy nga kanang humot nga dili siya baho, wala na yano, wala na kaya body odor nga makaputi pagyot. Sa pa may imong gipangita diha mga kalalabs, mag Klinika Dio Fresh na. Kapalit sa Klinika and Wellness Center na to diya sa may Barrick Building.
Lagi diya sa may unahan sa Barangay Rizal. So na diya ato ang, o sa Rizal Street, mapalit na diya mga kalalab sa Rizal Street, o Balik Building, okay? And ato alam niyo din ha, kaya natay mga produkto diya sa K5 News FM. Alright, sa ato ang, kuan, sa ato ang balita, kaya kapalo mabu mga kalalabs nga kita din ni sa K5. Mo ginapirmi atong gina kumbaga mo og ginay ato ang main nato nga ginabuhat dinhi. Okay, mga anchors dinhi kinahanglan mo share yung balita kay para man lang bisag unsa panay nato ka program dinhi Love Notes gugma. So kinahanglan gyud ta nga mo share og balita kay para aware ang tanang tawo nga namina. Karon ang ato ang balita kay 8 anyos nga estudyante patay human sa deworming activity sa eskwelahan. So sa eskwelahan ni nahitabo ang maong deworming. So atong basahon ang sulod sa maong balita. Hustisya ang panawagan sa pamilya sa 8 ka tuig na grade 4 students sa Hugo Perez Elementary School Annex sa Cavite human kini nakalas usa ka adlaw human sa gihimong school deworming activity ni adtong Webes o Hulyo 2. Diba before ka i-deworming ipaagi pa man na ang mga bata o kanang murabito siya ga murag kanang murag na apay mga pangutana ba. Basig dili kaya sa lawa sa bata mga something ana di undergo pa na di ba i-undergo pa man na ang mga bata o kanang dili ngon din pa paimnon o purga di ba di man na so atong tiwason sumala sa inahan sa batang nakalas nga si Rex Mission giingon gipainom sa class advisor uy ang iyang anak og tambal isip kabahin sa deworming program og pag-uli niini sa balay nakasinati kini og grabing pagpanakit sa ulo og tiyan pabalik-balik nga pagsuka, taas og hilanat og pagdugo sa ilong. Una kini namatay pagkaugma adlaw nga Biyernes Hulyo 13. Ipangayo karon sa pamilya sa National Bureau of Investigation of og Public Attorney's Office nga ipailawom sa autopsiya ang patayng lawas sa bata aron masayran ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Samtang nagpahayag naman og pakipagsimpatiya ang DepEd Cavite og gisiguro nga makigalayon sila sa mga hingtungdan na ahensya para sa usa ka patas hugot og komprehensibong imbestigasyon. Insister naman sa DepEd nga nagpabiling nga prioridad sa departamento ang kaluwasan o kaayuhan sa mga estudyante sa pagpatuman sa mga programang panglawas sa mga pampublikong eskwelahan. So, karon mga kalalabs, dili masiguro na kami mangod sa ano sa daycare before me mo conduct og deworming. Amo sa nang pangutan-on ang mga mama kung naabay ka nang kuan ang imong anak mga rashes kung every time among paimnon og purga or i-deworm ang bata. Kiba si unya bag mo trigger na iyang mga sakit diha, may mga sakit sa puso or unsa pa na diha. So before na namo murag papirmahon na muna ang mama o nami ipapirma sa mama nga waiver para at least man lang umkuan, at least naay gikupta. So mami ana sa daycare, nga before na mo i-deworm ang mga bata, kinanglan ang mga mama aware sila. Sa daycare na ha, kami ha sa daycare, aware ang mga parents nga mag-conduct o deworming. And dayon, sa dili pa mag-deworming, amo sa nang pangutan ang mga mama basig na ay naay sakit inyong mga anak, maka-trigger ba ni sa ilang health, ang maong tambal. Eh para dili na maabot sa ingon ani. Kay kabalo ba mo guys nga? Ang ginaingon nga deworming, kung makaingon ka nga ikamatay, dili man siguro sa tanan, good no? Na timingan ng good siguro. Nakapaghatag sa maong tambal na ano ang bata. So, may mga
ano eh, unsay manggod kayong mga tambal, may mga dosage manggod ni sila or kinahanglan yun nga, kinahanglan nga paminawon usa kun unsay side effect sa imong anak. Kay ano eh, basta gani oral, imnon, or ana, aware kita ana sa mga bata, okay, sa mga tambal-tambal na, kay dili-gid siya advisable. Nabisa gani sa una, ako gani sa una, bisag dito pa ko sa una sa City Hospital, ako siya napangutan on din ang nurse, nurse, unsa man yung ipainom sa kumbana, mungutan na siya kayo. Unsa man na siya nurse, kay, siyempre, watakabalo, basig, maka-trigger di ay kabalo na kaimubana na isakit nga ingon anay paimnon ug mao nang tambal di makaingon ka ay ayaw lang na nurse kay labi na siya sakit nga kuha basig kay nakainom na siya na before niya ni trigger niya mas iunyag mauna mauna pod na diba, at least mailisan na pod ang tambal. So mauna nga sa una nagay nurse mo sulod niya magpainom ako gina pangutan on dayon sa mo nimgi painom nimo sa kumbana nurse siya, ay ko ani siya missis ama mo ni siya mauna siya ako din ang ako din yung ano, screenshots din ako din ng pangitaon unsa na para asa na nga tambal. Ano ko, kay ngano magpanagan ako ba? So karon mga kalala, sa dita mo sa mga bata, siguro hindi ito nakaya sa iyang immune system. Moto nga ning trigger at the same time, hindi nakayanan gud sa iyang hangalawas. Basta gani nga dili kaya sa usa ka bata ang maong deworming, musakit na iyang tiyan. Usagi na sa mga pantayanan nga musakit ang tiyan, dayon pagsuka, dayon kwan sa hugaw niya, musigi siya paggawas iyang hugaw, musakit ang iyong iyang ulo and pagkahilo. So sakto gito gaina no ang describe sa ginikanan sa news. So mo ni siguro na kuan siguro to iyang anak na kuan gito sa tambal. Basig may mga allergic reaction na maong bata, maong naingon ato siya kay unsay di man buta kabalugod nga unsay kanamitang like magdisod og ginhawa. May mga allergic reaction ang bata magdisod og ginhawa and then na mubaga ang nawong kanamitang literal nga baga og nawong ha murag mamaga iyang nawong guys ba. Every time nga makainom siya, nabitaw nga dili hiyang og tambal nga once makainom ang iyang lawas ana mubigay. So mububurot na may uban ana nga tawo, okay? So dayon naay mga pantal-pantal nga mahitabong sa iyang mga skin or panit. So kung mga ingon ani unta dapat basiga gidala guro sa ospital niya di na gyud nakaya sa bata no. O na guys nga kita before ta basta oral na gani or imno na gani ang tambal dili kita din magbasta-basta painom sa tong anak nga kanabitang imong ato ni imong amiga imong kumari Mads. Ako anak Mads baga so ka usay tambal ani Mads sa ingon ingon pod imong mare pod nga sobra pa pharmacist makahuna-huna pod ba pansay pod kayo ay paimna na kuan Mads kay mao ginay na naayuhan sa kung anak maayag mo ingon ana much better nga ipa-check up sa doktor kay ang doktor ay kabalo sa tanan. Kanang mga kay tungod mauna kay tungod akong anak naayo sa ingon ani nga tambal dili. So you have to consult the doctor kay ang doktor ay nakabalo kay iya beta ug hiyang sa to ang lawas na bay mga tambal nga siya hiyang ikaw dili. Diba? So mauna nga before nato na for nato ipatuman ang maong pagpainom og mga tambal dapat or basic ang kaning mama kabalo na guro ni siya no sa balita nato ba ngayong anak di ay naanay ingon ani siguro basig wala lang niya na inform ang teacher basig na pud nabi mga mama ingon ana kay last time bitaw sa kanang magfeeding me sa mga sa school mo ano din ang ubang mama nga teacher dili lang sa anak ko pa kanon akong anak anang mga munggus kay gaburot ihang naong anak teacher basta makakaon siya anang mga munggus mga bitsuilas mo ano din ang mama. So ang akong buhaton is lainan ako siyag sudaan totoo anak ko siyag lain nga para maka-join siya sa
breastfeeding. Muna nga, ano sa dyan, teacher, unsa may sudan. Teacher, di siya mukha na ng manok kay hubakon siya. O, di, at least aware ang teacher. Di ba? Pero, kita pong mga mama, ala, dapat kita makabalo sa mga kondisyon sa itong mga anak. Dili na to basta-basta nga irisgo ang kinabuhi sa itong anak nga kanabitong ingon anak lang dayo. Basta kay kami may mga waiver me eh. Ginapapirma na mo ng mga mama. And then ginameeting gina mo na ang mga mama before me to undergo og deworming sa mga bata. Nga, oh, mag-deworming ta ha. Masig inyong mga anak. Mas maigani na ibalita ron. I-share give ko ni ron sa ako ang group chat sa akong mga mama. Okay, para aware po ang mga ginikanan. Alright. So before tamo adto sa to ang topic, I would like to say hi and good evening sa to mga KSS, K5, the solid supporters na to nga mga leaders. Hello to Ma'am Maria Teresa Cantiga of Barangay 6, Gretchen Enderes, Bonifacio Barangay 5, Phoebe Sandoval Barangay 3, Nympha Alfaro Greenville Bato, LL Mantalaba Greenville Bato, Riza Alfaro Greenville Bato, Angeli Tingal Kaingat Barangay 1, April Joyce Serenes Medina Barangay Rizal, Julia Toquero Face of 4, Tomoy, and Joy Flores Porok 3 and 7 or Shelly Barangay Bulwangan and Ronilyn Altobar Tabugok Patunaan Calatrava Gail Santillan Vigustilo Barangay 5 Elizabeth Dacola and Cherry or Cherry Santo Rosario Barangay Rizal Carmelita Barbicho Sitio Mabulaw Barangay Bagunbon Julie Salado San Jose Barangay Guadalupe and Mary Jane Retalia Sitio Tunga Barangay Guadalupe Rowena Martinez Kalumpang Barangay 1 Raquel de la Cruz Nangka Barangay 1 and Edna Saison Maloloyon Barangay Punaw Leonalien Restauro Lupao Barangay Quezon and Regina Largosa Pamahawan Barangay Palampas Ismilita Ortiga Lidisma Heights Barangay Palampas San Carlos City and Marie Cristapis Barangay Bulwangan and Christina Tapic Sitio Walos Barangay Rizal Maningwalos Barangay Bagunbon di ay sorry so more pag gina to ang mga KSS leaders nga kung basahon ninyo mga names after sa to ang final gap sa tong program. Okay guys, so karon na atay na maginangutana sa to ang usa na to ka listeners pato niya Ma'am Lady Anne, how long it takes to move on coming from a failed relationship kay ang uban dili ang uban ko no dali ra kayo maka move on naapod uban nga it takes years before sila maka move on para nako guys okay nakadepende na sa taas sa relasyon kung naguyab ra kadihag mga usa ka bulan guro madali ra ka maka move on na wala man mo kaayoy mga wala man mo kaayoy mga memories to keep na mga memories nga nang hitabo sa inyong kinabuhi nga kanang na mao di ikaguol ni mo guys ba kabalo mo anang uban dili dayo na sila maka move on kay tungod daghan sila mga huna-hunaan oo lisod yung kaayo lisod sa part sa usa ka tawo na ani nga sa ingon ani bitaw nga situation nga mag move on sa usa ka relasyon nga dugay na arita sa dugay ha sa dugay ta nga relasyon lisod kaayo mga kalalaps dili na siya ingon dali-dali dali-dali ka na yun nga makalingkawas or makamove on kay nga naman tungod na sa inyo hanga sa inyo hanga panagkuyog nga duha and the same time taas na kayong mudaghan na kay mga nabuhat sa inyong kinabuhi kay ang pag-move on manggod sa usa ka dugay na nga relasyon dili gyud na siya ingon dali para nako kaya sakit baya na nga kayo tang daghan kayo kag mahuna-hunaan daghan kayo mug mga plano mga panahon nga kanang inyuha nga gisaw-an nga duha ba di ba mahuna-hunaan na nimo labi nagtikulan mahuna-hunaan na nimo pero may mga possibilities nga maka kumbaga makabangon ra ka sa ingon ani nga sitwasyon tagayang imong kaugalingon og oras nga kanabitaw kumbaga
Kana bitong imo gid bitaw nga dibdibon usaba. Nagkailan sa nga kanang normal ra magina nga imong ika kuan sa nimo nga sige. Ihilak lang na ang tanan, ihilak lang na ang tanan. Ang mga kumbaga sa Tagalog, ang mga kalungkutan na nadarama. Kanta man na. Kana bitaw mga guol ni mo nga sitwasyon mo ay pinaka ano may pinakalisod ka ay so kinahanglan makupapragid na ni mo ko dili man sa karon nga kanabtang abrupt day ng imuha nga pag move on ah, okay na ko pagkaugma abi karon mo nagbulag sa imong unsi ka tuig nga uyab pagkaugma mo ingon di ka okay na ko no butbut na siya tinuod mga kalalabs I'm sure it takes a years pa siguro na para ka makamove on basta naka sa taas kayo nga relationship nga gigikanan nimo. Kinahanglan mga kalalabs nga kung naka sa relasyon. Ingon man gud sila gud nga kung nagani ka sa relasyon dili nimo ihatag ang tanan-tanan. Madahan kabalo di ay ka nga nahatag na ba nimo ang tanan-tanan nga ingon abi kang kanilang sa akong ihatag niya, kanilang diri lang sa mga 30% lang sa akong love. Oh, dili na siya tinuod. Iwas mahigugma ka sa ka tawo mga kabalo nga oy. In love naman di ay ako. Dili gid mo na sa babatay. Sa mga kaugalingon na natamaan ka na pala. Grabe nang tama ni Cupido ni mo. Hi and good evening to Margie Satanieka. Good evening, Ma'am Lady Anne. Kahingagaw pa jud ma. Thank you so much sa pahingagaw. And watching here Urbana Phase 1, Damsel sa Batuyan. Asama na, oy. Ay oo. Ay si sus, ako ama din ni. Hi ate, may gabi ini mo din ha. Kumusta? Ade diha dapit ha. Amina ko sila. Hello, good evening sa mga Tanyika family. And Ma'am Juliet Chu, base expire ang maong tambal, Ma'am. Yes, usapon na siguro, Ma'am. Pero wala pa gid taya anong nakuhaan kung unsa giya kuan nganong naingon ato ang bata. Kay kung expire ang mga tambal, Ma'am, tani ang uban pod apektado pod unta. Kumbaga na ang uban nga mga students, no? Expired ang maong kuan, expired ang maong tambal. So, dahil sa dini sa ato sa San Carlos base based on my experience, dili ang teacher mo painom. Yes, dili ang teacher mo painom. Kami ma'am sa daycare kay ang BHW ginay mo painom mga gaubrad ginya sa barangay ma. Or ihatag sa mama. Ang mama ang magpainom. Okay? Sino mga bitchable yung gagaatang, magpapirma, papirmahon man ang mga mama. So, ihatag na sa mama. Ubang mong mama, mga wise, pwede ipainom. So, mauna nga, dili ang teacher mo painom, ihatag na sa mga mama. Ayahan na i-decision kung ipainom or dili. Yes, ma'am. Saktog yun ka. Dili yun na advisable mo painom og med sa mga bata sa school. Same yun ta, ma'am. Muas yun ko para sa unsa nang ipainom. Muasad ko unsa'y possible reaction sa ako ang pasyente. O bito na, Ma'am Juliet, nga ako ato datangay. Ako dyan na i-research unsa na siya nga tambal. Ah, okay. Sakto niya. Ingon niya nga sa kuandi ay sa mauni-mauna. Okay. Kinanglan kita nga aware kita kay lisod na kay kabalo unsa dili baya tanan perfecto ay kasay panan pud baya ta wa ta kabalo basi magka baylo uri ng mga tambal diha so much better na gyud nga ready andam ka ug kabalo ka unsay iihatag. All right guys, so I will be right back more pa gyud sa to ang ma-discuss about ani relationship unsa on pag move on sa relationship nga taas na kayong mong pinagsama and sa mga hinay-hinay pa diyan mga pinapalat ka bulan
Good evening, Ma'am Lady Anne. Naminaw ako sa akong Bluetooth speaker. Mientras nag-duty ko karon sa CPSU sa entrance. Sir Francisco Guarin. Thank you so much, Sir Francisco Guarin. Nanggabiin mo dyan, Sir Gamping, kanya sa CPSU. Alright guys, so I will be right back. And more pagid nga ma-discuss na to about sa itong topic today or tonight. And I think mabalik na ko for my final gap. So stay tuned lang mo dyan. And mag-play kong song. From Miss Angeline Kent. And here's a 95.7 K5 News FM.

0: Bayo.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Apalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay
2: adlaw-adlaw ang schedule,
3: kanunay busy.
2: Apan kanunay nga kondisyon
3: tungod sa Mighty C.
2: Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend. Food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan pa ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend. Food supplement for men.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Arlie Nagutib, San Vincent, Barangay 1. Rosana Garin, Sitio Magamihan, Barangay Punaw. Mera Sandoval, proper Barangay Bagunbon. Janie De La Fuente, San Juan Bonifacio. And Jirlene Miranda, Riverside, Maloloyon, Barangay Punaw. Sila niya to ang mga KSS. Naana sa to ang listahan, mga kalalabs. Okay, so, happy mo kanon eh, guys.

Okay, so ato sa nga basaho ni nga mga greetings and shout outs na po. Good evening to my kapatid. Hi to Jocelyn Hinova, watching here Orban. Mama ko si Josephine Fernandez. Pag-iyang bana nga si Jelmar Terante, ma'am. Shout out na lang ko, ma'am, diha sa Orban na face of 4. Barangay Rizal, ma'am, na aiya ko anak. Nadiri sa Hunob, Gapuyo, ma'am. Wait, saan ko saninga. Ma'am, Gapuyo, ma'am, kami tong nagtabang nimo sa Hunob, ma'am, katong pagba. Uy, hala! Ay, oo! Kito among motor na nga. Alaka. Hindi man good, guys. Nilabang man good nagsapa. Kaso lang, kabalo biya mo anang Hunob-Hunob. Babi, dalan ana ay. Ilang dalan ana sapa. So, that time, naami, I think, birthday ba ito among atuan? Birthday? O, is talimot lang ko. Basta kay gilabang ang motor. So, karon, man po kabalo mo labang kay purbi na bato ang sapa, guys. Ay, nilag ko ni Gagmay. So, maadlok ko, guys. Basig, ano ron ko sa, ano ba, sa tubig sa sapa. So, naabot sila. Naa sila. Kani sila naabot. And pag nila, sila yung tabang sa among mga motor nga gibutang dito sa wala na tubig kay kusog kay ang baha. Ano yung mga laagan, babe? So, thank you kaayuhan. Alala pag itintawon nila. So, salamat yun kaayon nyo, guys. Ang pingod yan kanuna. Thank you so much, Ma'am Jocelyn Hinova. Mama di ay si Josephine Fernandez. Sige. Ma'am Juliet Chu, nagpalit ko gaina o Klinika Dio Fresh. Nanapod sila'y bago. Oh yes, ma'am, nanapoy bago nga Klinika Dio Glow. Kana, ma'am, siguro kung kana itong gamitin, ma'am, magwapa, nagitag samot, anima. Lagi na sila makaila na ito, Ma'am Juliet. And good evening also to Francisco Guarin. Good evening, Ma'am Lady Anne. Namina ako. Oo, namina si Sir Gwen siya Bluetooth. Yes, sa CPSU. Klasin na po, sir. Klasin na po.

0: Good evening also to Sir Anastasio Poras Diga, Digoma. Diya sa may plaki din sa lamang kamay gabi ni mo diya, sir. And to Tats Kigan Talawi, Sir Tats. Hello, good evening, Amping, sir. And Jeneline Sapa, Kampanya. Good evening, K5 News FM San Carlos. Yes, hi, Ma'am Jen. Good evening ni mo diya, Ma'am Jen. So mauna to guys. Yung kinahanglan man gid nimo nga ikuan gid nimo imong kaugalingon. Although nga ang pag-move on dili ginya siya ingon nga imuha dayon nga kanang malimtan ang tanan, no, dili gina pwede. Ang uban ganyan ano, magbalintong-balintong bumangganis kasakto. Kung pa na, niya, dayon, gina na mukaon. So mauna imong buhaton. Lan para makamove on ka. Hindi mo na pili nga ipang disregards ng mga huna-huna nga sang una nga nahitabo ninyong duha. Okay? Dili pirmi balik-balik ko ng mga memories like mga pictures, mga kung mga pictures ninyo duha, like pang delete na. Mabito na kung kamo mag-uyab mo, advice na ko ni Agimo, sige picture-picture duha. Kung magbulag, amon eh, sakitan niyo. Ayaw po mo pagbutang-butang anang mga timsong-timsong. Padungga na ninyo, ah, mudangoy-ngoy rakadayon. Nauna-unaan ako siya. So, wala guys, ah, mga pictures, mga messages niya sa una, pang delete na na. Yan, sa social media, pang delete na na. And ayun, tagai og panahon imong kaugalingon, okay? Kumbaga, love yourself. Kung imong kaugalingon nga, okay na ka sa? Okay na ta? Kung di na ta, mangitaglain na po. Ingon anak ka dali, okay? Okay, i-try lang yun nga. I-try nga. Exercise ni mo imong kaugalingon nga magano ka take a time sa imong mga family o sa imong mga friends. Balik kito imong mga friends sa unang gipang reject ni mo nga naa kay sipa kay kag love life. Balik kito sila, oy, okay na ko, pwede na ko makakuyog ninyo kay free na ko. Yeah. Ito ra bang naguyab-uyab ka, di ra ba ka appeal na nila kay maglain-lain na kag oras. Nagaig tayo mang imuha nga kaugaling. So, sa relasyon, ingon ana, gina na to matag-an. Kung mo nagiingon nga, kung kamu, giyon. Sabi uban nga, nagbulan, pero nagyayahay, nagminyo, naminyo ng lalaki, naminyo po ang babae. Pero niabot yun ang panahon nga, sila gid ang nagdayon. Ito mga kailang nga, ingon ana nga, uy, sila ba, yagi ba yun ang first love si Kuan? Sila gid nagdayon. O diba? Kay, nabiyudo ng laki, nabiyuda pong bayo. Ang panghitabo, adi, sila gid ang nagkuyo. O na guys nga, usahay mga unpredictable nga mahitabo sa relasyon. Hindi na ni mo matagal. Kung na may ano na napoy mag-iring-iring ni mo di ha, oh, ayos sa tagailang sa ukuan, ayos sa og pagdali, okay. Ikuan sa ni imuhang heart din ha, okay. Pakalmaha lang usa na before na po kamo enter sa bag-o na pod nga relasyon. Basi unyag sulod ka unya, napaka sa pain, napaka sa kuan ha, dili gina mag-prosper ng mga relasyon unya. Bag-o kay magselos na lang inuunang ipagbag ko kay imo huna-huna lain naman. Okay, so mo na siya guys akong mga kuani na nga ang taas nga relasyon dili na siya sukatan ko no sa usa ka magrelasyon kung asa kung kanya lang mag-move on na oy naman na ginagusto na to baka di na tama sakitan i-open na po nato atong heart sa lain basta kaya na nato na mag-entertain na po og bagong nga relasyon. Alright, okay guys, so wala kayo yung oras and thank you so much for staying with me og Monday magbanta guys sa same time same station og sa ngalan na lang sa kong kauban din hi akong tech Sir Monjay. Of course, ang ako ang sa mga na lang po sa mga station manager, Sir Brian Morden. And of course, ang mga Senyor Rosie Leo, Doc Romil Itang Ori. Maraming salamat and good night. Ang pig mo kanunay. God bless everyone mo, ma.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Mil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
3: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na yung kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
3: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
4: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
3: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
3: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasigi kag ka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard, ang imuang tiyan.
4: Og dili ra da, Sir GP, iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
4: Mm, grabiha sa. Sapagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusohon.
1: D3 Bio!
6: O si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
6: Taso day kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
1: nga may D3.
8: Papalit sa mga balika.
1: D3 Bio! D3 Bio! Health News D3 Bio.
9: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
8: Ang visio
1: nga may D3.
8: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: O si Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ida ko sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ko sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik, gida ko nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, mga sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontrol. Todo.

0: at law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mapalisa mga butika.
2: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil.

0: Pinata na ni o wala kini nanginhanglan o koreksyon.
1: Toho.
0: Ang mga sintoma sa astigmatism mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tisyo palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
1: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
0: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
1: Correct.
0: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
2: DTX 500.
3: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500.
4: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
3: After 3 weeks lang,
4: 100 na lang akong sugar.
3: Piktibo yung kayong DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
0: Attention yun sa mga office
1: na
0: workers.
1: Oo, mga office mga, workers.
0: Siyempre, tibok adlaw, sige ra o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige rag atubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto jud og antioxidant.
1: Correct.
0: Dako jud ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Mo nang inom jud mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
1: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
0: Kana kung himsog ang cornea.
1: Kana.
0: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
1: Gusto.
0: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
1: Correct.
0: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
1: Yes.
0: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
1: Gusto.
0: Paspas kayo ang progression. Mo nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
1: yes,
0: ha?
1: Yes, Dr. Ramil.
0: Kung gainom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
1: Wow.
0: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay.
1: Ug
0: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 ug Mighty C.
2: DTX 500.
6: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumay og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibat
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
5: sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
1: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
0: Maayong buntag, Sir GP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang super antioxidant o ang mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
1: Maudyodok, o dili sila dapat mabalaka kay alkaline-based magod ang mighty C. Dili ni acidic o luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon.
0: Mm.
1: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome.
0: Mm.
1: Maukini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pangkreas

0: o sa upper part sa atong intestine.
1: Ang sintomas aning Sullinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
0: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor. Tumor, Dok Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
1: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
0: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant.
0: Correct.
1: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Nagina yung mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
0: Oh.
1: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
1: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gyud recommend, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
0: Pagkataasa na, Doc.
1: Samo ta jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ex Negros, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
0: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
1: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubo ex Negros. Tan-aw ni mo taas, nag green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
0: Wow. Mao
1: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
0: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jod matag adlaw for your adequate self protection.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsik. Ug nagsip-onon nako. Tapiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-ten, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir JP?
0: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
1: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
0: Gusto.
1: It's all about mental disorder, Sir JP.
0: Correct.
1: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
0: Unsa man.
1: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3 Bio.
0: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
1: Wala na ipili, Sir JP.
0: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
1: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
0: Correct.
1: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
0: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
1: Wow.
0: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
0: Unsa man?
1: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir JP.
0: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
1: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
0: Oh.
1: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
0: Gusto.
1: Balik ta sa patol, Sir JP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
0: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
1: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP?
0: Gusto.
1: Dili gyud unta na pwede.
0: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
1: Oo, kay kasagaran di man jud moabot og 5 ka minuto ng atake.
0: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayir siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
1: Correct.
0: Ug wala ra siya katumbahan.
1: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
0: Bitaw.
1: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
0: Dili matukan.
1: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid.
0: Gatakilid.
1: Mao na kinahanglan kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
8: Ditribayo. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
9: Ditribayo. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
0: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
1: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
0: Correct, Doc Ramil. dili ko sa plain D3 kay ang D3 bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataa sa akong insulin sensitivity.
1: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
0: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
1: Mm. Nga anong D3 bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
0: Nga naman, Dok?
1: Kaya ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
0: muluya.
1: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy.
0: Mm.
1: Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
0: Dako day kayo ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Mm. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells.
1: Mm.
0: Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
9: D3 bio.
11: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 bio, dali lang naayo akong sama.
9: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 bio.
1: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
0: Nikolikta deh kadok.
1: Oo, syempre kay ganahan ko kong D3.
0: Oh.
1: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5000. Apan karon ako natong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 bio. Adto ko sa D3 bio.
0: Meaning ni upgrade ka dok ha.
1: Mm. Mm.
0: Napayo sa dok.
1: Mm.
0: Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
1: Nga naman, Sir GP.
0: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
1: Mm.
0: Oh, ning mga anak.
1: Awayay.
0: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
1: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
0: Oh.
1: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
0: oh,
1: inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo.
0: Mm.
1: Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
0: Maghimo kag desisyon.
1: Eh, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
0: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio, nga wala sa plain D3.
1: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
0: Bumba.
1: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imong mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
0: Kampyon.
1: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 bio.
0: Dinira usa taman, Dok, no?
1: Mm.
0: Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayawg abusuhon.
9: D3 bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 bio. After 2 months sa pagtengi, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
9: D3 bio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Programa nga puno,
2: kumpleto,
9: kontra todo

0: adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
0: P3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ang nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty Sina
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Your

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Dietri Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio.
2: Visio.
0: Gamay Dietri.
2: Kapalit sa mga butika.
0: Dietri Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit na diabetes.
2: DTX 500,
1: epektibo
2: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500,
2: imo sa disugard sugar cane extract
1: ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
1: DTX 500,
2: garantisado,
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
5: Sa akong kanunay,
4: adaw adlaw schedule,
5: kanunay busy,
4: apan
5: kanunay nga kondisyon,
4: tungod sa Mighty C.
5: Mighty C
4: ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.

0: pagabuti. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Extend Food Superman from Man.
8: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
7: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
5: Kung kumpanya ra ang gipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom og DTX 500 o Mighty C ang mga empleyado, Sir JP. Ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants, combination sa DTX 500 og Mighty C, makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mga tao. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney og liver disease, lung disease, arthritis, impotence og uban pa, daghan pang mga sakit, Sir JP, ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX 500 og Mighty C.
4: Susiyo na to ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadaghang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel, natala nga mo'y pinakaubos sa mga diet-related deaths. High cholesterol o type 2 diabetes.
5: Wow, number 9, ang Norway. Limpyong hangin, nya mineral-filled water ang ilang sikrito. Og sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX 500 og Mighty C, ha? Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX 500 og Mighty C, Sir JP.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Singapore, Doc. Number 8. Tungod kini sa disiplina sa mga katawan o ekstrikto ng gobyerno, bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob. Or bisan pa magsugba. Nagpakabana jod sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
5: Kinahanglan jud ang Sweden, Sir JP, mo ang number 6 sa sikreto nga nung daghang healthy sa Sweden.
4: Unsa ba, Doc?
5: Low carbohydrate diet. No, og right kind of fats. 82 years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target, Sir JP. Kung matag-adlaw ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet padjud ka nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na, Sir JP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad og healthy pa. Ilang sikreto, simple ra. Exercise og diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
4: Number 2 ang Italy, Doc, with their olive oil diet.
5: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay og olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sikreto sa good health, aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato pa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas og utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pugka Hapon. Gakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, matambok og matamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug Mighty C jud kada adlaw, Sir JP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug Mighty C taas kaayog antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
4: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, saying mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa tulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap
4: ako si Elaine ako gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag moisturize paghamis kag pagpaputi sa ako nga pani mayara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapang mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasaga sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: Petri Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
2: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
4: Mapalit sa mga
2: Petri Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May peka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX ug ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadaghang free radical sa lawas.
8: Mm.
7: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
8: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaon nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
7: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
8: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
7: Correct,
8: ang DTX 500 nga dunay sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Hosto, Doc.
5: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Oh, mataya ang imong utok,
7: brain,
8: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
8: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og MyTC.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Nya imo na nailabay imong tab.

0: Wala, wala mong kagasigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Ah. Wala.
0: Wala ba yun na namang tab? Kaya puno mo na sa registration. So, importante, Dr. Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Uh-huh. Inom po kag-mighty si Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o mighty si.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilin, sobra kat taas akong blood sugar 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar 95 na lang
2: DTX 500 mabali sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna taga Amlan, naka hyper ko sa taas kay akong acid, sige ko og suka-suka ipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, tulo lang ka adlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niyo pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
6: sus kog na ara.
0: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
6: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
0: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mopalit og DTX 500 ug Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit ug mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
6: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alivyo na.
9: Pag 1 month ka pa
8: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
6: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
6: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado Sir GP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
6: Munay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
6: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Mm. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
6: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
6: Wow!
0: Nga naman.
6: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
6: Kalami.
0: Mauna nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og Mighty C.
2: Mm-hmm. DTX 500!
1: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo nga nga kung mga TL o mga pagkakit. Ilis na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o makapsul sa bulto. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Roldan. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
6: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
6: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
6: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
6: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
6: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
6: Og kanang antioxidant Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
6: Hosto Doc.
0: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
6: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3Bio. Mm. Padaghanon ni D3Bio ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol. Mm.
11: D3Bio! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
12: D3Bio! Ang D3 ng may Visio.
13: Ang Visio
12: ng may D3. Kapalit
13: sa mga bulika.
12: D3Bio!
6: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhao na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
6: Mm-hmm.
0: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm-hmm. Pero kung D3Bio,
6: naadri
0: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre, mag D3Bio ka kay naay gallic acid ang D3Bio.
6: So, unsa man ginabuhat ni D3Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
0: Mm.
6: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
0: Sir GP.
6: Mm-hmm.
0: Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid.
6: Mm.
0: Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
6: Muragwardyahan niya, no? Mm.
0: Mm. Kini pa jud, ang D3Bio dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid.
6: Mm.
0: Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
6: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
6: Dakumbay.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
6: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3Bio.
6: Mm-hmm.
0: Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
12: D3Bio.
14: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan na akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C. Kapalit
13: sa mga butika.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
6: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
6: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
6: Mm.
0: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin sa GP.
6: Uh-huh.
0: Sa added benefits.
6: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
6: of
0: pa.
6: Of course. Pero doc og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
6: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai ko nimo.
6: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
0: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
6: Gusto.
0: Usara man jud ang pagpaguba Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
6: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
6: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Atake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
6: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mo mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
6: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
6: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
6: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto rang insulin ihatod ra dayon.
15: D3 Bio.
17: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP. Unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
6: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
6: Oh.
0: Nya, na kay neuropathy. Usa sa mga problema na kanang mangihi na ka, nya, dili na nimo makontrol.
6: Ah, paita.
0: Kaya nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
6: Wa na'y wiring, Doc. Sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na Sir GP, it's a fatty materials.
6: Correct.
0: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
6: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bayo.
0: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bayo, manaris jud na ang imuang nerves sir GP. Once manaris na ang D3 Bayo sa imuang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuang nerves niya kung sige kag D3 Bayo, ganaris imuang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nganong maguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3 Bayo.
6: Mo nay D3 Bayo, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa gyud, apil ng protozoas.
0: Yes, mao jud na ibintaha kung ikaw nakainom og D3 Bayo. Mao jud na pinakaimportante.
6: So this is another reason doc nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
6: Ayawg abusohon.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o kuman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, makabutika!
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka, sa mga butika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang gaform sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
5: Mao jud na.
6: Kay kung hinay dagway sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
5: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients.
6: Samot
5: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
6: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize sir GP, maghinahinay na na siya deposito.
5: Munay delikado.
6: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sir GP.
5: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
6: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
6: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
7: O, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Taas na dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
6: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung D3 Bio,
5: naa siya.

0: niya ang imuhang mga cancer cells. Aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jud, ang D3bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakumbahan.
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
1: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon. D3bio.
2: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3bio. Health News. D3bio.
4: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3bio.
3: D3bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapang mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: Sabihin na bulong yung butika sa yunggan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C!
2: Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap,
1: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Kampyo
1: na radyo. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines. Alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga.

0: hard to find music library.
1: Alita! K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga!
2: Yes, good morning, Philippines. Good morning, San Carlos. Good morning, Central Negros. Welcome, mga natin sa itong kapagbalayang sa itong balitang K-5 sa umaga. At law kita karon nga Lunes. It's 13 na mga K-5 sa bulan sa Hulyo, 2026. Muta ka, kauban na sa ninyo yung kubos ng galas hanginan ka K-5 ninyo, Jong Barsalas. Banta mga ka-K5, hantun tatak ng alas 5.50 sa kabutagon, dari sa itong pagpalayang. Ito ang turbano na. Live na live, makita karong nga buntagan dari sa K5 San Carlos Digital 95.7. Siyempre mga ka-K5, madungong usabta diha sa may fabulous Tuboso Click FM Radio. Sige! Once again, mga gala, welcome and mayong adlaw Lunes ka natong tanan sa ato mga kaigsunan. Karoon, sako na kay mga K-5. Sabi na sa ito mga ginikanan na sako ng parik-parik gikan sa kusina. Padong mga K-5 sa... Padong sa kusina, gihapon. Ano yung mga routine, basta sa iyo sa kabuntagon, mga gala, labi na itong dunay mga gipa-eskwila ng mga estudyante. Pagmata, Jineer, maantos sa kusina. Pagkataon-taon, maantos sa kusina lang hapon, Jineer. Kusina. Hala, siga. Halag, unsa ta kasako, karubuntag ang mga K-5 importante. Nga sa atong pagmata, mga igala, di ta makalimun. No? Sa pang... Una, atong pasalamatan ato ang mahal nga makagagaw mga K-5. Nga karong adlawang... Tagan nga pong tagalain higayon na makapanikay sikay maka asikaso mga K-5 sa ito ang mga responsibilities kaya mom gina itong papel mga K-5 every morning or every day rather.
0: This song is from Will.
2: Magmata na ito mga higalam ito ang huna-huna mga K-5 is naanadayon sa ito ang mga responsibilities, di ba? Sige, samtang ka mo niya na nag-sako karon mga K-5, ako sa bahala din niya. Kapag aton sa pipila ka mga balita, gaangay na itong ihaton karon nga buntaga, dre sa itong pagpagalagan. Tangin niyo, kidunata karon yung mga report mga K-5, gikan sa mga kaubanan. Yes, may mga report na karong buntaga nga atong pasudlon mga higala diri sa to ang tulumanon. Mga local reports mga K-5 ug uban pa. Ang ato ang pag-istoryahan diri sa to ang pagpangalagad karong buntaga. Oy, ato ang tulumanon day, ipaluyohan mga K-5 sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina. Una din hi ang ato ang Detox Coffee Mix. Ang ato ang paboritong kape mga K-5. Ang kape nga pampa sexy o ang kape nga pampa healthy. Ito ang mga headlines karong nga buntaga mga igalap. Sa lungsod sa Toboso, doon ay usak ka trabahante na nakuryente pa nga K-5. Patay dyan. Samtang, soban pang tudling sa itong mga balita karong nga buntaga. Isyo sa isabong. Dili ba ito pa makapapugong sa pagpili or pagpapili mga K-5 ni board member Montelebano isip mayor mga K-5 sa lungsod sa Morsha. Samtang sa ato ang regional news karubuntaga mga K-5 kinibugat ni kabalitao. Tayo sa kay estudyante no or elementary student mga K-5 patay. Man gipainom og pampurga mga K-5 matud pa sa iyang class advisor. Uy. Delikado man ini. Kaplano pa naman unta mini engineer Munjay nga magpurga sa pero delikado makamatay man ini kuno jud. Asig lahi tong mga K-5 nga pampurga ang gihatag in towns banda. Ito maglangan mga K-5 alas 5 just nas kabuntagon oras sa detalye sa itong mga report ato nang i-check karong orasa mga igala ang pinaka latest nga weather monitoring kaya kagahapon murag do na to na porma na sad mga K-5 nga LPA. Si Bagyong Inday wala na Pero matod pa sa ato ang nasagap kagahapon nga report, daw may LPA mga K5 nga nasigpatan nga niya nasa dinhi nagtikaw-tikaw sa ato ang Philippine Area of Responsibility bi ato kun may susihon big asa naman ni dapitan ni siya kining namataan mga K5 nga low pressure area mga K5. Duna ba ni chance nga mahimong bagyo or wala? Alas 5, Jess, mga K5 sa Kabuntagon. Kadiyot sa ha, kadiyot sa guys. Just give me some time lang mga K5 ha. Give me a minute lang kay pangitao na to ni og asa na ni dapita ang LPA mga K5. Angay na to ning hibaloon eh. At the same time, kinahanglan nato ning mahibaw-an ug mapadangat diha ganinyo aron kamo magkampangandam. Okay. Base ni sa pinakauhi mga ka-K-pop ang data sa DOST Pag-asa. Kagapon mga ka-K-pop. May LPA nga gi-monitor karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. Oh. Si Bagyong Inday, wala na jud kasi nakagawas na jud siya. Base sa forecast sa Weather Bureau mga ka-K5, posible nga dili pa mukusog. Dili pa kusog isip sa kahinay nga bagyo kon tropical depression ang kining nasigpatan nga LPA sa musunod nga 24 oras mga higala. Kagahapon Domingo wala ni siya nakitaan sa gilayon nga 2,005 kilometros sa nasidlang ang bahin sa Eastern na Visayas. Mamauro sila hapit o gruta yun mga ka-K5 ni kung ano ni Bagyong Inday. Murag wala siya kinalain mga ka-K5. Kung asa si Inday ni Agi, dito na po siya ning sunod report. So mo ni mga ka-K5 ang pinaka-uwahi, ang pinaka-latest ka. Dahil lang ha, i-check na ito mga ka-K5 kung sa pinaka-latest update aning LPA mga ka-K5. Kay murag may live ang DOST Pag-asa. Ato ko nung i-check ko nung be. Okay. Kini daw be mo ni atong i-play kuno diha ipapaminaw na to mga K5 or ipapansak na to mga igala kang Junior Munjay. Unsay result mga K5 sa weather monitoring sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration karong buntaga mga ka-K5. Ato paminaw ni si weather specialist Alchar Aurelio. Mo ba ni engineer? Mo ba ni yung pangan? Oh. Unsay latest na niini karong igala. Okay, dara mga ka-K5, a report from DOST Pag-asa.
3: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 13, 2026. Nakaapekto pa rin ang habagat. Itong habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Pero inaasahan na ito'y hihina. Bukas, inaasahan na hindi na ito makakaapekto sa limang bahagi nating bansa. Ang magiging dominant weather system ay Easterlies. Itong Easterlies ay inaasa magtatagal sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, yung pong low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga data ngayon, may posibilidad na maging bagyo. Pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa kaya hindi po natin inaasahan na makakaapekto sa ating laganda panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ating laganda panahon dahil sa habagat, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalong-lalo na sa kalurang bahagi nito. Ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, kasama na rin ang Tarlac, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Samantala, ang 11 bahagi ng Luzon, kasama na rin ang Gambong, Visayas at Mindanao, ay makaranas ng maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan, inyong makikita dito sa kalunang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang mga lugar ay Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa. Although wala tayong gale warning, pinapayuhan namin ating mga kababayan na nagbabalak pumalaod sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa inaasahan pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa maalon, lalo na sa may bandang northern at western seaboard ng Luzon. Ang araw sisikat, mayapong 5:34 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa PAGASA. Ako po, si Aldzar D. Aurelio.
2: Matumang K5, no? Ang latest weather update karong buntaga, mga higala.
4: All the way from
2: DOST, PAGASA, mga higala. Kabagat to Gester Liz. May ito ang ma-experiensyahan karong buntaga, mga K5. Good morning, Ma'am Feli. Kabugdasan. Good morning, Sir Jong. Watching live in Cebu City. Si Ma'am Gingging Jimenez. Good morning, Sir Jong. Greet lang ko sa tanang tagamayon. Pong gituhurot. Salamat from Gingging Jimenez. May buntag niyang tanan niya. Ang mainit niya karon sa may kapihan sa mayon. Barangay, unsa nang barangay agad diha, Ma'am, limot manggoy. Anes may Bali Hermoso mangingala. Good day, Sir Jong, sa mga RKSS, ana si Nay Rosa nga sana all may sa imuhang post. Oy. May buntag niya diha nanay, si Madam Dakdak may buntag niya tanan diha. Sige, sa Picas Bay magkikita pa rito sa to ang mga local reports karong buntaga to ning hingagaw ni unahon na to pagdawat si K5 Jezebel Barbecho mga igalam gabayan aning saka trabahante nga nakuryente dito daw ni sa may lungsod sa Toboso ano nakuryente man ni ato ka dawatan ang report pinagi ni K5 Jezebel Barbecho K5 Jez
5: K5 News FM Live Report.
6: Kay Five Jong, patay ang usa ka trabahante sa usa ka construction company human kini makuryentehan. Naitabo ni sa sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, Toboso, Negros Occidental, last 12:30 sa hapon Hulyo 11. Aga napatay gilang si alias Bitoy, 20 anyos, nga taga sitio Tiki, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental. Base sa initial nga investigation, samtang kuha ununta sa biktima ang yang hulmahan sa silindro kon cylinder molding, aksidente ni natandog ang live wire sa kuryente samtang siya naglakaw. Gitabang ni siya sa mga kauban sa trabaho o gidala sa tambalanan alang sa medical nga pagtambal. Apan pag-abot dito, gidiklara na kining patay kon dead on arrival sa nag-atiman niya, doktor. Makanotang mahataga report alang sa programang balita sa buntag. Kakita Jezebel Barbecho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Salamat kay K5 Jez sa imuhang report na 5:19 na mga kay K5 sa Kabuntagon pagkaloyin taon. Sa itong mga kaigsunan ng mga construction workers, ha? Labi na itong doon ay mga ipang trabaho karon. Be cautious mga kay K5 sa inyo hadihang mga ipang trabaho mga igalag kaya aksidente na ba?
0: Song is from
2: Ginatun ni matagan ni usahin ning aksidente. Ya karon na mga K5. Kini pong kinabuhi di na po nanto mabalik mga K5 kung pananglit. Unsay mahimong sangputan mga igala aning disgrasya po. Amping jud. Focus sa trabaho, mga higala. Focus yun, focus. Sa mga good, ang kinahinungdan nga nung magkasaag-saag ta mga ka-K5. Tungon po sa kining kadaghan bitaw sa tuang gina... daghan kitang huna-hunaan bitaw, Junior, bro, sahay ba no? Sahay, mag-salimuang in taon daw, sahay. Ay, taon. Subasin maon ni kinisi kuan, kinisi Manoy. Kasi mag... wala siya siyang kaugalingon tingali in town ba? Oh. Anyway, condolences sa pamilya in town na nang natungdan. Sa Pigas Bayan, lasing ko ba yun tinamang ka K5? Tungkol na ito dawaton ang report ni ka K5, Pam Prater Kabayan, aning isyo sa isabong. Numdum anong aning isyo may gala dito sa may Ibi Magalona ato na kalabay nga si Mana. Na doon ay gerade ang ito ang mga otoridad mga ka K5. Na may pagkahinungdan sa pagkadiskubre. Aning sabong dito sa lungsod sa Ibi Magalona mga higala. Ang purpose naman unta itong raid is doon ay iserbe ng warrant of arrest batok sa usag ka most wanted person mga ka K5. Inadaw dito dapita magtago sus pagsulod sa mga operatiba. Na-discoveran dito perting daghan ng mga manok, Junior. Manok igtatari. Dito na na anam-anam o ka-realize ato ang sa tabang otoridad ng katong lugarahan ay ngayon lang nasudlan kay sabungan di ay. Doon na di ay operasyon sa isabong. Ang maong dapit matod pa sa mga report, gipanagiyahan sa usa sa mga board member din sa 3rd District, mga gala, sa itong lalawigan sa Negros Occidental, si board member Andrew Montelibano. So, ang latest din ni Karon, kay basis sa report ni K5 Pamperanter, murag may pagpamulitika mga K5 nga... or may lamod pa politika. Matod pa, dili mang gudaw ni magkapugong sa iyahang pagpapili isip mayor sa lungsod sa Morsa. By the way, ito kung paminaw ng report ni K5 Pam Prater daw.
1: K5 News FM Live Report.
4: Yes, K5 Jong, giklaro ni board member Andrew Montelibano nga ang iyang pagkalambigit sa pasangil kabayan sa iligal nga operasyon sa online sabong kung isabong dili makababag sa iyang plano nga budagan isip mayor sa lungsod sa Morsa sa maabot nga pinili ay sa tuig 2028. Sa usa ka press conference ni atong Biyernes, Hulyo 10, gipahayag ni Montelibano nga limpyo gyud ang iyang konsensya ug andam siya mokooperar sa imbestigasyon sa kapulisan. Kini manggod human ginganlan siya sa kapulisan nga person of interest sa dihang narunda ang usa ka illegal nga isabong facility sa iyang propietaryong yuta dito sa Shinda Pilar, Barangay Alicante, lungsod sa Ebi Magalona. Mato ni Montelibano, wala siya nasayod nga aduna diay illegal nga kalihukan sa iyang yuta. Gipasabot usab niya kay K5 Jong nga ang maong dapit giibangan lang og 15,000 pesos matag bulan sa usa ka tawo nga giilang si Ricky. Aron unta himuong dapit buhian o conditioning area sa mga manok igsusugal og wala sila ipinirmahang kontrata tungod kay lagi mubo raman kini nga kasabutan. Samtang ang Police Regional Office Negros Island Region Code Pro NIR ubos ni Brigadier General Romano Cardinio nagkanayon nga mangayo sila katinawan og mga ebidensya gikan ni Montelibano nga nagpamatuod nga giabangan gyud ang maong yuta dungan sa pagpahinumdum nga responsibilidad sa tingiya sa yuta ang pagsiguro nga legal ang operasyon sa ilang giabangan K5 Jong.
2: Oh.
4: So maoga na ang mahato na tong report alang sa programa nga Balita sa Buntag. Ako si K5 Pamela Perater para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Oto ka engineer. Tuwa siya kasayuran daw engineer. Ikaw ang land owner engineer mo to kang ang imong gipaabang diha wa kay kahibalog. Sana ay gipanghimo diha sa imong giabangan. Nakalisod. Hinoon, version po na ni board member mga K5. Ah, importante na dagpan mga gala ang kuan ang angay dakpon sa itong kapulisan, mga kakipay. Ingon ni Sir Hard Worker, Ohio, gisay man sir, done heart and share, lalo kay Kedris May Shipyard. Safety first, Jude, dapat sir. Last line of defense ang PPE. Importante, Jude, before work, na-adjud toolbox meeting about safety. Bitaw, no? Kaya ang kalimot sa hire, ba tinood, Sir Hard Worker? Wow. Wagi na ba ni kan? Wagi kalimot ning gahom. Samot nag mag pertinang daghana sa alubrahon. Ama batay. Magkan kay magpanglimutan ka usahay mga kakipay boy. Kini si Manoy. Basa sayang aksidente di gina pun mangkuan. Di gina malikayan gyud mga kakipay. Rumulong na mas binta dyan to kung natay mga pagpanagana mga kikipay. Alas 5.27 na. Stand by for a while. Kamati sa ito mga pahinumdum sa Pikas Lawak na paibalugikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik pa ang ating tulpanon. Tuntun pag humanini. Palag stand by. K5 News FM. Championing
7: the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
1: nga nagkahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gid nakabulig gid sa akong problema. Nagamugid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
11: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi withdraw sa mi sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
14: Alas 5:33 bagay K5 baliktad diri sa tong pagpalayag sa telepono balita K5 sa umaga. Sa gapon ka uban ninyo ka K5 ninyo Jong Good New Get Down Barzales. Padayon ta mga K5 sa uban pa natong mga balita karong buntag mga ingalam. sugura to sa iluhan ang detalye kabahin aning usa ka bata mga ka-K5 dito sa may kuan dito ni sa may Tres Martres sa lalawigan sa Cavite mga ka-K5 humaning kining usa ka elementary student nga mantod pa Junior Munjay gipainom og kuan ba gipainom og pampurga sayang magtutudlo mga igala uy namatay daw mga ka-K5 ngano ka ni mantod pa nangayo karong investigasyon ang pamilya ning usa ka 8 anyos nga grade 4 student or pupil mga ka-K5. By the way, kini biktima giilan nga si Rax Mission. Ano siya nagtungha sa Hugo Perez Elementary School Annex sa Tres Martires City, probinsya sa Cavite. Uman ni mga kabsan sa kinabuhi, pipila ka oras sa milabay. Uman siya mantun pa, gipainom og deworming tablet. Kini bang para sa, kuan ba? Purga paras bitok mga ka-K5. Sigon sa ginikanan magunaning bata ni join sila sa school deworming program niya nakapirma na sad sila matun pa og waiver pero nakurat sila mga ka-K5 nga ang class advisor man mao matud pa ang mihatag sa tambal nato sa ilang anak dito sa sud sa eskwelahan imbes unta nga sila mismo mo'y mupainom sama sa ilahang nakaandan sa nanabay nga mga tuig pagabot daw nila sa ilahang balay ining biktima mangigala nga si Dudong Rex kasi nanti siyang paglabad sa iyang ulo pagsakit sa iyang tiyan niya. Pagsigig suka-suka mga igala, taas kang hilana, nasunggo or nidugo ang ilong. Paglabay sa pipila ka mga oras mga igala, tuwag yun, nagkining biktima, nagkabsan yun sa kinabuhi, no? Pagkaugma na niya mga ka-K5. O niya, ingon sa ginikanan na niyang bata, wa man daw ni siya ay sakit. Wala may gimulo. Nagkakomplikado lang human siya makainom lagi atong tambal daw para sa deworming mga ka-K5 katong para pampurga now karon na ang pamilya aning biktima gusto mga ka-K5 nga makuan ma imbestigahan sa kadaguan sa mga otoridad kining mao nga insidente kay sakit kay silang bahin mga ka-K5 nga nawadan silang anak tungod aning ang hitabo mga ka-K5. Grabe po itong epekto po itong matang sa tambal o kay kinini ang unsa ni matay bagyo abo noon wala pa tay kasiguruhan mga ka-K5 kung mao bagyo to ang rason nganong kining bataa is nakabsan sa kinabuhi in taon mga higala no. Sa Pikas Bayan mga ka-K5, nanitin na talaga maan ng mga local reports na ipadayagin mga ka-K5 dayo. Anyway, kagahapon, basig mahibong mo di ang mga igala. Kagahapon nga nung medyo delayed ang pagkahatol sa inyong parcel. Abot may pagkag naidiyahan baka ni kagahapon. Usamang good ka delivery truck sa G&T Express ang natumba kagahapon mga igala sa kuwan. Dito sa may sitio kamandagan kini pa I know familiar mo aning lugar ha kini diri nga area mga ka-K5 pirmi gina din himay ma aksidente kuan man daw na dinhi sitio kamandagan man daw ni Jener kagahapon mga pasado alas 3 tinga ito kagahapon sampon samtang kining delivery truck dako ni siya nga delivery truck mga ka-K5 sa G&T Express naglugsong. According sa mga impormasyon nga to ang nahipos kay wa naman nato inaabtan dito kagahapon good and driver. Kalitra daw ning kawad ag preno jini. O nandi na bungad wala man na bungad kundi na kuan gyud siya. natumbag yun sa Dublin yun sa karsada in town na Junibunjay. And there are reports mga ka-K-5 nga taong nahipos nga padong dahil daunta ni Uga Cebu. So basig kining mga ordera, basig dito ni i-drop ni sa kwan. Ta. Sa lalawigan sa Sugbo. May lang gani, kay atol aning maong hitabo mga ka-K-5. Ang driver o ang painante ni ni maong sakyanan. O man sila maunsa. Doon na sila. Gagmay kay nga mga injuries mga ka-K-5. May lang po gani, kay wa sila malapaw yun dito pa kwan. Taas raba ning pangpanga di at Peter ba eh. Bungaw kay ni ha? Oh, niya, kinidiring dalana. Pero may kinidiring yun na yung ma-accidente din yung Dapita. Kadidli yun aning lugaraha rin din yun. Oh. Good morning, Sir Jong. Naglagot ko itong manog uli nga gidakop. Wala naman noon yun na maurong nga balao doon. Katusad, istoryahan na ito mga ka-K5. Kay nag-trending ito gahapon ang among publikasyon. Kabahin itong usaka mag-uuling nga gidakop mga ka-K5 mantod pa sa Department of Environment and Natural Resources. Ha? In town sa mantod pa sa report mga igala, gipadayag sa seka mag-uuling. Ang iyang dakong kasubo human siya nasakpan sa operasyon nga gihimo sa Department of Environment and Natural Resources. Sa seka barangay dool sa Urmok, Leyte. Doon sa nilakpan nga gitago lang sa pangalan nga si alias sa Sergio mga ka-K5. Kalisod or kalisod sa kinabuhi, kakulang sa laing panginabuhian ang nakapugos kaniya nga mag-uling. Ikan sa mga kahoy nga gipang putol, arado na siya ikasuporta sa iyang pamilya. Karon, ang maong kahoy, siya man po na daw mo'y nagtanong Jinir Munje. Aning mga kahoyaw niya, muna-muna ganit daw taon sa ginhawa niyang paningkamot. Pero siya pag yun mo yung gihingabot. Oh, murag ang punto niya mga igala baga kadaghan niya mga dagkong mga iligalager Ano man lagi na nga wa man na mababagan. Ano man na nga wa man lagi na kipa dakop. Sabi, biya po makaingon, biya po ta nga bitaw, no? Dapat kung doon ay dakpon, ang kantong mga numero uno mga ka-K5 baga gabuhat og dinagkong kuan dinagko mga ka-K5 nga illegal nga kalihukan. Dili kay kining pila naman in town ni damages anis kabukiran mga ka-K5, pila naman ning mauling good in town good pagkay guru ni kaabot 20 kapunuan sa kahoy ning naputol kun itandi mga ka-K5 anang mga dagko na kay nga mga lager nga halos tag pila ka gatos na nga mga punuan sa kahoy ng ilang pangputlon mga ka-K5. Pero kay lagi matod pa kumpletong permit tamang goday kuan di disubay sa proseso ay ambot na lang na oh ang gitakop ani gitagaan pa ninyo ni kuan gitagaan pa unta ninyo ni sustento mga ka-K5 unsaon nga. Or di ba ka, bisag giliktura lang di ba nga, tay, kanimang gihimo tay, dili ni maayo tay ha. Kasabot kay tatay nga, kanimo is panganabihian lang, pangbuhi-buhi lang. Pero, mauni mo mahimong epekto mga good ani tay, mauni mo doon. Inanon ta! Ewa, mantak kay Baus Tibok, istorya mga ka-K5. Pero basibag, maambot lang yun. Sa imang good po, naiuban mga ka-K5 nga, bisag sayo pero tindugan gyud nila ang ilang accept dili madugay nga to apong authorities ma-provoke imong pasabton di sad mo sabot. Pero bottom line mga ka-K5 ni ini baya is more gyud unta ni pilar pa rin taon in taon eh? Pilar gyud kayo ning kuan pilar gyud in taon ya dili man ni makapadato. No, ani kang manoy kining nagputulog kahoy, di man siya madato ini ang yani nga makapalit lang siyang bugas ba? Magka-provide sa panginanglan nun sa iyahang pamilya. Di man ni parehas ng ubang mga dagko ng mga lager, mga ka-K5. nga limpak-limpak nga salapi ang ilahang makuha pag maka-dispose sila ng tagpila katrak nga pinutol ng mga kahoy. Abusado na kayo DNR Sir Roy. No, sama na sila pang lipakan. Well, dili man tanan. Narabatay amigo nagtrabaho sa gwan. Narabatay batchmate nagtrabaho rabag diin araba din. Dili man tanan. Dalang gyoy uban ani nila gyud nga ambot eh da. Kada mga kawatan unta sir sa gobyerno, wala jud ni na maoron mauning daghan na lang magrebuild ning kalakihan nila. Why mga ayo? Makalibog jud maayo da man maayo dili man dai sila ganahan maguling yatagan ta nila laing options dili kay dakpon dayon sakit kay usbot bitaw pwede ra man ta to nga seminaron nga tay sayop ni mong gibuhat tay ayo ni gi tinod di mo nang kahoy pero sa mga ingon ani nga sitwasyon naman ko na siya dapat proseso which is sakto man sab kani pa iproseso ni tatay dito nga wala naman gani halos ikapalit ganig makaon diba abot yun sa pagtimbang-timbang ani nila eh, kay sigurado man yun nga pag magproseso ka engineer mo ah may naagin na dihay malambigit nga financial aspect oh mao ganing nanguling kaya wala gani halos makaon dakpo na yun no? Kamu'y pakaon ni mga bata ni oh kamu pakaon sa pamilya sa kwan so kinini ang asawa ini na di ba piang na daan gipiangan pa jud matay asa man ato ang humanitarian consideration nga ginatawag ani diri dapita oy tay uban diha ay nga kining sini sobra pa sa kinini ang pagpanguling ang gihimo ano malagin yun na pambabagi ng diha oy ambot na lang oh kadaghan hay mga uban nga mga dagkong kuan dagkong mga dagko mga kakipab nga mga kuan impluensyadong tao nga nilapas sa kuan nilapas mga kakipab sa kinibitaw nga pamalaod nga nagprotekta sa to ang kalikupan wa man lagi ninyo na diha pang babagi na oh mga area nga kini mga coastal man diha or mapa forestal area nga gipangsakop sa mga dagkong negosyante. Wa ba lagi ninyo na diha na pang buyaga lagi na. Oh. Ngano man na? Ubod sabton mga kakipay, di ba na pwede? Kani hinoon nga. Ah, sus ko ginoon ko. Na, sagnan ninyo ni ang kuan sagnan ninyo ning batikos mga tao. Kunsay ay ambot na lang. Kana oh. Mo'y angay nga tabangan sa mga rebuild sir kay looy ang pobre. Sakit sa dugan lang taon, walay ikasukol mo jud. Ay kay hashtag mga rebuild po dun sa ay sabad di bantanan sir. Da. Ini ni ang kung ano lang po nila, sir, kinini ang buhay-buhay na lang po, sir. Mama, kung kang usahay, bisag wag na ka matuuran, God, ang kining ilang mga pasangil, God, basta masuspetsahan nga muna, kung sa ilahang makita diha nga or ma-aplikar ang mga pagduda batok sa usak ka individual, bisag walay saktong pruweba, patay! Di man tanan. Pero mao na naroon kasagaran. Ay, ginoon ko. Alas 6:47 na mga K-5. Gamay nga ginutlo na lang yun. Nahibilin din sa ito ang pagpangalagad karong buntaga. From Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang kalimot mga K-5 ha. Ang ito ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina. Particularly ang ito ang Power Trio mga K-5. Ito ang Mind TC. Klinika D3 Bio, ito ang DTX 500 capsule. Mawag yun ni ito ang tumaron every morning. Or every day, mga kakipab. Every morning naman yun. Every day. Para always ta nga healthy. Always ta mga kakipab nga ready. Amot na kaya nga ito ang panahon karon murag medyo dili masabtan. Atong panahon karon nga bago-bago mga kakipab. Pag panahon na gani mo'y magbago-bago, grabe po nag-epekto sa ito ang panglawas. Para dili ta magbalatian mga igala. Ito ang pingan na ito ang panglawas. Marta, mga suplemento nga tested and proven nga garantisado yun mga igala. Available niya ito mga produkto ha, sa Klinika de Alternativo Medicina diya sa may Bigo Stilo Street. Barak Building, Barangay Training atong syudad sa San Carlos. At the same time, ang ito ang DTX Coffee Mix. Nasa di diya mga igala, yun sa di mapalit. Siyempre, nani diya sa may Pro Kaingat mga K5. Sa may kapihan ni Tita Tata Alsonado. Niya sa may Pili Street. San Julio Subdivision sa may kapiyag kanana ni Tito Ruben and Tita Liza Ruel. Napo na diyan nga ito ang DTX Coffee Mix. Alas 5.49 na. Salamat kayo sa inyong pagsunod mga K-Pub sa ito ang Lunes ng edisyon. Sa talbanong balitang K5 sa umaga, musunod na ang K5 DTX 500 Morning Newscast sa Dili Badugay. Sa pangalan na lang sa among station manager, K5 Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hinaroso, sa among CEO, Dok Ramil Itang Uy. At ang kauban sa technical side, K5 Monjay Caranza. Ako niyong kubos ng igalas kanginan, K5 ninyo Jong Barzales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Kapagadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pabali sa mga butika.
18: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
19: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
18: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
19: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
18: Pagkataasa di ay no?
19: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
18: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
19: Mauraw ta na.
18: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
19: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
18: Muday na.
19: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
18: Husto.
19: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
18: kondisyon,
19: wala
18: no?
19: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadebelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
15: DTX 500.
20: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Napadok, kining bloating. Ingon sa Johns Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
19: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
18: Unya dok kini pong acne
19: dagkong bugas-bugas.
18: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
19: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar. Ang MyTC naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
18: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
19: Sobrang tambok.
18: Oh.
19: Sa Sir GP di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mayuntay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
18: Mo
19: ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sa JP ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
18: Hosto. Kuan tay oras dok. Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Dok Ramuel nagaingon mayong lawas at imanon.
18: Dili pag-abusuhon.
17: DTX 500.
21: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
2: TTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-click.

0: Mighty C user.
1: Kini si Mayor Brian Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: adlaw adlaw ang schedule.
2: Kanunay busy.
1: Apan, kanunay nga kondisyon.
2: Tungod sa Mighty C.
1: Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food Superman for men.
5: Ako si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food Superman for men.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM San Carlos, Las 6.
0: Live mula sa Bulacan.

0: Balita Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Ogkaroda sa mga luang tudling sa atog mga balita. Bomb threat sa San Carlos o Salangka prank sumala sa investigasyon sa San Carlos City PNP.
2: Army ug asawa nag-away pulos critical nga gidala sa tambalanan.
1: Sa regional manuguling gidakop sa DNR humanya giuling ang iyang tinanom nga kahoy.
2: Sa National House Prosecution tutok sa ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa gawas sa Rasol Typhoon, Bobby miigo sa China, halos 2 milyones nga tao gipabakwit.
2: Sa sports, Ateneo Blue Eagles, aduna day bagong coach.
1: Sa showbiz, sa Total Eclipse of the Heart singer nga si Bonnie Tyler, mitaliwan sa edad niya 75. Mao ka totoo mga headlines si Kabutagon sa adlaw nga Lunes, Hulyo 13, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos, Fabulous Radio Click FM Toboso, kami ni Matig Balita ka K5 Jezebel Barbicho.
2: Ako sab si K5 Pamela Perater.
1: Oras la 6:01 na, oras na aroda. Mga pepili ang DTX Coffee Mix. Doon ay chia seeds. Kapi nga pampa-healthy, kapi nga pampa-sexy. O karon sa ingpit niya detalye sa tuga mga balita sa balitang lokal. Human ang investigasyon sa San Carlos City Police Station o the Philippine Coast Guard sa Gialgar Bomb Threat sa sudad sa San Carlos sa Sabado, Hulyo 11. I-confirmar nila nga usa ka prank aga tuyo nga nagtuga og kakulba sa publiko. Sa gikuha nga pahayag ni San Carlos City Mayor Rene Gostilo kasi sa ilahag post sa San Carlos City Disaster Risk Reduction Management Office, iyagi siguro nga himuon sa otoridad ang tanan niya ilang ikasarang aroda matumod ang suspect sa naisgutan niya pagpanghulga aron mapasakaan kini o nagakaigo nga kaso. Iparawagan usab sa mayor aga tabang sa publiko sa pag-ila sa responsable nga individual sa bomb threat prank. Nagpainom dumusab kini sa komunidad niya mangin responsable sa paggamit og social media o likayan ang pagpakatap sa sala nga impormasyon aron maprotektahan ang kalinong o kahapsay sa

0: sa balita showbiz K5 Jazz, Vita Liwanda sa edad na 75 ang Welsh singer na si Bonnie Tyler na misikat sa tibuok kalibutan na sa iyang kanta na Total Eclipse of the Heart. Sumala sa pamilya sa singer, namatay siya sa usa ka ospital sa Portugal samtang kinigitambalan sa iyang gihambin nga balatian atong Mayo. Gipailalom siya sa emergency intestinal surgery o dugay-dugay nabutang siya sa induced coma. Unang gipagawa siya ni atong 1983 ang Total Eclipse of the Heart nga nahimo nga pinakadakong hit sa kasaysayan sa pop music. Miabot kini sa kapin usa ka bilyong streams o video views sa nagkadaiyang digital platforms. Gawa sa iyang kanta, tulo sab ka higayon nga nominado si Tyler sa Grammy Awards. Na ginawaran sa Member of the Order of the British Empire ni atong 2023 isip pag-ila sa iyang dakong ambag sa industriya sa musika.
1: Ano na edad?
0: 75.
1: Anak kinakipaybang.
0: Okay na? Okay na, wala na?
1: Aha. Si mga bataon pa nga mawala na gi pam, depende magud sa atong lifestyle.
0: Depende magud na sa kwan
1: ko lifestyle showbiz. Ato. Lifestyle.
2: Showbiz sa mga iya.
0: Abi ko showbiz ka palaran.
1: Pero nagtrending pag usab ron ang kanta ni Bonnie Tyler kining yes. Total Eclipse of the Heart katong, sa TikTok ka gi pam.
0: Tour around bright eyes mana. Grabe no.
1: Turn.
0: Sugdi na naman, 19.
1: Sugdi, kipay pa.
0: Ipagawa na 1983. Pero
1: 1983. Oh. Pero karo, nag-trending pag-usap.
0: Trending balik.
1: Trending yung mga TikToker, no, kipay pa. Grabe.
0: Ipabalik. Ipabalik.

0: todo está a las 6:25. Good morning, Danny. Gas, gas, abil, gas.
1: Grabe, gas, gas, abil, gas.
0: Si Edsel Balanza, good morning. Insya nga, Pampang.
1: Yes.
0: Melina Yamasaki, good morning. Si Roger Umandak, Ray Caballero Lingaw-Lingaw, good morning. Tanaw ko na siya baya beautiful sunrise ko na.
1: Hey, good morning, Usher. Bani, Ana Marie Mahinay Perater. Ingon anak manak Ma'am Jess o Ma'am Pam, kung patay na ang tao, ayat na pamahuna-unaan. Uy, hala. Good morning, Usher, ni Mario Leto Baya. Okay, isa na, time out.
0: Mara tayo ikaw oras sa pagpadayin pa sa tuaga. Tulumanon, DTX Morning News Newscast. Huwag manapod po same time, same station. Dari lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kiritibuk Aga Apuar sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos Pabulos Radio Click FM Toboso. Ang inyong matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sub si K5 Pamela Perata.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Tier 3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: i-DTX 500 na!
2: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500, mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Ipitibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ba? Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawas sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
11: Hi. I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: The right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigong. Ang mga init na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
5: Maing buntag, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Kauban sa inyong alagad, kini si ka K5 Brian Morden, the king of all media sa Dakbayan San Carlos.
6: Mainit na isyu at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
5: Koyog-koyog na punta mga higala, hantod la sa Nuwaive. Karong adlawa, Lunes na Lunes, first day of the week. Kano, danata mga ka K5 sa July 13, 2026. Nag-inusara gihapon ta din mga ka-K5 ba? Si ka-K5 pa, maapuhon, magkuyo, gradyumi ana. Sige, may mga adjustments lang gamay, mga ka-K5, pero I hope that okay ra, na okay ra nga mag-inusara din. Kauban sa ta mga fan karon ron, mga K5 reporters, naka-plaster na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga news nga ihatod dugay-dugay, mga ka-K5. Mga balita laging kuan makahatag og dakong ihibalo na to tanan-tanan ano.
6: Magamainit na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
5: Anyways, ang lakaw sa panahon karong adlawa mga ka K5 so far si bagyong Inday no. Tua na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility no. Na dito sa layo kayo mga ka-K5 ang si bagyong Inday and kinang makaingon ta mga ka-K5 nga naadyod siya gibilin nga dako-dakong halit diri sa Pilipinas. Last been adyod dito sa area sa Sarangani Province sa area sa Mindanao na ay duha dito ka duha ka pamilya mga ka-K5 ang natabunan og gayuta gikan sa naglandslide nga bakilid. O niya, sa ang duha ka pamilya nga natabunan naa sa mga pulo jud kabuok ang namatay mga ka-K5 pagkapaita niyoy. Grabihan no. O niya, napay daghang missing or wa pa makit-an sa area sa Lanao del Sur na ay lima po dito ang nangamatay nangalumos no nangalumos og sa bukid noon na ay duha mga ka-K5. No? So matotal, buraglapay ni Dungag, gugusa, 18 na ang nangamatay sa Milabay o bago na gano'n Milabay nga si Bagyong Inday diri sa Pilipinas pagkapaita. No? Burag kuan ra kayo ba? Simple ra kayo si Inday, burag di na to masinati, maayo jod diri sa tua, pero dito sa ubang sa lahing lugar diri sa Pilipinas, kusog-kusog di ay siya. So matotal mga ka-K5 ba naa sa 18 ang nangamatay o niya more than 10 ang missing na pay nangawala plus nga dulan 600,000 ka individual ang apektado jod aning bagyo no na pay mga infras nga nga ang uban nga guba ang uban mga agriculture products mga ka-K5, mga pananom na to, million-million pod ang giguba ni Bagyo Inday.
6: Foro de los Pueblos.
5: Dire sa tuwa sa Negros Island region so far, hinoon dito sa Moises Padilla, naapoy mga affected nga mga pamilya dito, mga 1,000 individual sa area sa sur, no? Dito sa Sipala Hinubaan, naapoy mga apektado po ng mga pamilya. Ang good news ra jud kay walay mga nangawalang kinabuhi, walay nangawalang kinabuhi mga ka-K5 ang maong pag-igo ni Inday. Although nga kita diri wala jud na appeal sa signal, pero kinang ingon gud ngang ikog ang daplis ni Inday, ni bagyong Inday, usahay mao nay maka disgrasya biya pod. Kinang kumpiyansa ka ba nga walay signal diri okay ra? Pero di ay kusog ang yahang igo gihapon mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos.
5: So pagkakaroon mga ka-K5, na napoy usa ka LPA, no? Na low pressure area nga gi-monitor ang ato ang pag-asa outside of Philippine Area of Responsibility, no? Outside PAR, and kini medium ang chance nga mo develop kini siya into tropical depression or mahimong bagyo sa sulod sa 24 oras. So may chance gihapon siya bisag medium, naanaig chance gihapon. Mao ni lagi ingon ako ato ni aging adlaw nga ang Pilipinas, once we are approaching na sa mga bulan nga bear, dira na na masinati na to ang sunod-sunod nga bagyo. Sige, so mao na ang lakaw sa panahon mga ka-K5 karong adlaw, tulotaw hayta, promo na lagi na LPA. So, we expect gihapon sa medyo maulanon nga panahon.
3: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
5: Last 6:41 na. Welcome once again. Pwede na makamonitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Paki-click, share, and likes mga ka-K5 ba? And pwede po makamonitor via transistor radio sa 95.7. Minaw mo diha sa 95.7 mga ka-K5 kay I'm sure daghan mong kusog po diha napita, daghan dyan mong madunggan diha, not only for Foro de los Pueblos, of course ang uban pa mga programa diri sa K5 News FM San Carlos City. Pwede po makamonitor 100.1 K5 Canlaon, no? 100.1 K5 Canlaon. Pwede po mo makamonitor dihang napita mga ka-K5 o sa ilahang Facebook po sa 100.1. And if you are naka sa area sa Toboso, na Toboso area, naka sa Toboso 92.1, Fabulous Radio mga ka-K5, Fabulous FM, Fabulous Radio Click FM, pwede dyan makapaminaw diha sa 92.1 mga ka-K5. Sa pag-ihwat, paminaw na!
3: K5 FM1.
5: Direta sa ito ang mga dagkong balita karong buntaga mga ka-K5. Unsa ang mga headlines na to karon? Mag-asawa, hulga, duha, deworming, daghan, day 4, onya, luoy ko. Grabe ha mga headlines na. Headline pa lang, headlines pa lang, kurog-kurog na ba, no? Unsa ba ni ang mag-asawa mga ka-K5? Grabe ha, oh. Gahapon, mga alas 5 ang takna o oras sa hapon, nay usa ka shooting incident nga nahitabo dito sa Barangay 2 sa Dakbayan sa Bacolod mga ka-K5, nga ang involved sa maong shooting incident mao ang mag-asawa. Ang bana ani kay Army, no? Active Army nga na-assign sa 11th Infantry Battalion, o gang asawa unsa usa ka kinabang tutor, no? Tutor sa mga kabataan, no? As alleged nga kining duham nag-away, unya una nga mipabuto sa issued firearm kining bana, iyang gipusil ang ilahang pader. Og paghuban niyag pusil, iya pong gipusil ang iyahang kaugalingon sa ulo mga ka-K5, ikaduhang buto sa ulo na niya. Porting pataya ang army. O niya, ang asawa patay pod. pero kini siya wala gi patay sa bana or wala siya nangin matay, kundi gidunggab kini siya sa amahan sa army nga iyang bana, mga ka-K5. Ning appeal man ang amahan. Pagkakaroon wa pa mahibawaan kung unsa jod ang pinaka motibo sa ilang pag-away, kung unsa jod ang pinakarason sa ilang away, mga ka-K5. Padayon pa ang investigation sa kapulisan. May anak na rin sila nga gamay pa. At walang balikan ron, mga ka-K5, ano? Unsa man ning hulga. Taya, diridak ba yan, San Carlos, na may mag-among-among diri sa tuay? Ah, na may manghulga-hulga nga pabuthan, tamnan o bomba ang mga eskwilahan, ang mga tunghaan, ang pila ka mga establishmento, o niya, hantod ang kuanto, ang job fair, mga ka-K5. O, butangan, tamnan o bomba. Nay usa ka kuliroon nga nagpost-post dira sa iyang social media. Amping jud kadto kay kung mahibaw-an gani nga ikaw og masakpan ka, priso jud ka bro. Nako, di jud ni imo ha joke-joke ba. Kay gahatag kag kabalaka sa publiko, bangod nga di ni basta-basta, imagine imo nga imo ang pabuthon, imong bombahan, imo ang palukpan og bomba ang mga establishmento. Kung asa man adapita, ang number one jud diri nga gisulti ang Empire One nga gi-mention jud. Kinsa ka to ang nag-among-among ani? But according sa pinaka-latest na report gikan sa Philippine National Police, walay gitanom nga bomba diri sa Dakbayan, San Carlos. Salamat kayo. Kamudya ba? Burag nanganad mo aning hulga-hulga ba? Abi ninyog, di mo madakpan? Kabay pa nga tutukan dyan ni sa tuang LGU and PNP nga pangitao ni kung kinsa maning kuliroong tawhana ang bag-post-post diha nga mutanom og bomba diris Dakbayan, San Carlos. Onsa man ni ang duha. Duha kabok persona, mga ka-K5, ang gipamatay dito sa Victoria City atong niaging Biyernes buntag. No? Niatong Biyernes sa buntag, onya ang usa sa duha nga gipamatay, former rebel member or NPA. O giingon, mga ka-K5, nga kini siya, usa lang sa mga nadakpan kaniadtong Abril 20 sa buntagon, 20 ba to? Pagkahuman sa Abril 19 or April 19 nga Toboso Encounter Massacre. Duhaon ako na, encounter ba to or masaker? Kay according sa army, encounter man to. Pero kung imong paminawon, ang grupo sa Picas Pod, gimasaker sila. Now, kining usa nga namatay aning niaging Biyernes Rajod, usa ni siya sa lima nga nadakpan dito sa Talisay City nga ning ikyas pagkahuman sa maong hitabo dira sa Toboso. Pero napriso ni sila, pero kini siya nakapiansa o nabuhat o nahimong caretaker sa usa ka manukan. Unya, gipamatay kauban sa usapa. Kining balita, giangko na ni sa NPA. Ho, ato ning usa-usahon doon, mga ka-K5. Unsa ang mga sala, aning duha. Nga nung gipamatay man ni sila sa NPA, mga ka-K5. Unsa man ni ang deworming. Kining deworming po, no, delikado dito rin sa Balita Nasyonal. Na ay usa ka programa ang Department of Education. Nga kining ato ang mga estudyante ba? Last bin na jod sa elementary, na i-program na sila nga gitawag nga deworming. Or naanay sila yung mga gipainom sa mga estudyante aron nga dili mo, kining dili mabitukon ba? Dili mo kinang mudako ang tiyan, pero nipis og lawas. Iana ba? No? So naanay kulang sa vitamins. Deworming ang tawag ana kay ang mga laman-laman dira sa tiyan pangwalaon. Nga mo na'y gapaniwang sa mga bata pero gadako ang tiyan. Nay usa ka insidente sa Cavite nga namatay ang bata pagkahuman sa deworming. Oy! Unsa na ba si? Unsa na ba si tawagon na po ni Anis mistake ba? Unsa ba ni? Eh, check na to ni Ron ha. Unya, unsa ning daghan? Maniligin ko na ko ganiha nga daghan ang nangamatay sa bagyong Inday pagkahuman nga milabay siya din sa Pilipinas mga ka-K5. Unya, day 4. Karong adlaw Lunes, day 4 na mga ka-K5 sa gitawag nato nga investigation or impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I-check na to ron kung may bag-o na bang artikulo. Okay, Article 4 pa man to ang 1 to 3. Article 4 to ilang gi-istoryahan. Sa day 4 may mga changes ba? Or according nila, daghan pa mga testigo nga mugawas sa Article 4 nga ang pinaka tumong ato is ang paghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM asawa og sa igtagsa atong November 23, 2024. Unsa man ni ang luoy, no? Daghan kayo ang naluoy ni Senador Rodante Marcoleta. Of course, ang mga supporters tag-iya maguna na na, no? Maguna na na sila hatag og kaluoy. Bisag kita mismo because nga pareho ra po ng tawo. Pareho na to ng tawo mga ka-K5. Karon naamang good siya sa hospital, PNP hospital tungod nga naa siya'y pneumonia. Nitaas pa ang iyang blood pressure, no? Buro nakit-an ang mga sakit pagkahuman nga gidakop mga ka-K5. So karon ang uban nga mga senador may bisita niya dito. Nabatikos pa noon ang mga doktor dito kay nganong ipasulod basta-basta sa sila ni Robin Padilla o kinsa pa dito ang aning bisita nga may pneumonia ang usa dito mga ka-K5. O niya, si Senador Aimee Marcos na ay statement nga pagkaluuyan ni Aimee. Ana ba, no? Luoy kay si Aimee. O niya, na ay patutsada pod karon si Senador o si Attorney Rowena Guanzon, no? Taga Cadiz City ni, taga Tuani. Baro naglibog ba kung ulo na ko ani niya. Kay okay raman unta na nga mangpanya ka kay ning pagawas naman yun siya og statement intention to run a senador sa 2028 si Attorney Rowena Guanzon. Mao din siya nga vocal kay Sharon. Bisag asa madunggan nimo siya sa kung unsa man nga mga activity and program ni Vice President Sara Duterte sa mga grupo niya tuwa dito sa Attorney Rowena Guanzon. Nga usahay na siya kontra dito nga usapon ka abogado nga gapadikit po dito ni Sara Duterte. Pakaulaway sila dito. So ato na. Oy, naay bagong balita ha. Ato aning i-check karon kay may posibilidad daw nga masuspende si Davao City Mayor Basti Duterte mga ka-K5. As alleged, pagkahuman nga, i-double check pa rin ako ah, pagkahuman nga sige daw appeal ni sa rally nga against sa grupo ni Presidente Bongbong Marcos. Nga is, unsay labot ana kay mo appeal raman daw. Di pwede ka appeal ang usa ka public official sa rally. I-check na to na ron ha. Kay murag masuspindi daw siya. Anytime daw i-serve ang suspension ni Davao City Mayor Basti Duterte, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Sige, kinito ang mga headlines, mga ka-K5. Hatod, jud nato sa DTX Coffee Mix. No, ikaw dira, nangapik ka na ba? Ikaw dira, basig wala pa? Or gusto ni mo nga everyday, mauni ang imuhang supplements sa imong lawas, makapangapik ka na, ma-detox ka pa, mahatagan pag maayong resulta ang ato ang kaugalingon kung naka DTX 500 Coffee Mix ka mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix na ay detoxifying compound nga wala on diha ang mga sakit-sakit sa tuang lawas o niya kinang matabangan yun ta aron nga ang ato ang lawas dili tamang problema basta maayo ta. DTX Coffee Mix mga ka-K5 available sa mga butika. Ayaw maghawa diha mo balik pa ang Foro de los Pueblos sa mga detalye na sa mga balita.
7: K-5. K5 News FM. News FM.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, lamatik na nagyan ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
11: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
11: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
12: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
11: Oh.
12: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot mag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
11: Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
12: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
11: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
12: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
11: Muni gwapo.
12: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
11: Wow.
12: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
8: D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
12: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron

0: o nga naara jud sa D3 Bayo o wala sa plain D3.
1: Mo nay kalahian kung gainom ka og D3 Bayo over plain D3. Uh-huh. Kay ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bayo imong immune system og selula. Mm. Kanindot jud kung kita ga D3 Bayo. Mo na Sir GP nga D3 Bayo na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para yeah. ma-approve sa FDA ang D3 Bayo. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
0: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusoho.
2: D3 Bayo.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagid niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore, na ay pharmacist nga maayo mo at iman, matakan ka

0: alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaayo sa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta nato sa Ginhawa. Ginhawang
1: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
2: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
3: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
4: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Last 75 na mga ka-K5. Baliktad din sa itong programa kinigihapon ng Foro de los Pueblos. And kinigabahin na to, dyan na to sa itong Power Trio, mga ka-K5. Ikaw dira, basig antos ka mga ka-K5 sa kinang kapoy perming lawas, no? Kinang feeling ni mo murag wala kay kusog, o niya feeling ni mo kinang murag namuipoy ra ka perme, na kanay mga sinati dira nga complication mga ka-K5, ano? So ni ana ang dakong tabang dira sa inyong lawas aron nga wala una siya sa mas timprano pa. Ni ana ang Power Trio nga DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio mga ka-K5. No? Kining tulo giusa ang pwersa ani because nga kinang gusto manggod nga kining ang tanan nga mga bitamina, tanan nga suplemento giusa. Aron nga usa na lang ang pag-igo dira sa ato ang lawas mga ka-K5, no? Aron nga ingon nato mga ka-K5 nga ang ato ang lawas mag-ligon sa matag adlaw nga tanan. Aron nga maingon nato nga walay sablag lasbi na jod sa ato ang mga trabaho diha. So Power Trio, no? DTX 500, Mighty C og ang D3 Bio. Huh? Ang Power Trio, DTX 500 og ang Mighty C mao jud ni ang the best karon nga combination nga ato ang gi endorse ninyo, no? Ato ang gina-recommenda ninyo mga ka-K5. Aron nga sigurado jud ang ato ang kahimsugon sa tuang lawas.
5: Mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
6: Sige, no? Unahon na nako ning balita ka K5. Kining parties bombas Dakbayan San Carlos. Pakarono na lang nako ni kay so far walay bomba. Walay bomba nga gitanom. Mas maayo good news dira mga ka K5 kay walay bomba, no? Delikado kay na last bi pa jud nga na mention to ang mga eskwelahan. Sus, ang mga estudyante diha. Taya to tawhan na. Oy, murag nindot man parok-parokon kung masakpan ni mo ba? Unahon sa nako ni mga K5, ang usa ka dako pong balita dito sa Victoria City, kining pagpamatay sa duha ka mga caretaker or bantay sa yuta, no? Kaniadtong Biyernes buntag. Giuna dyan na ito ni kay kining mga kining gipamatay last binadyo ning usa nga involved mga ka-K5. as alleged, a member sa NPA before. O niya, nasakpan ni siya na preso, nakagawas, balubaning balik loob. Muraging anang ang sitwasyon, ano? Ning balik loob sa gobyerno. Pero, niya, si Kakifay Pamela Pirater, check na to at this time, kung unsa dyan ang pinaka-istorya aning pagpatay, aning duwa katao, mga K5.
7: K5 News FM Live Report.
6: K5 Pam, good morning. K5 Pam, good morning.
8: Yes, K5 Bri, good morning. So, nakasuksok o sweatshirt na patiga, karsonis butas, na nakabunit, o nagpaila nga army kining namusil sa nagbantay sa yuta kay Fibray dito sa Gawahon, Barangay 11, siyudad sa Victorias ni Adtong Biyernes sa buntag, Julio 10. Diin kanin namatay si iila nga si Alex sa Kunanan, 59 anyos, na sumala sa asawa niya na gusto niya sa mga suspitsado nga may istorya sa iyang bana, apang pagdagan ni ini ilahada yung gipusila. Kay kanigod si Alex Kunanan, samtang nangapini siya kay Fibray dito sa gawa sa bahin sa iyang gibantayan, adunay na nagplastar nga mga armado nga lalaki. Dayon na gipusil kining si giilang si Alex. Naigo ni siya sa iyang likod nga bahin o guban pang mga or kung naigo ni siya sa iyang likod nga bahin sa makadagan nga higayon.
6: Ha?
8: Iba, Bri?
6: Lingkod, mura gula kay Pirsa, naunsa ka
8: niya. Ginukan mo doon lang, Iba, Bri.
6: Sige. Oh, with energy.
8: Kani mga suspitsado kay Fibray, nagpaita din siya ng army.
6: Okay.
8: Unya, ang nagpaita din siya ng army.
6: Sila. Kay kumaingon kag siya, usara, karon na daghan man kuno na. Sila.
8: Sila, kay nagpaita din sila ng army kay Fibray.
6: Okay. Unya,
8: dugan pa sa report kay Fibray, may posibilidad usab nga ang mipatay sa bana ni Okoyn, ang mipatay ni ining Alex Kunanan, mausab ang mipatay ani pong usang na si Jerome si Balyos. Kuan ra anang pareha ni silang nasa Victorias.
6: Actually confirm na kay 5 Pam nga wala na nay posibilidad pa, confirm na kay giangko na sa NPA. Okay, go ahead. Okay, go ahead.
8: So kanigo si Balyos kay 5 Rai, usani siya sa lima nga nasikop sa otoridad dito sa Dakbayan sa Talisay. Pagkahuman na itong nahitabo nga encounter sa Tubusuan ni Antong Abril 19, na kumahinom-duman, 19 usab ka gituwang NPA ang namatay. So, na-preso ni si Sibalyos pero nakagawas ni siya, human siya nakapiansa. Kung nagtrabaho nga, maulag iniisip, bantay sa yuta sa usa ka negosyante, so nagbantay ni siyang yuta.
6: Okay.
8: So, maoto kay Fibray, ang ilang pagkabatay, giangko na ni sa New People's Army.
6: Okay.
8: Ang ilang Special Partisan Unit Consparo ang mipusil patay kang Alex Kunanan o Jerome Sibalyos.
6: Okay.
8: Kay kaning duha ka mga biktima kay Fibray, gipasanginlan maguni sila sa mga walong grupo na mga asset ni sila sa militar. Mauni ilan hindi patumba.
6: Okay. Unsa pa dyan?
8: So, mauro nito na po ang report, K5 Bri.
6: Sige. Salamat, K5 Pam. Thank you. Good morning.
8: Daga po kayo. Salamat, K5 Bri. Maugot ang nahatod ng report gikan sa News Center alang sa programang Foro de los Pueblos. Ako si K5 Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
6: Okay. Salamat K5 Bam sa mga balita. So, according diri mga ka K5 sa grupo ni Roslyn Jean Pelye Caman, New People's Army. Ako aning usa-usahon aron nga mahibaw-an dyan sa itong mga tagpamati, tagpaminaw. Dili lang basta-basta nga giingon ni siyang asset ang gipatay nga si Jerome Ceballos o Alex Cunanan. According diri sa Special Partisan Unit or SPARO sa Roslyn Jean Pelye Caman, NPA, ang parusa o kining buhat nga pagpamatay aning duha kaniadtong miaging adlaw sa Barangay Gawahon, Victoria City, Julio Jess. Usa kini mga ka-K5 nga gitawag nilang matagumpay, murag achievement sa nga ilahang nabuhat sa pagpatay aning duha. Si Jerome Ceballos, 59 anyos, residente ni siya sa Barangay Bata, Bacolod City. Giingon diri sa NPA nga nagsilbi ni siya nga espiya o espiya sa tropa militar. Partikularmente na giingon nga naa ni siya sa gitawag nga Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines or ISAF. No? According to sa kay Pilye, according to Jean Pilye Kamanda, nga naay mandato nga mo connect sa mga kagrupo sa NPA. Unya mo pakuno-kuno nga kaalyado sa NPA di ay kay gahatag og information ngadto sa Philippine Army according to NPA mga ka-K5. Mao ni ilang datos, mao di ito nga na-appeal ni siya sa giingon nga Toboso 19 mga ka-K5 nga burag giingon diri mga ka-K5 ba giingon diri nga siya ni ang sigig monitor sa mga lihok sa mga pulang mandirigma or walhong grupo sa maong lugar. Usa siya sa responsable sa nahitabo daw nga massacre or encounter sa Toboso 19 adtong Abril 19 kung mahinumduman pulo ka mga pulang mandirigma og siyam ka mga sibilyan ang nangamatay matud pa aning press release nila. Si Ceballos, siya pod kuno ang responsable sa pag-abduct o pagpatay sa duha ka kadre na partido sa rehiyon nga sila ni Nonoy ka Jojo Ponteras o si Marisa ka Renz Pobreza kaniadtong 2024 mga ka-K5. So ilan ang gipasanginlan nila kining si Ceballos nga mao ang gaispiya sa nila, mao to nga nahitabo ang usa ka encuentro or masaker ba to sa Toboso. Pero ang style daw ni Ceballos matod pa aning grupo sa NPA nga kanang nag-uban-uban sa dito sa NPA pod, gaburag NPA pod siya. Di ay kigahatag siya og report dito sa Philippine Army matod sa datos. And kining mga kining si Ceballos, usa ni siya sa lima nga nadakpan dito sa Talisay City katong the following day human sa atong nahitabo dito sa Toboso mga ka-K5, no? Na preso ni siya uban atong upat pero nakapiansa ni ang si Ceballos og nahimong wala na ni balik maybe dito sa Babaos Bukid diri na lang nagtrabaho sa usa ka negosyante. And sa pikas bahin kining usapod nga gipatay nga si Alex Cunanan 58 anyos, gitawag ni sa NPA nga traidor sa revolusyonaryong kilusan. Kani adtong 1980s daw, sumampa siya. Tagalog bago ni sumampa ito bilang full-timer. Kumbaga misulod sa NPA nga full-timer jud, no? Pero ning undang. Tungod nga dili daw niya masabtan kung unsa ang lihok dira dapita mga ka-K5 sa NPA. So mauna nga ning gawas gini siya. Uniya nahimo na yung taong traidor according pa sa NPA. Okay. Okay, ang uban pa diri nga mga datos mga ka-K5. Ang uban pa mga datos diri si Kunanan giingon nga siya ang gahatag jud o dako pod nga information mga ka-K5 sa militar dira sa Barangay Gawahon og Victoria City, Barangay San Isidro og Ibi Magalona. Nagselbi po ni siyang pinuno dira sa o trabahante sa usa ka yuta nga ginapanag-iyahan, murag siyang leader-leader diha ni Manman Ko, murag former board member or bisag basic board member pa ni karon, og Jonah Ko nga gipasibangda nila nga maog kam-kam daw diha sa mga yuta, sa mga tao, mga ka-K5. And sigig panghulga sa mga mag-uuma, dirang dapita, matud pa sa aning gitawag nga datos nga gipagawas karon sa Philippine sa NPA ngadto ni aning mag o ni kining duha nga gipamatay atong ni aging adlaw mga ka-K5. Grabe ha. So ang kapulisan naana kunoy person of interest ni ani. Of course, naana may ning angkon. So di na sila malisuran jud anak mga ka-K5. Ang ilahan na lang guro kay ning angkon naman jud ang NPA diri. Ang ilahan na lang guro ilhon kung kinsa sa grupo sa NPA ang ning pusil aning duha mga ka-K5. So kuan kayo ni sa mga uban diha nga gasirbi-sirbi pod nga intel pag-amping jud in town mo. Kay nga naman ang mga NPA ra ba naghilom-hilom ra jud nisla. Aha, usahay di paninimo mahibawan nga NPA na di ay kay syempre once nga mo gawas ni sila dira sa bukid muadtog mga syudad or mga banwa diha sa mga daghang tawo, aw di jud di mo mailhan nga NPA kay wala may mga pusil, wala ra. Oo. Pero ang uban diha Sparrow na di ito. Ah. So kini nga mga datos mga ka-K5 ato paninghibawon kung unsa ni katinuod. Kay ang Philippine Army pwede jud makapagawas pud og statement ni sila aron nga klarohon kung kinibang duha nga si Kunanan og si Balios gipamatay tungod intel ni sila or base naapay ubang mga rason pa jud ani, although nga nasulti na nato diri that according to Ruslan Pilye Command NPA nga kining si Sibalyos jud nagpakunuhay nga miyembro sa NPA pero ga-report di ay sa army. Mauto nga nalutsan sila kani adtong April 19, 2026 nga nahitabo dira sa Tubuso nga 19 jud ang nangamatay nga ang uban diri pulo according nila pulo ang hangaway jud ang siyam mga civilian. Natoy na nga matay dito nga miyembro sa media, community media. Dili kay mga pareho na mo, lahi tos lang ang media, kina mga community, ilaha. O niya, miyembro sa mga estudyante, no? nga taga kuan pang uban dito, taga Metro Manila, katongga eskwela sa University of the Philippines, si Alisa, mga ka-K5. Napay namatay dito nga usaka, namatay dito nga magtutudlo, no? Nga taga Cebu. Og naay namatay dito nga duha ka mga foreign national or usaka full-blooded nga foreign national og usaka half Pinoy, half foreigner. No? Lapoy, uban dito nga nangamatay nga as alleged sa mga ginikanan nga niingondra nga muadtog bakulod kay mangitag trabaho pero dito na na-appeal in town mga ka-K5 niya tong ni ingon nga encounter or massacre ba to sa Toboso ni adtong Abril 19.
9: Tulo manun sa mga lapas ug preskong mga balita, patas sa komentaryo ug serbisyo publiko, tinaw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badlungon ug salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, magkamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
6: La 7:25 na, this time check na to mga ka-K5. Si ka-K5 Jong Bersales kay direta mo transfer ta sa balita diri sa Dakbayan San Carlos, may connection kini sa giingon natong mga hitabo ni aging adlaw katong giingon nga naay mananom og bomba, no? Pagka delikaduha ano eh. Naay mananom og bomba diri sa Dakbayan San Carlos, gipaagi kini sa pag kuan, gipaagi ni sa pagpost sa social media, no? Gipaagi ni sa pagpost sa social media and may lang kay ang mga tao sa Dakbayan, even though nga medyo nakabatsyag jud og kabalaka, pero maka nakaingon pud ang uban nga kini hulga-hulga ra jud ni. Pero of course delikado gyapon siya, no? Kay basig tinuod po. So ang nahitabo, ang ato ang PNP ang ato ang LGU nag collab dayon sa pag check sa mga establishmento, sa mga lugar nga may posibilidad dira butangan og bomba. So according sa PNP, wala man joy nakit-an or na detect lang naman nga may bomba mga ka-K5. At very good, no? Mamaning muna gusto na to. Project na to si ka-K5 Jong Bersales kung unsa dyan ang istorya ni.
7: K5 News FM Live Report.
6: K5 Jong, good morning.
10: K5 Rai, walay bomba. Mm-hmm. Kiniangi kong perma kagahapon ni Police Captain Rodney Saronato ang ating pumaba din sa San Carlos City PNP. Kuman silang gihimo nga paneling sa tibuok siyudad sa San Carlos, particularmente atong mga establishment nga gipanghinganlan atong ascertain Jimson nga iyang pangtamnan og bomba.
6: Mm-hmm.
10: Magtugon siya para no atong adlawong Sabado hangtod daw karong or ugmang adlaw no adlaw nga Martes.
6: Mm-hmm.
10: Kagahapon according kay Police Captain Rodney Sarona sa atong pagpanginabi, nakip mong dito sa na-include sa pagpanghulga ani nga suspect is ang kining job fair nga gipahigayon niadtong adlaw nga sa Manlo ka kay Fabray.
6: Mm-hmm.
10: Natapos na ang job fair pero wala may explosion nga nahitabo.
6: Mm-hmm.
10: So para sa ating pamaba kay Fabray, ang maong pagpanghulga is klaro nga pangkwalang yun, pang labugay ka kay Fabray or pang disturbo lang yun, no? Mm-hmm. Or pang hatag og kakugang sa publiko. Hinoon, kalabot ini ang PNP San Carlos ni pahigayon na og koordinasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Pro-NIR. Mm-hmm. Aron nga matrace kung kinsa ang responsable nining pagpanghulga, no, nga mag tanom og mga bomba sa mga establishments dinhi sa Dakbayan San Carlos. Una nini ang mga eskwelahan and then ang kining call center, no?
6: Mm-hmm.
10: Dinhi sa Dakbayan kining Empire One. So halos tanan ni nga mga establishments, mga eskwelahan gipang susi na ni sa ato ang mga awtoridad including dinhi ang ato ang Philippine Coast Guard kay sila ra man ang dunay canine dogs nga may magka subay kung doon na ba yung mga eksplosibo nga gipang tanong ka kay Febray, pero wala dyan.
6: Okay.
10: So, ang resulta ini pohon kung doon na yung feedback na ihatag ang Regional Anti-Cyber Crime Unit din sa to ang local office sa Philippine National Police. According kay Police Captain Ron De Sarona, pasakaan nila ka kaso ka kay Febray kung kinsa man ang kining tao nga nagpuluyon ining dummy account nga mao'y naghatag og kakugmat sa mga lumulupyo din sa Tagbayan San Carlos. At tanawon kay Febray ang kumpirmasyon ni Police Captain Rodney Sarona at ang tigpamaba din sa San Carlos City PNP kabayan ni mao nga tao kay Febray.
6: Okay, sige. Paminawan na to last 7:20 no wave na.
11: Atong PNP San Carlos nagpatigayong ganyan ta og with a coordination sa atong Coast Guard kay sila man ang may canine nagtagpaniling sa kalain-lain nga kuan especially sa may auditorium ganyan ay ipahigayon nga job fair ang piso o ang Empire One nagpatiga sa ang resulta sa itong panin wala man tayo nakita nga suspicious nga alert nga kung ano nga tanong bubomba which is a false alarm ang amuan diri San Carlos nga o kinsa ni siya ang gapuspos rest assured nga kung ato alay siyang mahibalan kung kinsa ni siya mapailan ginato ni siya o kaso eh ang iyan ng gibuhat create ni og nabitong kabalaka sa tong mga pumuloy Carlos kaning pagpakuan og bomb threat pwede ni siya mapaila na to og kaso natay kaning gitawag nitong PD 1727 kaning bitong mo kuan ka og bomb threat nga kuan may makaingon og ka nang mabalaka tong mga katawhan matugaw nga isin nga kuan ang atong mga pumuluyo nagpa kuan lang bitaw pahimo yung sa ilang tag sa mga ka-create ni siya og kagubot nga kuan mo bitaw nga to aron nag-coordinate sa Regional Anti-Cyber Crime Unit sa Proinayat para ma-trace nato ni og kinsa ning ni bitaw mo oo although dami account man ang iyahang gi kuan gibuhat sa Facebook man yung comment niya para mabalaan ito o kinsa ni siya. Although wala mo tayo ang naiga black again, nahuman naman itong job pero wala man na yung nahitabo. Ang amo alam din rin nga itong mga pumuluyo kung ano ba makikooperar sa amo na wala. Kung may mga suspicious nga kuan, mga individual na mo tawag din sa ito para maaksyonan din itong kapulisan. Maura na, wala mo tayo nakita na suspicious or alleged bomba gahapon sa duri sa itong kanda ko paniling.
6: Okay, Kipeb Jong.
10: Okay, so muna Kipeb Ray ang pahayag ni Police Captain Rodney Sarona sa Pikas Bahin, ang lokal nga kagamahanan linis ng Bayan San Carlos sa pagpanguna mismo ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo mausap ni pagawas na og official statement kabahin ni kay Febray. And according sa napayag ni Mayor Rene, himuon ang tanan sa lokal nga kagamhanan lakip na sa ato mga awtoridad nga mailhan ka kay Febray kung kinsa gyud ni atawana kay dili gyud ni tolerahon ka kay Febray sa kagamhanan lokal ni Dagbayan San Carlos kay tungod bangod ani niya atong adlaw Sabado ang tibuok ng Dagbayan San Carlos na kuan na natugaw gyud kay Febray. Eh bisan pa man kung walay kamatuoran kining iyahang pagpanghulga anya wa pa pud masayre kun sa iyahang motibo niini unsa kay hinungdan nganong iya man niya gihimo kay Febray. Pero muna ang gipapaniguro sa ato akong kagamhanang lokal ni Dagbayan San Carlos.
6: Pero kay Feb Jong ang kining akining pangalan nga si Jim San. Na-check na ni sa PNP ang iyang account although nga given naman jud nga kini kwan man jud ni dami account man jud ni dili tinuod. Pero pag-check ani mo gawas na dira may mga friends na siya, no? Ang friends na dira makita ani mo kung kinang ang uban dira base dili dami account. Masi ma-trace sila sa paagi diha kay Feb Jong na-check na ni nila.
10: According nga pun kay Hepe kay Febray off tape, pan, gidelete naman ko niya yahang Facebook post.
6: Oh, okay.
10: Oh, daghan kayo kining kaparehas niyang pangan ba? sa SB nga digital, so maglisod sila trace kung asa to nga, kung asa to nga mga account ang nagpost ato nga pagpanghulga. Pero ang ilang taliga din karon is ang regional anti cyber crime unit, kasi sila may mas may nai full knowledge kung saan pag track ka kay Pabray kung insa tong tawha na.
6: Yes,
10: at dapat. At the same time, matrate kung asagin yahang gisukaran, kinsagin ang yahang real identity behind the dummy account.
6: Yes, dapat yun siya pangitaon kay Feb Jong, no? And hinaut-unta nga masakpan yun yung tawhana para masampulan yun ba? Kinig mga ingani. Kay once nga atuwa ning pasagdan, although nga ang PNP na to ang atuang tanan, no? Ang agencies nga maoiga hikot ani wala judis laga pabaya. So kung usahay kong malimta na lang ni nato o niya wala na ting ana, ang uban dira musagsag man kay Feb Jong God. Ang uban musunod-sunod Manila's binadyo to mga tao nga kinang nga wala na joy buhaton silang kinabuhi. Wala sila ideya nga gatag mo problema sa publiko. Gatag mo problema. Lantawa to atong Sabado pagawas ani. Nga ang mga tao nagkuana aksyon nagkabalaka, mo pa eskwela pa bala sa mga estudyante nila or dili lang usa kay hantod Martes pa daw. Imagine mo na ha.
10: Actually, masing ang tuon sa kay Pabray nga di siya matres. Actually, matres yun.
6: Kabay pa.
10: Tauna, hindi, kay sa una, naitamo na po ni sa usa ka perbalong eskwelahan. Ya po din ni sa Dakbayan sa San Carlos. Ang suspect nito is estudyante rasan.
6: Okay.
10: Pero wala ko kayo ba kung saan ay latest niyan to, pero na-trace to siya. So, kini siya na kung puruan, kining tawa na, kini si Jimson. We know na naminaw man siya karon.
6: Minaw
10: ni. Na-trace mo din siya po. No?
6: Mauna ganyan ko sa... Mauna ganyan nga tawgo na to siyang kwanggol, kuliroon, bulayon, gago-gago. Para masuko siya na to, niyang pakita siya ba?
10: Matres gini siya po. Matres gini siya po. Masinagsalig din siya ka. Dami account yung gamit. Nag-deactivate siya. Matres gini po na kay Pabray. May history ba ang kining meta?
6: Bitaw. Ang Facebook na to ron si Mita 40 ng kuana, mga ang location
10: ang
6: mga
10: mo. Information di ha. Bitin pag naka-hide na yung mga information kay for privacy concerns, ma-access na sa mga kuan, sa mga moderator sa Meta.
6: Gatuo sila kasi gatuo sila si Mita computer jud ni tawo na siya do abi ninyo ha. Tawo na siya do no. Nanay call center diha.
10: At din ta pwede na ma-access sa kuan.
6: Pwede.
10: Sa unit,
6: imagine mo nga si Mita kung chato ni mo gatubag siya kung unsay gitubag po ni mo. So meaning dili siya computerized, dili sa automatic ra nga reply ni mo, tawo na siya. So, si Mita, nga-hold sa Facebook, ka-control sa tuang social media, ang tanan, location, kung asa ka dapita, pwede niya na ma-relay. Last binadyod, mga ing-ani, nga mga hitabo, pwede na niya ma-relay kay naay katungod ang ato ang PNP nga kuhaan og information si Facebook aron nga matrace ni mga tawhana kay Facebook unta para ramanigod sa kinang so, itawag ganin nga social media kay lingaw-lingaw socialized nga ginatawag dili kay buhato nato direng pagpanghulga kali kay kung manghulga ka kay Feb Jong or mo pananom kag bomba anong manugid pa man ka. So katuhulga ra jud to iya ha, pero galing napoy usahay gud kay hitabo dili nato di kumpiyansahan kay Feb Jong. Kay may mga hitabo biya nga nanugid jud una nga mutanom kog bomba, moingon wala, mananom na lang jud ka, manugid ka pero natabo jud. That's why nga di ta manging kumpiyansa jud ani.
10: Mo na nga gi seryoso sa ato ang awtoridad kay Kay Pabray ang pag susi. Bisan pa man nga klaro man nga panghulga ra jud. Pero wala mo pagkampante nga ato ang awtoridad. May himo gyapon sila og pag panukiduki. Mo ang paniling kay Pabray aron nga natagan og closure ang publiko nga wala gyud. Walay bomba actually.
6: So mo paabot ani mga next month nga nanay mo hilak-hilak ani kabay pamasakpan ni katayan. gusto nato sir Sarona sir, if ma-trace man yun yung tawhana o niya masakpan, gusto nato sir nga ipagwa yun nato ni ang nawong sir, ha din nato tagu-taguon na ipagwa nato ni. oh, videohan ato.
10: Para makita yun sa publiko nga mo niya ang nanghulga dinyo.
6: Oh, mauni, mauni siyang tawhana o taga barangay bla bla bla ni siya o. Oh. Kuan da ini, mauni ni iyang utok, basi mo ingon na pud nga may diferensya sa unahuna.
10: Pasagin nila sab. Matay mo rin sab kay tuhoan kay. Ito. Upanang nita ginana.
6: Buwang-buwang.
10: Ganun nakagama. Ganun nakagama. Magdami account. Ganun yung rin. May pagpanagana man naan.
6: Ang problema ko na pong ang ginapangutana diri kay Feb Jong. Sa kadaghanon, sa kadaghanon, like for example, may ngontag eskwilahan, meaning daghan, no? Sa kadaghanon nga gi-post niya, sa kadaghanon rather sa lugar nga gusto niya tamnan og bomba, nganong specific yun niya ang Empire Empire 1.
10: O ang job fair.
6: Oh, ang job fair pa jud, oo. Pero ang Empire 1 o ang job fair nganong iha jud nang gi-mention? For what purpose? Pwede niyo ma-connect? Kinsa to ang job fair? Kinsa to?
10: Oo. Oh. Kuan, mao pa na karon under investigation pa kay Pablo sa tawag authorities.
6: Aha.
10: Diha pud mi try og subay ang ato ang kapulisan.
6: Mhm. Kini taga Empire 1 pod, base yung pangutana nato ni nganong na kamo jud ang na mention diha. Prior to this, prior sa hulga, na bay naay nahitabo dira nga burag problema sa management, na bay mga empleyado diha nga burag nasuko sa management, na bay unsa ba diha, namoy mga kliyente nga dili nindot ang inyong pag ang pag communicate murag iya na mao ni mga dakong pangutana kay Feb Joe nganong sila jud ana mention specially no murag sila jud ang pinaka specific og atong job fair no okay Feb Joe
10: job fair
6: oo so
10: sige lang kay sa pagkakaroon kay Feb sige pa ang investigasyon sa atong kapulisan kabahin ni ini actually sa atong pagtimbalo murag kadlaw na sila ni undang kay Feb Ray.
6: Giusa-usa nila ang mga giusa-usa nila ang mga lugar.
10: Siguro gyud kay Kuya Bray nga ma 00 gyud nila ang kining paneling para gyud ma-prove gyud wala gyud kay Kuya Bray.
6: Anyways, pero hamping na gyud tanan-tanan ha kay usahay pwede ba ni unsa kanina sa Bisaya ang litok kinabang diri ko diri nako ibutang ang bomba pero sa lahi di ay ana ba?
10: Mong yun to.
6: Uh-huh.
10: Actually, according nga po kay Jepe, tungkol sa iyang publication ba, nga, mga eskwilahan, according niya kay Febray, nalupig niya si itong sikat niya, paan ba, nga kining tigpamumba sa una ba, si Marwan. Oo, according kay Jepe, si Marwan, umamumba, tag-usara kay Edipis, so duha. Pero yeah, patindaghan na.
6: Tanan usahon niya.
10: No lagi.
6: Uh-huh. Anyway, sige.
10: Ang panawagan lang kay Kipa Bryce ato ang kapulisan. Dinis Dakbay San Carlos as per statement kagapon ni Sir Sarona kung doon ay mamatikdan ng mga suspicious individual kung may mo kay Kipa Bryce ipadangat lang dayon sa ilahang buhatan na Pantaroy 911 o na siya pinakadali. Nga hotline nga maka-connect sa to ang authorities aron nga makapadangan to og report aron nga ilahan dayong maaksyonan nga kita dry.
6: Bitaw ang 911 bisag wala kay load diha pwede ka katawag. Oo.
10: Yes,
6: pwede ka katawag ka connect na siya kay automotive na siya. So galing unsa ma- unsa una to pag ingon nga suspicious looking na siya unsay nawong kay Feb Jong.
10: Ang kiningiyahang unsa ni ang ihabot taw nga mga actions sa Kipa Bray let's say for example ni stay put sa atubang si Mang Balay
6: okay
10: nga pagkadugay-dugay ni lakaw nga himbalik na sad kaya murag na ay ginapanid-an mao na siya mga example kay Kipa Bray sa suspicious individual.
6: Okay si amping dito anak kay unsa yung mga bags mga anatinde ng mga bags sa pampubliko ng mga lugar. Oo, basig may makitaan mo niya. Dili gani, mga karton nga burag na putos, nga na mga packing tape diha, nga burag kadudahan yun siya. O, report na yun sa police na yun. Ayun, nagduha-duha pa diha. Oo. Oo, last bin na yun sa mga lugar nga daghang tao. Di kita makumpiyansa. Ani kay, kini hulga-hulga rani, pero basig tinudunin taon ni Squanggol. Pusa jud.
10: Mao pud
6: daghan yung mga
10: ani. Kinsa ni siya?
6: Bitaw, kay dami account ra ba? Di jud ba, syempre, once manghulga ka, langay pakita ni may mong nawong diha. Wala, jud. Sige, salamat kay K5 Jong. Salamat kayo.
10: Sige, so muna kay K5 Jong, ito ang matod nga report kung muntaga para sa Foro de los Pueblos program dahil nga ito sa D3BAL Tax Family Dome. Maite siya. Kos kay K5 Jong Marsalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo din ko galingawan sa Ragros, K5 News.
6: Salamat K5 Jong sa mga balita so far. Ang San Carlos City karon despite sa hulga nga kunuhay mananom og bomba dito kining tawhana, ang mga eskwela padayon raman, walay suspension of classes mga ka K5, no? Walay suspension o okay raman, pero ti mao na ligi, no, di lang jud ta mo kumpiyansa, no, sa mga igsuon nato diha, sa mga ginikana na to diha, ayaw jug kumpiyansa. Check na to always ang mga estudyante, mga kabataan na to. Kamupod nga mga estudyante diha, once nga makakita gani mog mga kinang murag lahi nga mga pagkabutang sama sa mga bag nga gibilin diha, unya walay ning kuha, walay tag-iya, kaduluda na jud na siya. No? Magduda na jud ka ana. Mga karton, mga plastic, nga kinang namatikda ninyo bro ganiha panadiha, pangutana dayon nyo kay kinsa man ni, oh nganong naa man at dire, oh nani tag iya din he, ana ba pangutana dayon mo kinsa ni, kay kung walay mo angkon ana mga ka K5, kina mo duda na jud ta ana nga basig in town mao ni giingon nila nga bumba-bumba lagi mga ka K5.
12: Pagkamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
6: Ah, so, daghan ra ba kayo? Kining kuan, kining si Jimson, basig naminaw ka aning orasa dong, kinigong mag-ingon ta nga bomb joke, no? False bomb threat mga ka K5. Abi ni mo na ni criminal offense nga pwede ni mo masinati sa umaabot nga panahon. Last be na jod nga masakpan ka, no? Kaya nga naman, once gani mga ka K5 nga madakpan ka ani regardless, kini siya it's a prank or intended man jod, ang perpetrators ana mga tubang jod og bugat nga penalties under sa presidential Decree number 1727 or gitawag nga the anti-bomb joke law diri sa Pilipinas mga ka-K5. Kinikwari ni gisulti ninyo aron nga makakat-on ta ha, kay dili ni pwede nga maging-ani ta pirmi. Even though nga hulga ra ni siya, promo na lagi dili nato ma sigurado kung tinud-on or dili, unya kung tinud-on ni ron. Tiwas. Daghang kayo mga matay ani. Mahinumduman ninyo ang mga gipabutong ang mga bomba diri lang tas Pilipinas dito sa Mindanao. Katong mga simbahan, katong mga dagkong establishmento, purting daghanang nangamatay. Nagsimba ra ka, nangamuyo ra kaniha unya mubuto? Oh. Mayo kay nakasimbahan nangamuyo ka rekta jud kag langit ato. Mao na siya. Now. Ang maong penalty ga-impose ni siya mga ka-K5 nga pwede ka mapreso og 5 katuig unya mubayad og 40,000 pesos. Ha? Ayaw jumog yaga-yaga aning bump joke mga ka-K5. Usbo na ko ha. Ang Presidential Decree number 1727 or 1727 kining alo explicitly ga-penalize ni siya sa mga tawo nga naay gitawag nga threat or the malicious dissemination or false information concerning bombs or explosive nga kung masakpan ka ani under vexation article 287 sa revised penal code mga ka-K5 makitaan man ko diri last binadyon kung frequently makahatag og hulga panic hadlock sa publiko or public disturbance due to their actions. Dira jud na mga ka-K5 nga once masakpan ka, disgrasya jud ka. Ah, disgrasya jud ka. So, according to sa ani mga ka-K5, dili jud mapalampas ang ato ang mga igsuon, ang mga igsuon nga kung masakpan ni sila dapat ma-filean jud ni og kaso. So ikaw Jimson, ha? Ikaw Jimson panago nakadirag tinuodong. Kay bisag mo ingon ka pa nga dami account ang Meta Raba. Ang Meta Raba mga ka-K5 kompleto na sila dira sa mga hinganiba nila aron masakpan so kinsa ning tawhana. Abi ninyo ga joke-joke rata dire? Ang mga pulis na to ron, tanda na ni sila kaayo, ha? Tanda na ni sila kaayo aron nga masakpan jud mo hinaot unta.
13: Pagamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pablo.
6: Ingon din ni Sir Boyno Fabli, pwede po na sir nga ang rason sa paghulga og bomba ang love triangle kay mga batan-on biya ang mga empleyado diha. Forte. ana dina. Pwede, no? Ingon ni Sir ni Sir Boyno Fabli, siya basig na love triangle diha ba? Unya, ma-appeal po ang uban kay mga batan-on daw mga empleyado diha sa ang gipasabot diri ni Sir Boy ang Empire 1. Ang Empire 1 eh, no? Kay dira man to nahitabo gud mga ka-K5 or usa ni siya na mention aning ingon nato mga ka-K5 nga hulga sa bomba, no? Kadelikaduha ani, no? Sige. Pangitaon na ko to diri ang post jud ba. Ang post jud mismo Jimson mga ka-K5. Kay para do ma specific nato ang pagsulti nato diri. Tika muna ha. Dadiri sa ilalom to na butang ganihay. Okay. Murag nawala naman yung tao, noy. Anyways, sige. Ano na? According ni Jimson, pabalo lang ko na magtanom ko og bumba sa mga iskoylahan. No? Iskoylahan pa na. Og uban pa nga, uban pa. Hilabi na ang Empire One sa siyudad San Carlos og ang job fair karong adlaw hantod Martes na. Ang Empire 1 jud ang ihang burag na suko ko jud. No. Mayo unta kog ang Empire 1 makapagawas pud ni sila og statement. No? Makapagawas pud ni sila og statement ganong sila man jud ang pinaka specific labi na jud, no? Kumbaga do especially ang Empire 1. Dira ang Empire 1 is a call center business, no? BPO, no? Mga ka-K5. Tama si Sir Boy. Siya basig na it love triangle niya. O niya, nasuko itong usa. O niya, aroma ka balos. Bumba-bumba na lang. O niya, manalahig man sa uban. Mang angil man sa uban yung bumba-bumba na unsa naman taon. Eh. Anyway, sinaot unta mga ka-K5 nga. Di lang dyan na mahitabu. Ah. Kay anogons ka nabuhi sa ubang tao. O niya, ayon yung buhata. Kung namoy kasuko, aning Empire 1 or unsa pa diha, filein yung kaso. Oh, file mo kaso, report ninyo yung police kung unsay problema diha, kung unsay inyong kasuko sa kung unsa man diha, na i-police na tayo barangay, na tayo balaod. Nga mao ang mo tabang ninyo, di kay mang mumba mo, nga mang angil mo sa uban dihang way labot.
13: Pagamainit na issue at usapin ng bayan, Foro de los Pablos.
6: Seryosoho na to, di kay nga naman, intaon og mahitabo ni problema. Na? So, ang ato ang kapulisan, I'm sure karon nag-study na dyan ni sila, ilan yung gitunaan maayo kung unsaon dyan nila. Pagpangita ning tawhana. Sige, la 7:52, mga ka-K5 kiningabahin natin dyan nato sa extend. Na? Mga igsola to diha, si Lolo, si Lola, si Lolo lang di ay, si Titos and si Uncle, mga ka-K5. Nga medyo pigado na ang performance sa kama. Kauban sa inyong partner diha, maglisod na mo, mahuman gani sa kuan, maglisod na mo sa one round, no? O niya, mangita pag sa second and third round si Mrs. ni Mula na kay kabuga diha. Kaya wala na joy pwersa maayo ang imuhang kuan dira, imong fugalite. So panahon na og mo ngaron mo gamit ta mga ka-K5, gitawag nato mga K5 nga extend the food supplement for men. 1 hour or half hour before sa inyuhang dula-dula ni Mr. or Mrs. ninyo, gamitan ninyo ang extend, mga kakifay. Sige, mobalik ko dito guys. Standby lang mo sa dugang pang detalye with kaki 5 Elmer Sagang karon. Kay nai explanation diri ang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. No? Kung nganong ang usa ka cleared barangay sa illegal drugs, may drugs mangyapon. Ato anang ipa-explicar or i-explicar na ron ni kaki 5 Elmer Sagang. Onya karon i-plaster po nato kining hitabo nga pagpusil sa army sa iyang kaugalingon patay onya ang iyang asawa gidunggab sa iyang amahan o kubaga ugangan sa iyang asawa amahan sa army patay po ni dito sa Bacolod. Una kuno ani away mag-asawa ang nag-away ning army og asawa niya onya ang diresulta aning paghikog. O niya, mga kaki 5 ato anirong hisgutan ang mga palayag ni Attorney Rowena Guanzon o ni Senador Amy Marcos ngadto sa PBBM Administration o uban pang balita. So pagbalik sa Foro de los Pueblos.
14: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
17: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
18: Mm-hmm.
17: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
18: Uh-huh.
17: Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
18: Correct.
17: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
19: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
17: Mm.
19: Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
17: Common nga allergy Sir GP na sa pasayan,
19: correct,
17: kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
19: Delikado.
17: May pana nga ang panit kay katol raman ug nagalabak-labak nga pula.
19: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
17: Naigitawag Sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
19: Dili ka ginhawa?
17: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
19: Unay kuyaw.
17: Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
19: Pusto.
17: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
19: Mojo Doc,
17: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir GP.
19: Oh.
17: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nagka-develop og allergic reaction.
19: Bitaw sa
17: abog, simento, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir GP.
14: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
21: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
20: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500. 500 tulog ka kapsul sa buntag,
21: tulog pod ka kapsul sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
17: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
19: Husto.
17: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw.
19: Mm.
17: I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
19: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
17: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
19: Correct.
17: Ang approach